0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kayo mga kabayes padayon sa itong arangkada sa buntag karong adlaw adlong Biyernes, September 11, tuig 2026. Bueno, padayon sa itong mga sigutanan, unya sa mga gusto pagyod nga mosalmot ang atong official text line 0995-472-0802. Welcome kamo nga mapadayag sa inyong opinion o mga komentaryo pinaagi sa pag-text sa maong linya. Usbo na ko ha, 0995-472-0802. Di atay basahon nga lain na itong kabay, sige ka ni 3022. Good evening, kabibes. Tonton game is over. Kay nang layas ta ang mga hinanib ni Sara. Hihihi. Bitaw, kabibes, ha? Unya, sumpay ni sa pamahayag ni komentaryo ni kabibes Francis yan. Kabibes Fred Gilmore din ingon siya, kabibes Tonton, mabalik pa kahadiri sa Pilipinas ang managsuon nga AIDS. Adi lang na ko basahon, kabibes Fred, ha? Alan Ugpia, hapit na mahurot ang mga DDS senators, ang mabili na lang ana si Robin Padilla ang banggiitan nga baka with laughing emoji. Sumapa ni kabibes Fred Gilmore de, mga tawa sa ta. Why question og mabalik sila ka vibes kay elected senator man sila pero ang ako ala giba di timing manggod. Unya sila yung tulo, unya maka nalagay murag medyo katawan nan ba kay karon pa sila naguna-una og senga ni ana. Reproductive health kuno mga ka vibes, magpakonsulta kuno sila. O niya, tuluma sila ng larga ang magtiayon, si Alan o si Mayor Lani. Si Mayor Lani, sigon sa Bureau of Immigration, buntag pa ni larga na paingon nga to Singapore pagkagabi, inisunod ang managsuon. O niya, si kanang Senator Pia, 60 anyos naman ka, vibes. Ha? Ang yang manghod si Senator Peter, 55. Away, kaso ng laki, bisag pila pa edad, basta doon na pa si Milya. Unya si Mayor Lani, 44, ay pwede pagodin noon. Kaya sundon, lagi nilang gihimo. Sama nila ni kanhi senador o sekretary Marujas o sayang kapikas ka si Corina.

0: Kay lalim na nimo katong kadiro nga mahal kayo nga tuot ang basigdo na timbulawan. Uy, nag-double payment man na ito, kaduha man na ito bayri. Ah, matod pa ni NBI Director Melvin Matiba kunya doon na sila dokumento. Sa om na nimo be. Wapay labot sa unang mga dokumento nga giduso ni Senador Ping Lacson nga tos ombudsman. Kaya matod palaging Senator Ping Lacson sa kapin sa 3 bilyones nga proyekto nga mga giingon nga kanang budgetary insertions nga gihimo ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes, uy, 20% kunong malabo ang gipangayo nga kikik. Oy, kikik naman, kickback, oy. Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, kain suka kuno. mauna na. Una si Kabibes Francis Yanyan Huerte, kana si Robin, mauna ang good example sa tao nga way suod ang ulo, mao sa ba-ba lang gadako. Nagay suod, pero ang utok tingali, burag kuwang sa vitamina, Kabibes. Mingon si Kabibes Ted Mides Serton, dahan-dahan ang tumatakas ang mga kulto ni Sara. Sino na lang ang natira dyan sa Senate? Well, sa pakiwari ko, Kabibes Ted, Tagalog, Tagamay, mga Kabibes, ha? Ilan na lang sila ngayon? 18, di ba? Inani, mga Kabibes, kay upat ko duha na priso, si Marcoleta o si kananaang Senator Jingo Estrada. Ang kaso, puro splander. Mabitan nga hadlock ni si Alan Peter Tanao ko kay plunder naman siya na. Unya, lagi, gitinuod mga na si kanana ang kani Speaker Martin Romualdez ang nakabitaha lang laging former Speaker Romualdez kay wala may mga testigo batok niya. Pero para na ko ha, prangka-prangka pagka-istorya na hinayak na lang si Ombudsman kanana ang Jesus Crispin Remulla. Nagkahiyaan na ba? Nahinay ka naman eh. Pero wala may mga testigo na ako tanaw. Di na mo saler ang kasong plunder. Although, ingon na ginato nga nasakripisyo yun si kani Speaker Martin Romualdez. Pero matutpas yung mga abogado, wala may balaka na. Kaya andam na mong pamatunan nga inosente ang among kliyente.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning og shoutout ko to ni Kabibes Almira Hinares. Matod pa niya, good morning Kabibes Tonton Listening. Salamat kayo sa kanunay Kabibes Almira. Unya nga to ni Kabibes Ted Mendez. Sana Sir Ton, i-turn over na ang Pilipinas sa ICC, si Son of Evil. Sinong tinutukoy mo? Sino ba? Hindi, wala naman sa ano. Wala naman that Kabibes Ted. Si, kung ang tinutukoy mo si Apollo Kibuloy, doon siya sa ano? Doon siya sa, wanted siya sa Federal Bureau of Investigation. Nakauma ngayon yung kanyang kaso doon sa the Government of the United States of America, dahil nga may kaso siya doon na ganun din, sexual trafficking, child abuse, etc. Sabi ng mga abogado niya na si Ferdinand Topacio, Ferdinand Topacio, libelous daw nga tawgon og sex trafficker ang iyang kliyente, mga Kabibes. So ato nang subayon, karong adlaw niya, karong adlaw lagi sa akong gikaingon niyo, mga Kabibes. Tanaw na to og unsa na poy himuon ni Vice President Sara Duterte nga arraignment man sa iyang kaso nga grave threats. Matud pa ni Kabibes 5598. Hangyo lang ko, Kabibes, ka kaming listener nga mutimang ayaw lang basa among mga name sa kahanginan, basta mutimang na may kining among timang agig pagsalmot ni sa imong programa. Matod pa ni Donald Trump, beautiful Philippines, your country is being robbed by corrupt politicians. Crocodile, Kabibes Tonton, para na ko maya na unta nga naay masampulan ng mga rihas ng opisyal sa gobyerno. Aron maanamanam o katagam o makuhaan ang sakit sa aid sa pagkakurap. Mahadlok na nga mangawat kita pod ng mga Pilipino makaluluoy

0: ni sila masumpo og di ni sila masumpo. Noted ang imong concern, kawayab 5598. So mauna na the roles of the participation here. Kanang ha? Pero sa unta man ni kabayab, sige daw na mag uban nga mo mo disclose gyud sa ilang pangan. Siguro case to case basis. Sa imong giingon kabayab nga dili ka pa identify kana na ang dili lang okay ra. But gikan ni 7 kabayab 7391, good morning kabayab, naglisod na kayo si BP Sara og manglayas na iyang mga DDS senators apan ang mga panatiko nagpabilin pa nga mga buta og bungol from Boboy Kabayab Boboy Galbo diri sa Paknaan Mandawi City. Salamat kay ni mga kabayab 7391. Unya gikan ni kabayab sa 8352. Grabe jud ka isog ang makapagal virus kay butakod kon maigo na sa anomalya. Bitaw sa grabe sa toy ang gibuhat ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gikan ni kabayab 0792, in fairness anang Buyeng Remulla sir kauban niya sa fraternity si Martin og ang mga DDS sa una kunuhay di mo tuo nga kaya ikihan ni Buyeng si Martin. Malagi na actually kabayab we're also closely monitoring the said issue kay gani karon doon na nay kamanduan nga ibalhin gyud kadto sa New Quezon City Jail si kining former speaker Martin Robaldez. Ang ako lang lagi kabayab kun magod nang sibog na ang mga testigo, so kinsa pa may ilang testigo batok ni former speaker Martin Robaldez. Kanang uban nga mga basihanan alang nako lisod pa lisod kay tong karon ba kay dili magud mo ma kana bitong ma-equate kalabot sa flood control kay ang istorya gud ni kalabot sa flood control projects katong mga uban nga mga acquisition of properties, it's very hard to prove that. Di naman na, wa naman na maglampigit og flood control projects mga kabayabs. So mao man to. Ang isgutan ng flood control projects so niya kulahaw na mo lang ni abot na si Ombudsman Remulla sa acquisition of properties mga kabayabs.
1: Arangkada sa Butang.
0: So anyway, na naman na diya Sandigan Bayan mga kabayabs. Ato nang atgan o gunsay resulta ni Ana. Yika ni kabayab sa 8288. Morning Sir Ton, always minaw. Hasta akong papaganahan na maminaw ni mo Room Jane. Salamat kayo kabayabs 8288. Unya regards ko sa imong papa. Indalang yun nga kutob sa itong mahimo din. Hey, kumbati kita kanunay. Basta naalang ta. Klaro nga sukaranan o kanana ang basihanan sa itong mga tukion nga mga issue din ni Kabayabs Room J. Diha sayang nahimutangan karon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Yaka ni Kabayabs 9279 morning mayo anak nila Kabayabs ton ilawag sa buhay. Ayaw sad. Ayaw sa taon Kabayabs. Simluoy sa taon. Takay mga tao. Problema sila. matod pa ni Kabayab Ted, sacrificial lamb ang role ni Speaker Romualdez. Yeah, it seemed to me talagang ganun eh. Uni alagi daw na sidewar ni Goban. Tanawa good si Senator Alan Peter Cayetano ni adto so sa astig kay minulto eh, kinsang tarong nga kinsang limpiha pero di ano ko excited nyo mga Kabayab ka aron malabas mo ba? Doon na na-discoverhan dito si Senador Ping Lacson na proyekto sa kining tagig mga kabayabs katong ilahang flood control projects ito. Grabe no eh. Para na ko world recording labing mahal nga kanang flood control projects. Inani mga kabayabs, ang kanagong City of Tagig taliwa na sa kanang Tagig o kanang probinsya sa Laguna. Laguna Lake ang natunga anak nila. Mori nag-uwang. Ang gihimo nga flood control projects, naghimo og murag paril. O nga, kay ba mo mga kabayabs, gitawag ni siya og C6 Slope Protection Project. Buot pa sabot Circumferential Road 6 dito sa, doon naman ko'y mga Circumferential Road dito sa Metro Manila. So, ang Tagig City mga kabayabs, nasood sila sa Circumferential Road 6. Kaya ba mo pilay kantidad sa proyekto mga kabayabs? ha, ang proyekto ng kantidad og 3.1 billion pesos. Pero mga kababs, kay ba mo pilara ang gitas-on sa maong karsada na doon ay paril? Ha? Sumapa ni Senator Lacson, 6.89 kilometer stretch sa ato pa mga kababs, so, imo ng ha, kananaabang if you will apply mathematics ha, sa mga kanhiay nga maingon ta nga mga lantip na arithmetic mga kababs, if you will divide ha, 3.1 billion mga kababs nga maoy kanang valor sa proyekto ha, 3.5 billion divided by 6.89 kilometer, kay ba mo pila resulta mga kababs? Well, og doon na mo'y access niya sa calculator. Ang mugawas nga resulta at least 450 million per kilometer ang naasoy nga flood control projects dito sa Taguig mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Asa ka man lang kung usa man ang dala na grabiha ba? Ha? Are you with me on this? Sobra rani, patuyang ranis Alan Peter Cayetano. Laliman ka ha? Ang kaldiro, ang cauldron sa milabay nga pagpahigayo nato sa Southeast Asian Games, SEA Games natong 2019 sa panahon sa Duterte administration mga kabibes. Nga asa ka man ang kung kaldiro lang mo balor og 55 milyon pesos. Saan mo ito nga kaldiro? Bulawan to siya? O niya, nabutya grun sa NBI nga doon ay double payment kaling. So, og imo nang subayon, pasok sa banga. Nila pa. Plunder sa nang kasuha. Kana wapay labot nining mga flood control projects ito sa Taguig. Wapa nilabot sa illegal reclamation dito sa Taguig. So laliman kailangan na pagkaabusado, pagkakurap ni Alan Peter Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mo na labing tinuod diha nga ako lagi mangyamihid ko ay makakita ko sa kanabang video ni Senator Alan Peter Cayetano nga magiskot din sa Biblia, magiskot dayon og mga pulong sa Ginoo. Sus, di biya roy mahadlok kilatan si Alan Peter Cayetano mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore, di basin bulawan ng mga kabilya ang gigamit kabibes tuntun with laughing emoji. Tingali ba? Grabe ha o. Laliman ni mo. 6.89 kilometers. Unya ang budget 3.1 billion. Sa manang? Unsa man ang klaseng dalana na? Unsa man ang paril ragunto ng giuwang sa Laguna Lake o sa dakbayan sa Taguig mga kabibes? Unya ang mayor dito ang asawa. Ang gigamit ang ilang budget insertion. May kamukunom eh. Ah, unya, buong lang yapon ta, mga DDS, pakpak lang yapon, apil tiil nga to sa mga Cayetano. Moto di ka, Bab 0792, abin na kumingon ka, sir, nga ayaw in town, maluoy ka sa buaya, nga imong pakanon og politiko, ang masudip pa niya sa, gika ni ka, Bab 5598, sa akong paminaw kabayos ng kalami ang imong programa kay sa akong paminaw nag-anam kadaghan imong listener kay kanang mga unsa ni cellphone number imong gibasa na dugang nana nindot manggod paminawon imong programa. Salamat kayo kabayos 559 ikutom sa tong mahimo kabayos basta mingon lagi ko ninyo kanang tanaw baragodo kani ato ilatang pasangilan nga di man gani ka makahisgot og flood control projects. Wait, takay ko ninyo og sukaranan? Karon mo naman ang iskutanan? Ha? Unya, maingon sila nga doon natin gitapikan. Uy, ato mang ganing o nakapaminaw mo sa kagahapon sa kong Sibya. Atong gikritisize og maayos si PBBM. Uy. Kaya nga nung manan pagkaunsa mga kabayos nga, ha? Ang iyang inahanak kalit na magka-absuelto sa kasong graft and corruption mga kabayos. Ah, ni kalit na magbalitad ang Korte Suprema?
2: Ayaw!
0: So, what Marcos wants, Marcos gets? Mauro man guda kay mao man ilang gipasiatab kani adto ba nga kita din ni Pro Marcos wala oy. Ang ako man gud mga ka-vibes, og unsay atong sukaranan lagi? Unsa may atong atong ipanabi nga para gayud nako? Kanang isgutanan nga gibutyag sa katong 18 Marines lagi mga ka-vibes, imposible lagi to. Sawa pa nagsunod ako ni adto. Ang akong isulti ninyo ay ha? Pila magud ka ha? Kana na ang bilyon tong ilang gibutyag? Ha? Ka-vibes? Kapin sa 700. Ha? Kana na ang bilyones pesos ang kwarta? Saan mo na nimo pagpanghatag? Pila mo na kamalitang gikinahanglan nga matud palagi ni Senator Ping Lacson o gitinon, gito nila ang pagpanghatag hangtod ron ba pa sila mahuman? Sunod tuwing pa mahuman mga ka-vibes, maabutan pagalig 2028, matod pa sa pagbanak-bana ni Senator Ping Lacson mga ka-vibes. And you know what mga ka-vibes, tagaan lang tamo o klaro kaayo ba nga kanang example ba? Just to describe unsa kadaghanan ng kwarta. Kita sa Cebu mga ka-vibes, ang diri Cebu City ha, way labot ang Mandaue o Lapu-Lapu. Cebu City alone. Ang atong inadlaw sa basura dinhi nga matapok mga ka-vibes. Ha? Tibok Cebu City lang. That is 600 tons mga ka-vibes. Metric tons patag-adlaw. And you know, pila ang usa ka metric o tonelada. That is, ha? Kanang 1,000 kilos mga ka-vibes. So therefore, tungod kay kadto, 705 billion pesos ang usa ka bilyon mga ka-vibes, matod pang Senator Lacson, usa ka metric tonelada. Can you imagine ang ginaganon sa maong kwarta? Mas daghan pa kaysa basura nga matapok tibuok syudad sa Sugbo. So oh, mani mo na pang apod-apod unya ang mga address kagibutyag dito. Di mao. Kainumdo mo katong pari nga giingon ako si Father Fabio Villanueva. Ngayon lang giingon nga ila ko nung gihatan o kwarta dito sa Mendanao Avenue sa Quezon City. Ngayon mas Father Fabio, kinsa man yung gihatan dito nga wa man ko'y simbahan taon dito. Di man to mo'y akong address. Pinawa! That was why maingon ko di yung kumutuo lagi ni atong gibutyag sa 18 Marines. Huwag mo tayo iskot ka. Kita kuno din yung ano, di kuno tayo iskot o malita. Because, ato nang gitulo timbang-timbang daan ang isyo. Anong mutuo mo tayo na? Ha? O na'y nakapait nila mga ka-vibes kay pasangin lang dahil tanga doon na tayo gilabanan. Di iligyot. Awa, kita ni Ana. Ha? Sus, ilargo ng pasiata mga ka-vibes. Ha? Kay taon sa akong pagka, kana na ang pagpanibya mga ka-vibes. Ha? Taod-taod na mataniining maong profesyon sa tinuod lang. Ha? Di pagsama, panghambog mga ka-vibes, pwede kayo kong muundang diri dayon. Unta mag, di sa pag-unsa ba? Ha? Wa, dili man mo itong gisaligan? Gika ni ka-vibes 760, basta magkabit na gani og pulong sa Ginoo og Biblia, luod kay ka-vibes. Bitaw, paita bitaw ni kana na ang Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Palain sa ko sir, manguta na lang ko igunsa man ni Chil Jokno, si Benjamin Jokno ang kani budget secretary panahon ni Digong. I will try to check but perhaps basig parinti sila kay popular man ni ka kananaabang ang pamilya Jokno but nonetheless ka-vibes para na ako og imong ikumpara si Chil Jokno is a notch higher really than Benjamin Jokno, Secretary Benjamin Jokno because Secretary Jokno ariman siya sa kanang kalabot sa banking and finance but Congressman Chil Jokno nasa abogasiya ka-vibes. I will get back to you on that ha, ka-vibes 8352. Mga ka-vibes, alas 8:30 na mamupos lang sa kumakadayot yung humanini atong ipadayon ang pagtuki sa mga mahinungdanon kayong issue din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mga

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, the sound trip.
2: Oo na ni.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
4: Butag nga arangkada.
0: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa butag.
6: Salamat kayo mga ka-vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag, alas 8:34 na. Katong concern ni ka-vibes 8352 kung unsay relasyon ni Congressman Chel Jokno o kanhi Budget Secretary Benjamin Jokno. Yes, sakto ka ka-vibes Fred Gilmore D. Nga they are second degree cousin. Kay puros na sila ang ilang kagikan taga Taal, Batangas mga ka-vibes, prominent Jokno family dito. Sumapa ang kini si Secretary Jokno, ang iyang kagikan niini kaning si Angel Jokno, samtang si Attorney Chel Jokno, si Congressman Chel Jokno, muna siya ang anak sa kani senador nga si Jose W. K.P.P. Jokno. Nga mao na hinungdan nga kanana ang second cousin sila niya. I concur. Salamat kayo po sa imong input ka-vibes sa Fred Gilmore D. So inani mga ka-vibes nga by the way ang si Congressman Chel Jokno ba kanana ang gikatakda ni nga usa sa akong basa usa ni sa mga mo cross-examine niya sa mga ipresentar ng mga testigo sa Article 2 kalabot sa unexplained wealth nga kabahin sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. And it is happening next week na magsugod ka-vibes ha. You know, dili pa ta mag-iskot og mga kanang mga deposito sa bangko. Kaya nga kung nakita sa line-up mga kabahay, sumurag ang una taga Supreme Court naasay gikan sa buhatan sa Ombudsman o niya mismo ang hepe sa Securities and Exchange Commission. But then again mga kabahay, sa nga kung nakita kanang diha laging bahina sa kanana ang unexplained wealth. Anha gina mag makapangawad kinbisag way katulso o si Vice President Sara Duterte. Nga no, ka-vibes, di maguda ni mo lagi mamanipula. Di na ni mo mapiki ang mga bank deposits. Ha? Labi na ang dagkong kantidad. Nga, timan na ilagay ninyo ha? Ang atong baseline ni ini 100 or rather 1,800 documents, financial documents. Ha? Way labot sa mga deposito o mga withdrawal sa bangko nga. Ang ato magumbalaod sa Pilipinas, mga ka-vibes, basta mo abot na gani o 500,000 ang imong i-deposito o i-withdraw sa bangko, automatic na reported ganto sa Anti-Money Laundering Council. Mabito itong nasubay ito ni Executive Director Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council, ang kumpilag yun, ang bank transaction reports nga ilang nahipos. O niya raba mga ka-vibes, ang tanaw na ko, o madayon galing niya, mas mauna pagtistigo ni, kay in fairness sa Vice President, wa pa manggigi formalize sa prosecution team ang ilang awhag nga mo patimaw sa Senate impeachment trial si Vice President Sara Duterte. In all likelihood, kung idayon ni, tawgon sa witness stand ang iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio mga ka-vibes.
5: Arangkada sa butang.
6: And of course, as hostile witness mga ka-vibes, unya sa akong gikaingon lagi kagahapon, kung unsa ang deposito sa bangko ni Vice President Sara Duterte, kurida silang duha ni Attorney Manasis Carpio. Kay minyo man sila. naay gitawag og kananaang regime of conjugal ownership, mga kabibes. Ha? Sa ato pa, kung unsa ang iya sa asawa, mausad sa bana. Unless, o doon na sila prenuptial agreement. Pero, sa akong nahibawan, wa man sila prenuptial agreement, mga kabibes. Wa man sila magkasabot ka, buwag-buwag ta. Ha? Yan, napag-ipangutan na intrigay. Ha? Wa ba ka niya magbuwag si ha? Attorney Man Scarpio o si ha? Kining Vice President Sara Duterte sa... Oh, tige ngon na ka 5760 basta magamit lagi pong Ginoo ko no. luod ko no. Good morning ka vibes, tonton ka nang 18 Marines, 18 Marites mana wala na kredibilidad pero gi-sensationalize sa mga DDS para lang gyud makapanaod sa administration ni PBBM. Awa man to, klaro man tong mga binayaran ka vibes. Ka vibes, pasayloon lang unta ko sa Ginoo ko na sayop ko ka vibes. Gika ni Kabayes 5598 wa kahanay laing side bit ang BP nga pangwarta nga pila ra may swildog senador nga nung minilyon binilyon man ang kwartaha nga unexplained wealth makaduda punta ana og mapamatud-an ang akong crush ga BP kaluoy pod og marihas uy imog yung crush ka vibes sana oil Matod pa ni Kabayb sa 9255, mayang buntag sa tonton kay wa may lain paminaon, sakit man kayo sa dunggan na Pika Station. Pirmi ragyad maminaw ni mo sir, di lang ko pirmi maka-interact kay na ako'y pasahero. Salamat sir tonton. Gika ni Kabayb sa 9255, inyo ginang katungon o kinsa inyong paminaon. Kabayb sa niya, hangyo lang ko ha, basta mo komentaryo na kay mo bahin sa Pika Station o kinsa manggaling hingtungdan, di lang kay ko mo kanang mulambigit ni anak kay lagi ato manggitamod ang kanang polisiya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines kung KBP never attack our kanabang fellow broadcasters mo na among code of ethics sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ka vibes kanang naraginan niyo sa unang niyo pag appreciate among ipresentar ng mga issue gikan ni ka vibes 8352 kanugon bitaw sa kadaghan ang angay muling kod sa taas katungdanan labi na sinado sama unta sama kang chiljuk no maoy angay unta di hambugiro og may utok sad ngayon gyud kaayo si Congressman Chiljuk no nya kalma kayo ba so karon lagi akong giingon ninyo paspas kani ha I hope you are with me on this karong adlaw ha ang arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte so expected nga mutunga siya dito sa linawas ha sa kinini ang Regional Trial Court Branch 98 sa Quezon City ato sa atubangan ni Honorable Judge Maria Angelica mga ka-vibes nga de Ramos nga iyang atubangon nga mao man ni pagawas lagi sa warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte so akong tanaw expected ni of course she will not plead guilty sa kasong grave threats pero ang angkin sa mo na itong niingon nga huwag kang mag-alala ma'am may kausap na ako na pag namatay ako patayin mo si patayin mo si PBBM si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kinsa mo to peak na ito nga sigon sa video si Vice President Sara Duterte magitong ng hulga ka vibes Onya, there is no such thing as kananaang matod pa nila conditional threat ng hulga na ka. Amora na isa, ni mo nga nung ng hulga ka. Ha? Onya, ang grave threat mga kabibs, basta nahibawaan na sa imong gihulga nga gihulga kaniya. Ang gihulga ni mo siya. O tumanon yun ang balaod mga kabibs, sad ana ka. Mo na nga out, dila raway labod aning Vice President Sara Duterte. Ha? Maipit pa siya sa iyang Senate impeachment trial, mapriso sa disya sa kasong grave threats ka vibes. Matod pa ni Kabayan Fred Gilmore de, murag mo resign na na si Sara Kabayan tonton kay she doesn't feel safe na rabah daw. Maluoy dayon ang mga baka nga DDS sa iya ha. Well, ana, option na gina ni Vice President Sara Duterte. But then again, para na ako Kabayan sa kana lagi maglisod gid siyang lusot anang unexplained wealth. Ha? Atong klarohon eh. Kining ilan ang gaundangan ba? They decided to rest presenting the kananaang witnesses. Ang Article 1 nga mao ang alleged misuse of confidential and intelligence funds. Tungod kay nakapamasangil man, kay matud pa, although ang nagsugo si Vice President Sara Duterte, iya manggingnan matud pa ang kantong mayuglawas nga kananaang special disbursing officer kon SDO nga si Gina Acosta. Ha? Ningon man siya nga inutusan po ako ni Ma'am Sara. Ma'am Sara Duterte. Inday sa Ma'am Inday Sara Duterte. Nga katungusan, yung anong ingon ko may lawas, kaya yung katungusan, di man may lawas, babita tong naundang si Benjamin Paharda, mga kabibes, kay, ha? Sa bato nga, na stroke inoon panglawas man pud lagi mo na nga kinahanglan man og additional pa nga 30 days nga mopahuway mo to nga nakadesider ang kananaang prosecution team nga i-stipulate alang buot pasabot kung unsa ilang ibutyag sa korte kung mukalawat ba ni ini kung maadmiter ba ni ini ang depensa mga kababs, which they also stipulated katong withdrawal sa bangko og uban pa nga kanana ang si Benjamin Pahardag yun ang gisugo sad nga kanana ang mawithdraw sa bangko ni amuhatag ni ini ngadto sa mga kwarta ngadto sa laing security officer sa Department of Education katong ginganlan og Colonel Dennis Nolasco. Lahi po to si kuan ha, ay magkaliban lahi po tong si Colonel Raymond Dante Lachica nga mao ang hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group. Sa dihang siya pa ang nagdireher niya to. So, buwag-buwag ni sila. O niya, mga kabibes, kani sa Article 1 niya sa kalabot sa alleged misuse of confidential or intelligence funds. Pero ang usa ka punto diha, kaning duha ka mga security officers, they are not accountable officer. Sa ato pa, diha pa lang bahina. Ah, klaro na gyud nga og sa yanong pagkasulti, gipatak-an lang og gasto. Ah, butang ka na lang. Giwaldas ra. Dili sakto ang paggasto sa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og sa DepEd mga kabibes nga may kantidad og 612.5 million ka pesos. Doon na pa gani kida. Doon na pa'y butal nga 150,000 matod pa ni kining Lemuel Ortonio, ang Assistant Secretary og Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President. Nga pangabaga sa best friend forever ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez mga kabibes. Mingo na lang tag best friend forever kay lisod kayag mo impyo tag igunsa sila mga kabibes pero grabe oy. Halos pakamatyan gyud ni kamo na lay kwenta ni bi. Halos pakamatyan gyud ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zulaika Lopez ang iyang Chief of Staff. Nga kung atong subayon mga kabayos, sukad pa nga na Vice Mayor siya sa Davao City, kuyog na ni silang duha. Daw sila may nag-inunungay, nga no kahasa? Laliman ka nga na preso si Zulaika Lopez, katong gi-cite and contempt sa House Committee on Good Government and Public Accountability o ni Unong yun si VP Sara dito sa kuanoy sa prisuhan dito sa ubos kabahin sa kananaang sa opisina sa kining House of Representatives. Ni unong dito sa Vice President Sara Duterte niya mo to nagpapresko ni atong tuig 2023 mga kabahibs, November 18, 2023 si kwating labas kay dito mato siya ng hulga ng hulga siya mo tong Article 4 nga unang gidiskuter sa katong pagsugod ni atong Hulyo 6 sa iyang kanang impeachment trial mga kabahibs. O grabe kay ba unsa gyud kahay sikreto nilang duha ni Attorney Zulaika Lopez mga kabibes. So karong adlaw taliwala sa dunay petisyon sa korte for temporary restraining order si Vice President Sara Duterte. Gikatakta sa siya nga mo tambong sa iyang arraignment sa kaso nga grave threats. I just do not know doon na ba'y luwatan nga TRO dayon ang Korte Suprema. Kaya nga ito na bang nahibawaan? Pirti. Nagtipunog ang mga kaso nga kananaang naakaroon na gungong sa Korte Suprema mga kabal. So wala'y TRO rong adlaw magpabilin ginang kaso kay arraignment man. Mahibawan man og mo plead guilty o not guilty ba si Vice President Sara Duterte og maabsan og mag TRO awtan-awon lang nato. Muna maingon ta nga exciting sa nang dapita mga kabibes. Pero lagi laliman ka ang iabang bana nga si Atty. Manasis Carpio kuwang nalang mingon pabitang ko ilabot o ako ning kwarta iya na pero di man lagi kay Minyo malagi sila murag nalimot galing si Atty. Manasis Carpio nga abogado monta siyang nga by the way nahinumdum ko si Congressman Terry Redon may buti ang tiyong kagahapon nga base og mapasaka sila og malicious prosecution batok ni Attorney Manz Carpio. Kay ba man si Manz Carpio nga igo lang naghimo silang ginbuhaton ng mga sakop sa ubos payabla oranan. Nga iya mang gikasakit nganong gibutyag ang ilang mga financial documents. Gikiha pa niya apil ang Anti-Money Laundering Council. Unya iyang gipasakang kaso dito man sa Quezon City or rather Pasig City Prosecutor's Office. Na para na ko di mao. Di maong binyo. Dito tato siya sa ombudsman sa nakaabogado, sa kuwang sa stahal mga kabibes. Alison maguna kay minyo magud sila on papers so, mabitaw nga pagdeklara sa SALE ni Vice President Sara Duterte naagi na dito husband Attorney Manasis Carpio. So unsay kwarta sa bangko ni Manz Carpio vice versa unsay kwarta ni kananaang Vice President Sara Duterte ilan ang duha. So tipunon man na ka vibes. Unya remember ha ang SALEN lagi ni Vice President Sara Duterte 98 million ra. Pananglit dunay madiskubrihan butang ta na lang di lang kaabot og kay na-withdraw na ba? Kay ang kwintada good, ang assumption nga mukabat sa 2 billion pesos kapin pa na. Ibutang ta lang bisag 500 million na lang. Uy, do your math. 98 million. Apil lang ka ni Nana ang mga kabtangan niya, auto, balay, yuta, unsapan mga propiedad niya. O doon na lang tumaw nga 500 million. Bisag di pa mahuman ang pagtuki sa articles of impeachment nga Article 2. Sa o muna pagpanubag ni Vice President Sara Duterte mga kabibes. Na kung imong subayon sukad siya na Vice Mayor ni atong 2006, di ba na? Di na na kanagan niyang kwarta. Oy. Di man kika ng kwarta ha? Mabit ito ni Ingon ko kay kinumdo mo unang katarungan ni Atty. Kanini ang attorney Michael Pua, wa mo na ba, wa ginang maong kwartaha sa bangko. Higyon sa mga nilang kwartaha di IP. Ha? Ngwidya, bitaw ko dire sa karong panagsubay na to. Niyong ko ka, basi lagi og ka ng mga pay sila. Ha? Kanang sub tungod sa kanagang kwarta. Wa sila, di sila magamit o gasol, di sila magamit o electric stove. Mao'y ikuan, mao'y ipa, idagkot, dagkutan o niya sunugon. Ha? Aron nga mo muinit silang tubig sa ilang pagpangapi mga kababs kay tungod sa kanagang kwarta. Watod pa ni kababs sa 5598 taghan nagpost sa FB sa mga lumalaban sa mga Duterte kung dili kuno buhian si Tatay Digong dito sa Netherlands sulngon ang Malacañang wa man mahinayon ang song hangtod karon. Ako kababs ingon ko ba sus dinala tawag kuno-kuno ay ang ilang organizer si kanana ang Mike Defensor. Ah, mao mo to. Mao mo to si Mike. Kabao mo to sa mangitag funding mga kababs. sorry kababs 5237 ha. Kanang di lang ko mo tubay anang imong kabahin sa pika station. Di lang na ko basahon ha 5237 kasabot ko sa imong punto. Iya sana, di lang ko mutubay. Pasensya kayo. Naanad banggod ang mga Duterte sa Davao, sir. Nga wagyoy magsubay sa ilang mga gipanghimo. Apan karon nga naana sa national position, nagtuo lang gihapon sila pareho ra sa Davao. Salamat, sir. Salamat po kayo nimo. Kabibes 9255. Yeah. Inana magod kay bawo ba mo mga kabibes? Anad man sila ni ining confidential og intelligence funds. In fact, for the last 4 years, ganahimong mayor sa Davao City si kining Vice President Sara Duterte before 2022. Mo-average og 400 kapin million. In fact, doon ay round-off figure dito nga akong nakita, 460 million for the last 4 years. Consistent. Ha? Anad siya, unya, wa man to'y ang kuha ni Anto dito sa Davao, takuman, okay pa, una mong ano? Siguro gi ko anto gi kanana ang gipaslakan tug daghan kay durian ang baba ni ato kabayes mao na nga takob ang taga commission and audit dito sa Davao City. Motor pa ni kabayes 0792 sa una sir kung magkapi ko akong gamiton ang paper bag sa Gaisano pag init og tubig si Piato sir kwarta di ay ang dagkutan with laughing emoji gikan ni Kabayb 0792 bitaw komedya lang na ako Kabayb 0792 pero hindi man ko ba ang ilagong explanation sa yung mga abogado labi na si Atty. Michael Pua wala yan 0-0 kuno yun awag yun kuno pero anahibuong ta. Diin man paingon ang katong cash on hand o cash on bank. Kung man siya gideklar so ka niya itong 2019 na ako nos others. Uy, mo to bitaw pag human na ito mga kabayos human sa presscon. Gawas na itong istorya nga doon ay gilabay, doon ay abogado nga gilabay o laptop si Vice President Sara Duterte. Amot kinsa ka ito, di baka ito si Attorney Michael Puwas ha? So, inana ka vibes atong subayon ron ang kining arraignment karong adlaw ni kinini ang Vice President Sara Duterte. Nya di ko malimot, ako lang ning tibawason, I'm supposed to tackle this pero wa pa man good, puros ramam po ni istorya ra. Matud pa si update lang ni Senator Bato de la Rosa na siya gitaguan sa Davao Region dito sa Mount Diwalwal. So doon ako'y idea o kinsa pero lisod bagod ka vibes ang kanabang. O ako na yung buhian ang anias kahanginan, lisod. Kay maipit yata ha, kay baon na mo. Di ba alalimpod o pasakaan ta o kasong cyber libel. I have my own 2 libel charges nga ginoon, kaluis ginoo, puros pang ito na dismiss. Pero kaning bahina karon sabta lang sa kunin niyo. Unless og dagi ko ligong ebidensya ako ibutyag ang pangalan nini pero hint lang nako mga minero ni usad na ka minero ilado kayo nga gituhuan nga maoy nagkupkup boy nagproteher ni Senator Bato de la Rosa nga matud pa ni DILG Secretary Junbic Remulla doon ay kanana ang posibilidad hayag na nga basig ilan ang madakpan o maaristo human sa ilang negotiation si Senator Bato de la Rosa. Tuwa ko no, matod pa sa diwalwal sa ato panara sa Davao Region o niya, mga powerful ni o niya, ang gibutyag ni Senator rather ni Secretary Junbe Crimulyo ang ilagang ipugos basig doon ay mga matay ng mga tao man ang nigisgo tiyag body bag mga kabas. Muna ay update po kung asa ron si Senator Ronald Bato de la Rosa. So kana kabaib sa niya atangan sa nato kung unsa man ang development sa kaso nga grave threats ni Vice President Sara Duterte diin gikatakda ang iyang arraignment karong adlaw niya sunod kananang sunod semana mauna ang pagtuki sa iyang unexplained wealth diha sa iyang nag-ungong karon nga Senate impeachment trial mga kabaybs. Mga kabaybs, salamat kayo sa inyong pagkikuyo kanako tibuok semana karong semana. Sabado man taog ma so kutob lang ta karong adlaw mabalik ta sa adlaw Lunes. On that note, sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Angel Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako gihapon ang inyong kabaybs si Tonton Alco Santugop nga magaingon. Hinaot pa unta nga ang Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagaya o magabuli ka nato sa matag-adlaw na itong kinbuhaton. Dagang salamat hanggang sa adlong Lunes mga kabibes. Kabibes, mauna ni
5: Arangkada!

0: Dorka, ka vibes ka.
1: Vibes, ka vibes, kasama sa wana.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Domingo discoral. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 K-

0: Nagkagubot pa ang huna-huna?
1: Nagkagubot pa ang huna-huna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
5: Kanta man ni magbuot.
6: Ano oras? It is now 9:40. Mga kawebs, alas 9:40 na itong oras.
7: Kamu na minas yung favorite music radio 93.1 FMR. Ano naman, tingog lagi yung favorite music radio.
5: Nagtinan-away, magsula din ako.
7: The vibes, maunani!
8: Muya man.
5: Nagtinan-away man sila din sa ako, ah. Ha?
7: Nag-song spoon siya mo. Oh,
9: na-confuse sila.
5: Naglibog sila.
7: Mga tamang uta.
5: Oh, mga tamang taro na ikabalaka.
7: Oh.
5: Hey, good morning mga ka-vibes. Kompleto sa Ricardo's na pod, no? Ang atong Team FMR. Ato silang kamusta ang kimragdugay tang managuban sa kahanginan mga ka-vibes nyo. Murag taas-taas yun nga panahon nga wata maguban mga ka-vibes. Ato pagkasugdan diri sa atong arangkada man diri sa atong walang bahin from the right day, my right, from the right corner.
10: May butag mga pagbalik mga ka-vibes. How are you?
5: Good
7: how
5: morning.
7: Are you?
11: Okay rako.
5: How are you? I'm okay. How about you?
11: I'm good.
7: Wow.
11: Good morning, good morning, good morning mga ka-vibes. Again, ha? Oh, kinidaya si DJ Sprocket.
5: Aha. Oya, siyempre, ang atong simpatiko nga DJ.
10: May buntag, mga ka-vibes. May kuha ninyo atong Bernice.
5: Ako di ay si Gabo. Usta na ka?
10: Okay na.
5: Murang yung surya tagay. Usta na ka?
10: Mga ka-vibes, ha? May buntag niyo diha.
5: Kaya na ako nung tingog na murang nag-adlib sa radyo.
10: May buntag!
5: And siyempre silang Ganeda.
7: Yes, bitaw, taod-taod-taod, wala, nagkalandrakas, arang bisihan naman lang yun sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi.
5: Yes.
7: Hindi ko ni magtagdanay din, he.
5: Oo. Oh.
7: May galero, nag-abot mo niya. Uy, nade ka.
5: Ha? Who you?
7: Ay, na.
11: Ako ba?
7: Ako na-realize nga hamis na si Sprocket.
11: Salamat.
7: Hello,
11: ay. Maliit na bagay.
7: Sa ulan ko na siya hamis. Bas ni Hamas lang ka, Roel.
5: Asay hamis, ana ba? Naka-Korean ko, nakakuha na siya Korean glass skin.
7: Feel na ako, oo.
5: Bitaw, sama sige ingon nilang ganida. Pero tayo nga bisihan na ito. Kayo tag mga kalihukan niya, especially every Friday. Kato atong gitawag nga ka-vibes kasikas, no?
7: Kasikas,
5: oh. Sige, ato sa itong Tukion, be, how was, kamusta man ang kasinatian na ito?
7: Sa'yo nag-una.
5: Si Sprocket, si Rico Mambo may nag-una.
7: Yes.
10: Dito ka sa kuan, kana ang Barangay Pasil.
5: Kamusta man dito?
10: Biyernes. Ana po maka-experience ta nga kanaadeng kuan. Kana bitawong unsa sila ka busy sa buntag kay buntag matamuan to.
5: Asa na bit sa Pasil kani adto sa may Spolarium?
10: Dere sa may entrance gyud dere.
5: Sa entrance yun ang sunod.
10: Di. Exit. Amo ta sayang ana na dang lugar ali di kini
12: dayan, dayan.
5: Ah, dayan ilang sa may Ismin dayan.
10: Ismin street diha. Ano mo na, maka-experience ka ba kung unsay day ka-busy ka dito mga kabahib sa buntag sa'yo, silang mga adlaw-adlaw nga panginabuhian po dito ba? Silang ikabisihan nga ang uban, labi na dire dapit pasil nga kasagaran dire na agi mga negosyo ba?
12: Yan ka, muglarang.
10: Sikit-sikit, human, na agi larang na yun. Ang pag-inip mas ka dito larang. Ang lami kay nga larang dahil pagkahuman. Ano mo na, maka-adto ka sila hapon nga mga sa mas pasil, ilahang komunidad dito, maka-experience ka nga. Ingon ani day ka busy nga to mga ka-vibes sa
5: sayo sa Kabuntagon,
10: sa Kabuntagon nga. Kita diri nagyaw-yaw ta unya ato mga ka-vibes ito di ay ingon ana na day kasingot sa ka-busy sa ilang mga customer ba.
5: Murag sayo ka igni ni kaisikay.
10: Sa sayo kay nagsikay-sikay sila panginabuhian.
5: Mo na. No, sa Barangay Pasil. Unya kamusta diha mga ka-vibes sa dito?
10: Daghan. Pretty daghan na gani. Moto, hurot gyud ato.
5: Nahurot ang kuan. Nahurot ang kuan gipakyaw. No, gipakyaw. Ano
10: kuman? Kuan dayon. Ang ila dayon larang dayon. Pambato sa Pasil dayon ang larang.
5: Ako naman dito misa may Mandawi no sa barangay
11: Gizo.
5: Yeah, Mandawi City dito misa may Pasilong. Likod sa si ICC. Diha man to sige relocate sa Pasilong ang katong mga gikan sa CICC katong mga nasunugan bitaw. So while CICC is under renovation na sila sa Pasilong sa Mandawi. So lingosod kayo pitong daghan ng tawo no. And then aside from that diha jud nimo makita ang matag adlaw nga kanang mga gimbuhaton sa atong mga ka vibes. Kaya na sa isa buntag kita kang anay naglutog pamahaw, may nahugas og plato, naay uban nga nabilin sa balay nang limpyo, naapoy mga uban nga nang ba kay perti inita po natong mga orasa no. And then aside from that, syempre ato wa may pasil dito pero naay kuan, naay tungol ha. Tungolan ni my friend. Na dito sa may Giso at maunahan sa Barangay Hall. Tungolan ni my friend dito sa may. How about si DJ Sprocket?
11: Kuan. Nasulti na maginin ang tanan, no? Kung sino nga.
5: Di, asa nga barangay niya? Lahi man sa danid to.
11: Adi, ako sa intro, ha? Nasulti na maginin yung tanan ang mga buhatonon sa matag-usa o matag-pamilya. So kami di ay, or ako, dito ko sa barangay, Buhisain.
5: Asa sa?
11: Buhisain.
5: Anong ihungo?
11: Buhisain.
7: Buhisain. Parang pamilya ka dito. Buhisain.
11: As usual sa inyo mga gipangingon apo dito mga busy pod kay sila.
2: Tuyoon buhay ng buhisan.
11: Tuyoon. Buhis buhay ta dito.
7: Buhisan.
11: Tuyoon kayo ang buhisan. Unya, kung po dito ka nang nakakuan, mo dahil buhisan siya, kay buhis buhay.
7: Ano ba?
11: Kaya na may mga laum-laum nga parte, na po yung mga sa kaunon nga parte. So dito kayo nahurot nga mo ang Chulistrol.
5: Chulistrol.
7: Ano tayo ni kaon paghuman?
5: Chorizo.
7: Paghuman.
11: Pero kamay ra.
5: Ang ikaw mga chorizo.
7: Di pa sa Chulistrol.
11: Bitaw no so kwan ka nang lingo po dito gyud kay daghan matapon mga ka vibes dito. Unya kwan po nang ato ang mga gipang target dito kadto gyud mga kadtong mga ka vibes nato nga nasa mga kanang laylayan. Laylayan na what sa ato ang mga kwan dito ato mga gasa ato mga pahalipay.
5: Pero ang main day buhisan kay tax, di ba?
7: Buhis.
11: Depende sa pag-istorya.
5: Buhis. Imo ha kay
11: buhisan man.
5: Oh, buhisan imo ha. Buhisan.
11: Buhisan.
7: Buhisan. Ikaw ta.
5: Sure.
7: Sure wrong.
5: How about si Ate Bay?
7: Oh, dito ko sa Lurega San Miguel. Lurega San Miguel. San Miguel. Ano siya dapat Meg? So,
5: dito ko sa Lurega San Miguel.
7: Dito ko sa Lurega San Miguel, mga ka-vibes. And unlike sa experience ni DJ Sprocket, wala na pabigitungas dito nga mga lugar. So patag lang. Pero I think ang nakanindot is na-affirm bitaw ako ang kuan yun niya. Since young pamanggug ko, ang amo kong sinugdanan sa adlaw, maminaw gid og radyo.
5: Yes.
7: And nindot kayo paminawon ba nga og tan-awon nga ato ang mga ka-vibes ang tanaglaba, anamukaw sa ilang mga anak, nga pasunlon dito silang panimalay, no? So makita gud nato nga regardless kung unsa ilang ginabuhat every morning, appeal gud silang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian ang maminaw og radyo.
5: Yes.
7: So thank you so much sa barangay officials, no, sa barangay Lurega San Miguel sa pagtabang pod namo. And nakita na ko dito ang basketball court siya, no? Gab, nga narito ang pintal sa
5: yes,
7: atong logo.
5: FMR.
7: Yes, and very thankful and grateful sila actually. Huwag sila nakalimot na appeal ta dito every time na yung mga events na yes. Nakita dito ang logo sa FMR.
5: Tinood
7: na. Wala siya. Thank you so much.
5: I think atong mga lakaw, no? Atong mga lakaw, it only confirms one thing. Sayop ning giingon nila that radio is dead.
7: Yes!
5: Sila nga social media na karon dili oy ang mga ang ordinaryong tawo nagihapon kita yo kun ito nga ang radyo gisalay
7: true
5: gisalay yun ang radyo
7: so, para makuha ang signal
5: yun siya nga sir na among radyo diri sir nakapaong i-on sir bay pero gisalay gisalay sa kanang burok sa balkon di ba so syempre for everyone kuan di ba ang radyo is still alive
7: yes.
5: So nga subtle our existence is subtle but effective
7: di
5: ba sakto na ka vibes tonton since dugay na makanganaa jud sa pang radyo ka vibes tonton so unsa may imong ikasulti ano mo ingon sila nga radyo is dead kuno
2: I beg this to disagree kay sa ato lang programa din hey, namay mo yung kinako nga sorry kay ka vibes sir maminaw ko ni mo permi ha
12: sa radyo. Mula yung resulte.
6: Muna, ang atong existence na, pero dilibot, ang gina-explain pero sa akong mga estudyante, ang kanamag mong social media, intent with intent, mangod na. Di mangod na, pwede na mong buhian, diha niya, malingaw ka. Yeah. Tanawan dyan, emojo na, kukali mo silpon. Emojo na, labi na ka ng mga AI karon. Emojo na tanawan. Di pa sa radyo nga, pwede ka makapadayon sa imong matagad na gimbuhaton, basta nakaonan na siya.
12: Labang makapapinaw.
6: Tinood, yan.
7: Magluto, baron, maligo.
12: Drive ka sa motor, pwede ka maminaw.
7: O yan, magdaro,
6: pwedeng maminaw.
7: Kanya sa bukid.
6: Siyempre lang ganida, asa pamantaan na puhon. Siyempre silang ganida, asa our station manager, asa may mga plano na to moving forward.
7: Daghan kayo ta, paog, adtuan ng mga barangay, no? Sa dinhi, sa Lapu-Lapu, Mandawi, o sa Cebu City. Sa inyo lagi yung atangan. Mahibongo niya sila, wala pa man lagi may anhia. Wala pa tungod kay karon ang ato ang i-prioritize, ang ato na pong mga estudyante. Ato na pong gibalik ang ato ang Kavibes Campus Tour. Ato na ning officially gilusad last year. Dili oy this year, talisay.
6: Di na ito Kavibes Campus Tour itong nag-speak na sa SCAT?
7: Last year to, pero this year, nagpag-insight
6: na.
7: Yan, na-post na for a while.
6: Yes,
7: karon na to na po, ibalik. Karong buwan sa Setyembre, tungod kayo, musuroy na po ta sa mga nagkalain-laing university. So, dili lang mga barangay.
6: Yes, pati apil, mga tunghaan.
7: O, dili lang mga ginikanan or entire family. Apil lang mga estudyante. Because sakto, i-connect lang ako sa giingon ni DJ Kimiat para mas ma-aware yun ang mga estudyante ba nga. Yes, radio is not dead.
6: Yes.
7: No? Naapata and ganahan ta nga ang mga batan-on karon dili malimot no sa radyo. Bahalag unsan yung paboritong istasyonan, klaro raman pod nga ang favorite FMR kay FMR favorite music radio.
6: Favorite good. Music radio, yes.
7: Oh, di ba? Pero mao na manghatag na pod tag kalingawan sa mga nagkalain-laing universities, high schools, pwede. So let us know ha kung doon na mo events sa inyong eskwelahan. Pwede mong mo email or mo chat na mo kay aron mapangitan tug paagi nga makabisita pod mi. Alang sa Kavibes Kasikas karong October mobalik na.
6: Balik
7: ta.
6: Na October. Oy,
11: balik din.
6: Atong unang lugar nga aton kay Andab Hall.
7: Oy, big town no kanindot ana no.
6: Nating listener sa Andab Hall yun. Kung sumabot sa Andab Hall.
12: Dagata Bohol oy.
7: Gani, mga taga Bohol ganahan ba mo mang Kavibes Kasikas din ha i-comment daw be.
6: Andab Hall. Na ato na punta sa Trinidad Bohol.
11: Lool Bohol.
6: Niya Alona Beach, Panglao, wala mo swimming.
7: Ni happy.
6: Tapos ano dai kay kuan Sibulan Negros or Patay kalayo ana.
12: Patay listener good consistent from Dumaguete.
6: From Dumaguete. But speaking of kanang campus ka, as you can see, di ba, naka-uniform may karo, no? Naka-jersey. May salamat dahil sa Sisas. Thank you, Sisas. Say mo Sisas. Cebu State Association Services.
7: Salamat
6: sa Sisas.
7: Kuhan siya, nara. Siyempre, again, sama na sa gingon. Sisas, daghan kayong salamat. Kani sila, makers na sila sa mga jersey, no? Nindot kayo. Pang basketball, sa mga kind of sports.
6: Tanong sports.
7: Pwede.
11: Tingkol sports.
6: Tong itch.
7: Ay, wait. Nice.
6: Hi.
7: Jersey.
6: Hoy, kinahanglan mag-jersey.
12: Ano na uniform?
7: So, Sisas, no? Mo na ilahan. Nasa official FB page. Ingon sila dito. We design, we print, we cut, we sew, we embroider. Ilan po siyang i-deliver.
6: We deliver.
7: We deliver.
6: Together, we can make things happen.
7: Ay, nako. Nya, asa sila nahimutang na sila sa Unit 4-5 CPG Arcade Pitogo Consolacion Cebu.
6: Okay.
7: Na sila dito mga ka-vibes. So kung na ako no, pinaana si Ma'am Baging, ana siya nga, Ma'am, naidaghan kayong ganahan sa inyong design, nangayo sa inyong design. Iyak ko nung gitubag nga, exclusive na siya nga design sa FMR Cebu.
6: Di pwedeng ilogon, exclusive.
7: Amara ni, mauna ni.
6: Naani siya IPO, charing.
7: Ay!
6: Okay, so muna, no? So, salamat kay Sisas niya. Tingin ninyo, later on, ha, may mga pag-abuhaton na sa mga social media. Kayo. Medyo mingaw itong social media na. Murag, wala natin dula-dula, no? O, sige, 9:54. Mag-commercials ako para di na pagkutan-awon dire. Diba? Kung sa may gusto mo, itira ito na ako, dito matira. No. Ha? Mag-commercials ata. Okay? Mga ka-vibes, 9:54 na mabalik pa ang
7: Kalandrahan!
4: This is
0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maano ni?
9: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: All right, it is now 9:55.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Nagkagugut ba ang unahuna?
6: Nagkagugut ba ang unahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: So tawo mo diha, we're back.
7: We're back. Nami na realize ni naman? Ate Bay nga mas puti og legs si Rico Mambo kaysa namo.
3: Oh, hamis mo gud si Rico Mambo gud.
7: Mo
3: na tinud ani nga hamis.
7: Mo
3: gud. Oh, di ba? Ikaw kun imo gamit
7: og ay nay.
3: Gluta tayong dalawa.
7: Bongga ang pa-maintenance.
3: Oh, di ba? Pink-pink yun na siyang aping ba?
7: Actually, no.
3: Murag sampot sa bata ba?
7: Sprocket
3: yun. Ano
7: kaya
3: kaniya? Mrs. Sprocket
7: na.
8: Sugunta.
3: Kinabunutan ko. Ito ako, by the way, mga ka-vibes, no, mayang balita dahil sa tanan, no, na improving na ang atong sitwasyon sa kahanginan. No.
7: Yes,
3: right now,
7: Lord.
3: We are less than 100, more than 56 lang, no, ang ating AQI or Air Quality Index. So nagpasabot ka na mga ka-vibes nga healthy na ang hangin, no, or fair, actually fair.
7: Mm-hmm.
3: No, ang hangin diri sa or sorry, 87 na itong AQI karon, no, fair. Ang hangin diri sa Cebu. So ang kining sa ato day mga panimalay, for example, sulod sa atong balay, no. Ang atong AQI ana is nara sa 20.
7: Yes.
3: Oh, basta nata sulod sa atong panimalay, 20 ra 0 to 50 man ang good.
7: Mm-hmm.
3: So nara sa mga 20 na ang hangin sa atong balay. So but pasabot na nindot ang hangin sulod sa balay. Limpyo. Oh, limpyo ang hangin sulod sa balay. Pero na lang og magluto magbula diha ba ron.
7: Oh.
3: Abog-abog mo diha ron, no? Pero diri ang next
7: normal,
3: ana is ang fair. Ha?
8: Abog sa abuhan.
3: Oh, labi na. Na mo abuhan dai?
8: Sa bukid.
3: Sa bukid, no? Oh, oh. Diba? Ayan, ang fair, ang next mo na siya, ang 51 to 100. So, nanata sa fair ka.
7: Sa fair.
8: Oh,
7: oh, palma mo ta sa healthcare. It's a good.
3: Yeah, no.
7: Sa good category, no?
3: Naman.
7: Halipay siya dahil.
3: Bitaw. And speaking of which, mga ka-vibes, no, 9:57 naman dyan. Amo na po na yung isugdan. Karong bula na, mga ka-vibes, itong Christmas countdown, no?
7: Yay!
3: Oh. So, Christmas countdown. Pila ka-adlaw na lang, Ricky Sprocket?
9: Ah, 104.
3: 104.
9: 104.
3: 104 days na lang sa dili pa ang Pasko niya. Grabe, biya kapaspas ang dagan sa panahon, no? Yes, parang kailan lang. Today is September 11. Uy, we also commemorate din, no? 9-11 attacks, di ba?
7: Yes.
3: Oh, sa 9-11? Kao ba na sa 6-7? 6-7?
8: Ah, 7-11 na yan.
3: 7-11.
8: 7-11.
3: 7-11.
9: Patungto ko mo sa tiyo.
3: Unsa man ang 9-11?
9: Wala ba ko kakuha na na?
7: Unsa ang tragedy sa US ang hitabo?
3: Oh, katong pag-atake sa Twin Towers.
7: Ah! That's why nabalik ka ro. I don't know if it's new, no, sa Netflix na ay documentary. I think it's new kay pila ka years ang milabay na may mga gi-interview nga na ay somebody nga na-appeal dito or sila mismo na dito sa area. Sila mo gi-interview. Wa pa nako nahuman kay nakatulgan nako. Pero it's a nice documentary,
3: yes.
7: I believe, because even if na siya dito sa Estados Unidos, dako kayo siya
3: ang impact. Oo. So muna yung question na to before we leave, no? Asa ka paghitabo ato?
7: Okay.
3: So ka-vibes ton, paghitabo sa 9-11 tragedy. No, katapit ang pag-attack sa Twin Towers, paghagsa sa World Trade Center. Where were you during that time, ka-vibes ton?
8: Yeah, dito ko Mindanao, ana.
3: So nag-gradyo na ka, ana.
8: Mm-hmm.
3: O, niya balita na yun.
8: Mm-hmm.
3: Automatic, no? I think 2000 na siya nahitabo.
10: 2000 or 2001?
3: 2001.
7: September 11, 2001.
3: Oh, 2001. Oh, 2001. Oh, DJ Sprocky, di ikaw.
9: Uh-huh.
10: Asa ka, ana?
9: 2001. Isusyente ko ane.
3: Isusyente.
10: Isusyente
3: ka na. Ano yung ginagawa sa
9: braces mo? Mayroon mga braces mo.
8: Dapat pa na kaskwilahan, ha?
9: Ah, basin. O, may posibilidad.
7: Basta isusyente dapat nasa skwilahan. Ba't ito sa computeran ni?
3: Wala may
9: computer.
3: Wala may computer na panahon na.
7: So, asa ba kung kukating ka?
3: Ato ni kating, ato sa hantakan.
9: O, sa ganyan oras na itabo gani?
3: O, kribaw. Oras mo ibuhatan na niyo. Adlawan, gabi.
9: Adlawan na gabi. Anamin ako graduate na. Talaga ba?
8: Hindi na sa ano.
3: 2001, asa magkakaan? 2001, ikaw mambo. Asa magkakaan?
9: Ikaw, asa
3: magkaan? Ngayon dum ka.
8: Basig, narakos mo.
9: Di gabi eh, mana.
8: Ha? Alas mo ah.
3: Narakos inyo ha?
8: Wala isang lupad-lupad.
7: Malilaw, matuwa na yung lawas ang day.
3: Ikaw, Ate Bay, makaremember ka. Where were
7: four
3: you?
7: 4 years old pa ko sa, oh. Pa ko lang skwila, pa ko sa balay.
3: Nakakasabalay ra.
8: Ikaw,
7: 4 years old.
8: Na din siya.
9: Skwila na
3: ko. Ikaw lang ka, Neda.
7: Ako, kanibibid niya siya nga memory. 2001, fresh, kay ko sa ABS-CBN, ani. Morning na to, dari sa Pilipinas. Around 10 a.m. ang yata, or 11. So, because bago ko nga staff sa ABS-CBN TV production, na ako'y gi-edit nga material. And then, sa tapad sa editing room na mo, naman ay monitoring, na TV, ana, mo to'y ni balita nga ni pop-up na Twin Tower attack.
3: Sa New York.
7: Mo na din to, tanan tao, kay tapad sa TV entertainment editing room is the newsroom. As in, ano mo na, tanan tao, dinaganay, nangita og material, nangita og balita para i-update. I could, kanang vivid siya sa ako ang memory because I think as a fresh grad working in the biggest network bitaw sa Pilipinas, nya naiingon ato nga panghitabo na witness na ko even if wala data dito sa Estados Unidos when it's current issues, yes. Current events and US pagyud siyad kay bal ka ba nga this could impact the country also, diba? And daghan pud mga Pinoy nga dunay mga relatives there. So important dito siya, fresh grad, good ka mass comm graduate. So, murag ni flashback tanan mga bitaw, no? So, kung gihapon ni siya nga concern, this is a
3: of national concern.
7: Of national,
3: yes,
7: concern. Oh. So, di ko kalimot yun anak nga moment.
3: Ako, asama ni DJ Sprocket, estudyante pa sad ko when it happened, no? And when I found out, syempre, even though kanang, syempre, estudyante dula ramang ka, pero aware ko nga, grabe sa panghitabo. And then, syempre, nanggawas yung mga pangalan like Osama Bin Laden, Al-Qaeda, the terrorist group. O niya, ma-realize na ito, mga kaya may animang panghitabo sama sa gubat sa Ukraine. Damag yung mga epekto sa ato diri sa Pilipinas sama sa gubat sa Iran. Di ba? So, kana, see, it's the same thing. Especially katong gi-announce jud ni President back then was si George W. Bush Jr. No, siya President sa US. Ni-announce siya nga iyan ang atakihon ang Afghanistan aning orasa. Kaya po ko sa kong utok as a young student ngayon ikatak niya ang buto-buto nito maabot diri sa Pilipinas. Muna ako mindset ko, gi-atake na ron. Wala man di ay. I was living back then sa Zamboanga. So, dako akong una-una ba si Gipad pa doon yung World War or not. At least, wala, no? Pero grabe ang kinabuhing nakalas. Itong mga panghitabo. Ano. So, hopefully, wala na yung anang mahitabo in our lifetime. Siguro sa akong atong lifetime, no, ito yung pinakagrabe nga terrorist attack, no? Na imagine, do, actually, tulo ka aeroplano ang gihijack. On upat. Upat ka aeroplano ang gihijack ato. Duha ang niigo sa sa Twin Towers, World Trade Center. Ang isa niigo sa Pentagon and the other one is na control balik sa mga pasahero, napatay nila ang gihijack ni crash o sa ka field sa Pennsylvania. So upat ka aeroplano ang gihijack ato sa kan.
8: No, ano ito yung mga pasahero day?
3: Ano yung mga pasahero? Passenger planes to. So hopefully in our lifetime mo na mahitabong ingon ana.
7: Yes.
3: Okay, makasubo. Again, no, we commemorate those all of the lives that were lost. And of course, the heroes during the 9/11 attacks. Alright, mga ka-vibes, alas G's 4 now. Ano yung oras? Sige, mag-pickle ball na may. Ready na ka, Ate Bay?
7: Modi ay... Tutorial 101.
3: Modi ay nagsulob siyang skirt nga mubo ka ron.
7: Nalagyan mo akong mag-muse ta nga ngayon ato. Dili di ay.
3: Mag-muse gani ka.
7: Kaya niya akong gamiton.
3: O ka na gano'y sayal nga mabukay.
7: Pero dapat nagda ko extra t-shirt.
3: O, di ba?
7: Sigtan man taron. Ready man ko.
3: Outfit siya, Ate Bay.
7: Laban siya sa music. Music!
3: Actually, ready naman siya para dito unta sa pag...
7: Actually, pagkita na ko sa akong mga katigyan na ko, ay, kaya na gano'y ayon.
3: Pagla Saturday, no? No? Oo na.
8: Ging nang bitaw ko?
3: Oo na.
9: Jima lang, uy. O Jima! Jima! Ako rin sa mga ganun.
7: Kaya raman dami pag nidayon siya sa Sharausa.
3: Oo, paglasan din.
8: In a Q&A.
9: Mas magaan yun tanaro. Shhh! Paano agaday? Jima rin, Jima raman! Ikaw ba basta?
3: In a Q&A dito, yung mga kontra, mga sudyante man to na ko.
9: Ay, wala. Walang yun.
3: Papa, lam yun rin mo sila. Ba rin mo na ko kayo.
9: Haba siya. Ay, kay katigil ba na ako yung BFF?
3: Hoy! Sabi niya, ay.
9: Lari ko giingon na skin sa. Dagang kag BFF.
3: Ursula Yarn.
9: Uy! Uy! Ikaw kinala ko na!
7: Binabi!
3: O, ato na tao daw. Alagising ko na mga kabayb. So, na yung oras. Alright, so 10:05, 104 days to go before Christmas. So, Merry Christmas na itong tanan mga kabayb.
7: Yes!
9: Merry Christmas!
3: O, niya na tamo ko anong mga Christmas wish kay taas-taas pa man.
7: Oh, yes! Nagatag kalandrakas mahitabo.
3: Dapat, pero dapat magbunot-bunot na takaroon kay para makatigom.
7: Ah, sige, magbunot-bunot na sunod sa dili pa mo larga si Muse One.
3: Magbunot-bunot na kay Basin Daig, mapalitan tag ko ah, regalo sa Egypt.
7: Mapalitan mag Egypt ref magnet sa Egypt.
9: Pwede na kaya nalala ko regalo
3: kung Egyptian ko an.
9: Camel akong daduni mo yun.
3: Oh, camel.
9: O pyramid. So,
3: da katong toe sa na katong toe sa camel. Alam niya size na. Ano na mga vibes? Ini si DJ Kim Yat.
8: Yeah. Di na imagine ko kay 20 days. Oh, sulit kaya nga biyahe ba? Bitaw.
3: Ba hindi ka adlaw, nigbalik ani dire kay mo ko ana ni siya. Mupasayaw na siya bitin.
9: Ganag ba nga?
8: On that note, salamat mga kabayib sa hangtod sa sunod higayon.
9: Oh, mabayag pa ko. Karang alas 11.
11: Jesus Christ. Okay, mga kabayib, balik taon niya. Alaw na.
7: Uh-huh. And syempre, sa mga kabayib na to, Cebu Institute of Technology University. We will be there later.
3: Oh, yan.
7: Kita kids, Pearl L. Makita to later. Ay, yeah, kini silang ganada.
3: Oh, patayin lang sa pamaminaw. Dari lang sa inyong favorite. O ba ba'y paneka?
9: Kira si Ate Bay! Kumala sila!
3: Wala ka lang ang Egypt, di ba?
9: Ha? Dagdali ka! Oktubre pa!
3: Padayin lang sa pagpuminaw sa inyong favorite radio station dito sa Cebu!
7: 93.1 FM or your favorite music radio!
3: Mga ka-vibes!
7: Bye!
8: Bye-bye mga ka-vibes!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras alas 12. Now ganito mga nagunang balita aro mga takna aalang sa atong FMR News Break. Wala ba dayon mga ka-vibes ang arraignment ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Ang adlaw gikatakda unta alang sa arraignment sa iyang kasong grave threats. Matod pa sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim, misangat sila og motion aron idilatar ang arraignment samtang gipaabot pasad ang komento sa Department of Justice prosecution. Kung maniini mga ka-vibes, nagmagdesisyon ang korte o maghimusab sila og laing sumite o tubag kung kinigi kinahanglan pa. Sa pagkakaroon, human nga madilatar ang arraignment proceedings nga ipahigayon unta karong adlaw, wala pa'y gitakdang bagong pizza alang sa arraignment sa ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats batok kaniya. Huwag mo rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain panghugna sa FMR News Break o nyong alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maano ni?
2: Pasko na mga ka-vibes. Way undang ang kalipay, kalingawan, pagkatawa o good vibes. Dili lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Atong oras, mga ka-vibes, it is now 11:05.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong udto mga ka-vibes, atong oras alas 11:05 na ug ania na ato mga nag-unang balita rong mga takna alang sa atong FMR News Break. Patay nang nakaplagan mga ka-vibes ang usa ka 31 anyos nga fish vendor sulod sa iyang giabangang kwarto diha sa may Lapu-Lapu Street, Barangay Suba, Dakbayan sa Danao. Alas 8 sa gabi kagahapon. Gilang biktima mga ka-vibes nga usa ka alias Dave, fish vendor o lumad nga taga Union, San Francisco, Camotes o temporaryong nagpuyo isip usa ka tenant sa maong paabangan. Base sa initial na investigasyon mga ka-vibes, doon nag-iatubang nga problema sa ilang relasyon sa iyang girlfriend ang nakaras. Gingong nagkalisod na sila sa ilang komunikasyon, human nga nagkalagyo. Samtang tungod ni ini, nangayog tabang ang girlfriend ngadto kang alias Estoy, 43 anyos, aron susihon ang kahimtang sa biktima sa iyahang kwarto. Apan pag-abot sa maong alias Estoy, waanay kinabuhi ang maong lalaki. Daling responde ang mga personnel sa Danao City Disaster Risk Reduction and Management Office, dala sa Danao City Provincial Hospital ang maong biktima, apan kinigideklarar nga dead on arrival. Sa pangaroon, padayon pang investigasyon sa mga kapulisan aron matino kung ano ba yung foul play sa maong insidente. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga ka-vibes ang lain pang hugnas itong mga balita sa lain pang FMR Newsbreak. Unyang hapon, kauban na si Rico Mambo. Iyong mga itong hookup sa TV Patrol o arangkada balita sa hapon. Musunod na programang ka-vibes, sad-sad sa udto. Kauban si DJ Sprocket o itong mga Vibe Mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: yung favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka vibe. Ka
3: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni.

Maayong paglanog-lanog nato diha mga ka-vibes. Maayong odo ni Piskal. Oh, shoutout ko na may pagpaminaw sa tanan na nakaroon sa mga HPG Force Multiplier nila ni Roadrunner, Rango, Danny, Vince, Snip, Sunny, ni Lyles, ni Janine, ni Bad

karya si Heidi. Og si Scenario, may ngutan yung tanay. May ngutan yung mga sir. 1, 2, 1, 2, 3. Og siyempre, may ngutan po ni Gino Bueno. O shout out diyan sa may Alugin sign. Og may pagpaminaw og paglanog-lanog ni Mitch, Michelle. Alright. O niya, may pagsayo-sayo po sa mga nakakano sa may Hanjin compound. Siyempre, dili mo huwagtan na sila si Nef, si Sunny, si Nilo, si Jeffrey, si Daniel, si Tim Plaza, Kaloy, si Yon, Jumel, Palacio, Medes. O sa tanong ng mga silingan na diyan, grabe, naglanog-lanog ang mga tagsa-tagsa ka mga rad. Mayong, mayong, mayong, mayong, o to. Live on the mix, live on the mix right now, we have DJ Louie! Maayong pag-volume sa radio ni Ma'am Almira Ginare sa may CCF Housing, Laredel Street, o Mapad Mandaway! Mayong, mayong, mayong, mayong, odo!

all balod non sa pipiesta balod dalaga. Sa mga kabayan sa Torian Maminaw nung anay mga greetings, i-text lang sa 0995 472 0806.

Alas 11.46 na. May pagtanaw sa live niya o pagpaminaw ni Jesse Mahinay, DJ Jesse Mahinay. Nadya ka ron sa may Pier Ono. Kabantay mo na mamaligya diha o ka ng fried chicken, ka ng fried nga pork. O diha dapat sa may gawa sa may 7-11. Nana siya diha. Muna itong certified ka vibes niya, Jesse Mahinay. Mayingod to ni Rimar. Mayingod to ni Ivan o ni Yeyo. Mayingod to.

nakarama di ay. May ngoto ni Charlotte. May ngoto DJ Sprocket nagpaka-paka og nag haguros. Oh, grabe nag haguros ha. Ang 93

Mayong odda sa kanunay na itong mating paminawain, mga taga Sayaw si Bunga. Advance Happy Fiesta, Barangay Sayaw si Bunga, ugma, oy! Huwag may nang imbitar sa mga taga Sayaw si Bunga. Boseng Benito Lumbra, mayong odda niyo na, mayong fiesta. Di man may kaan ha, pero, or di man ko kaan ha, pero... Padadilang ko rin, Kwan, na basa na ikinupsan niya. O nabay, sa may naan niya. Ako lang ang olo, kung na'y olo sa litson.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Rocket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo!
6: And you're listening to 93.1 FMR! Your

na ugyat. Mas mo absent ako. O mas mo absent ako kontra sa mga naminaw diyan nato sa Barangay Adela. Ako nga mahan, Hermine Hildo Midugo nato, mamalulita Lita Gunato. Maayong maasong odo. Maasong pagpani odo. Oga, siyempre. Sige lang taga, siyempre.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Waanani.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, maunani.
4: Vibes, kabay, kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

stress na. O, mao na ganyan ito ang last. Sunat sa ito ang ka-vibe sad-sad sa auto. O, syempre, itong fit short. Karoon atong kanta na pang Pasko or Christmas song. Kaya nga naman. O, para sa ito ang Christmas countdown, mga ka-vibe. So, 104 na lang. Or 104 days before Christmas, mga ka-vibes. Ha? Oo. 104 na lang yun. Taadlaw, magpasko na. Alright, DJ Louis.

0: Aha.
1: No, powered by GMB License Sounds. Unya, kauban ako diya si DJ LC, DJ Boxki, and of course with me, DJ Louie.
0: Kana.
1: Nakitakit sa ta, Ugma Pohon. No, September 12.
0: Aha.
1: Ato mi sa Barangay...
0: Asa ba na?
1: Barangay Bugtong Kawayan, Barili.
0: Barangay Bugtong Kawayan, Barili.
1: Barangay Bugtong Kawayan, Barili. Nakauban na mo dito ang EGK Lights and Sounds.
0: Aha.
1: Of course, DJ Ayan, DJ LC, of course, with me gihapon.
0: Grabe!
1: DJ Louie.
0: Gihakot!
1: Gihapon.
0: O niya?
1: Niya, inikapit sa DC Size.
0: DC Size.
1: Itakit sa niya sa Barangay Amansion. Powered by GMB Lights and Sounds. Kauban niya po na sa DJ Botske niya o si DJ LC.
0: Kana!
1: Thank you, kayo.
0: Maura!
1: Maura, pre.
0: Maura. Wa kay Great. Basta na kay Great.
1: O ako lang sa ding, shoutout si Ryan Mahina diya, maayong pagpaminaw ninyo.
0: Alright, sige, dagay kayo salamat. Inyo nadungog si DJ Louie, mga ka-fan. Alas 12:53 na, we have 7 minutes more to go. Alas, sige, bunalin yung radio na bunalin. Ka-5, sad, sad, sa utong.

Eh, karon. Mobalik ko og mapohon mga kabans adlang Sabado. O alas 3 sa hapon, og mapohon ha. Og manapunta mag-abot-abot mga kabans. At to na

lang ng programang Request Not True 1 ni DJ Rico Mambo. Madaya lagi mo sa pagpamino mga ka-vibes, diri lang. Sino ang paborito nga sasuna sa radio ang 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni! Happy weekend mga ka-vibes! Thank God it's Friday!

0: Mayong hapon, nag-vibes at lawkaroon nga Biyernes, September 11, tuig 2026. O ganiyan ang labing ulahing balita karubang aurasa. Red o yellow alert gihapon sa Bisaya sa green. Ipaubos gihapon ang red o yellow alert sa status sa Bisayas green karong adlaw, September 11 tuig 2026. Ang red alert magsugod karong alas 3 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Samtang ang yellow alert magsugod sa alas alauna sa hapon hangtod alas 3 sa hapon o alas 9 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi. Ang Visayas grid adunay available capacity nga 2,320 megawatts samtang ang peak demand na sa 2,002 megawatts. Og mao kana ang FMR News Break. Dugang balita alang sa inyo ang inyong mapaminawan. Karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon, gabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna

0: mga ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayim, sa laon na 34 nas kahaponon, ug kamuna minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayim. Mayong hapon sa atong mga kabayim sa karong naminaw, kumusta ang inyohang adlaw nga? Kumusta ang inyohang adlaw nga Biyernes mga kabayim, no? Ingon na nagkapaspas ang pagdagat panahon na Biyernes na mga kabayim. Og pizza 11 ining bulan sa Setyembre tuig 2026 mga kabayan. Onya sa to mga kabayan karong hapon na lahi na pud nga kaagi sa gugma, lahi na pud nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ining atong nga programang Request 931. Sa mga naminaw karon, hala sige, pakusgin ni mga radio. Bulyom ini mga radio mga kabayan kay maguban-uban na usab ta. Ining atong nga programa sukad sa launa hangtod dangadto sa alas 4 sa kahaponon. Ania, siyempre, ako ni magkaoban, DJ Rico Mampo. Ania, dyan na po si Uncle Boy o si DJ Pamela. Uncle Boy, pasok!
1: Okay, mayong hapon sa itong mga kabayabs karon, mayong pagsikay-sikay sa itong tanan. Kumusta man ang adlaw nga Biyernes mga kabayabs? Kumusta man mo sa adlaw nga Biyernes? Kumusta man ang inyuhang adlaw nga kuan, ha? Kaniang Biyernes kaadlaw nga sini, Biyernes ining kahaponon. Onya, siyempre mga kabayabs, di ta malimot nga diin kita makanunayon gayod ang panghinaot nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskay kalagsik panglawas. Manginaot usab ta nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabayabs nga naminaw. Onya na nala, pakusgin yung mga radyo kay sukad kita sa launa nga res alas 4 nga mag-uban-uban sa atong programang Request 931. Onya, kinsa naman pod kahang kaagi sa gugma, kinsa naman pod kahang kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karon ining atong programang Request 931 mga kabayabs, no? Nanhala, ang atong numero is 09-9547-0802. Kuha, akong balikon sa makausa, 09-9547-0802. Okay, muna siya, didiri ko mambo.
0: Again, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, at ito na nagkaroon o kinsa na pong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. O niya, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, ang atong numero karong hapon na pwedeng i-text 09954720802. Okay, may hapon din siya, Pamela.
2: Mga kabayabs, karong naminaw, nanala, pakusgin yung mga kusgin na yung mga radio din ha. Kaya ito na ning sugdan karong taod-taod. O himay-himay ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhin na yung atong sinder mo rag. Si Kuan ba na kisa niyo ha? Ito karong tanahon na karong taod-taod na lang mga kabayabs, no? Aron na inyuhang masabtan ang tanan sa atong pagbalik, atong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya ni atong sinder nga si Mary Manino. Tanaw na itong unsa pagkaunsa ang anong siya nakahunahoy na sa pagpabuhagay, kaaniniyahang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi mga kabayabs. Si Jericho Mambo!
0: Again, sa itong mga kabayabs garon, pila na lang kaadlaw, 104 na lang kaadlaw mga kabayabs, 104. Ha, kaadlaw na lang mga kabayabs, Pasko na, no? Na nagkapaspas ang pagdagas panahon, panahon, oras mga kabayabs, sumuna! Karong taon-taon, sa di pa di ay, atong tanaon ang kaagi sa gugma ni Mary mga kabayabs, atong hatagan ni siya o pagtagad o naunsa pagkaunsa ang siya nakaunahon naman sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi mga kabayabs, no? Oh, murag na problema na po din ina na po babae na po din ng atong sender garon nga maukining si Kuan mga kabayabs, Mary, 19 anyos para ba nga taga-Barili mga kabayabs, no? O kung sa pagkaunsa, ah, karong taon-taon sa itong pagbalik din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay mga kabayabs, mauna ni ang ito oras, alauna, 38 na sa kahaponon.

0: Bayong hapon, nagkabayab so ganyan ang laing FMR News Break. Si CPO, gipakusgan ang seguridad sa mga eskwelahan sa Cebu City. Gipakusgan sa Cebu City Police Office kung si CPO ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad samtang mibalik na sa normal ang klase human sa his emergency. Kinatibuk-an ang 104 ka mga pulis ang gipakatap sa 69 ka eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo uban pang mga personnel sa eskwelahan. Gipahimutang ang mga pulis sa mga eskwelahan o mga lugar nga daghang tao, ilabi na sa oras nga pagsugod o pagtapos sa klase. Magpatrolya usab sila, mag-monitor sa palibot o gamutan-aw sa posibleng mga hulga sa seguridad. Gipalig-on usab sa CCPO ang koordinasyon uban sa mga school administrator, security personnel o komunidad aron dali matubag ang bisan unsang problema o kahadlok bahin sa kaluwasan. Diin matod ni Cebu City Police Officer Director Police Colonel Ricky C. Sumaldi, dili mahimong hulaton pa ang nga adunay insidente o namulihok ang kapulisan. Iyang gimanduan ng mga pulis nga magpabiling makita, alerto ug andam mutubag, mutabang sa bisan unsang problema. Gihangyo usab ni Sumaldi ang mga ginikanan, estudyante, magtutudlo, school personnel ug mga residente duol sa mga eskwelahan nga magmatngon og gadayong i-report sa pulis ang bisan unsang kadudahang kalihukan o hulga sa seguridad. Gipasalig sa CCPO nga ipadayon ang pagpalig-on palig-onon ang mga police visibility o seguridad sa mga eskwelahan aron masiguro ang malinawon og luwas nga pagbalik sa klase sa Cebu City. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. AC.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
3: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
6: Request 931.
7: Maayong gabi, mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sinder nga si Imiat, ania, ang replay sa iyang istorya.

0: At oras mga kabayam sa las 2:16 na sa kahaponon, huwag ka mo naminaw sa itong paboritong radyo sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayam. Ano sa mga kabayam sa kanilang naminaw, kumusta man ang inyohang kahaponon, Uncle Boy, DJ Pamela? Okay, ayaw mo pagpaminaw o musta-musta mo mong tanan mga kabayam. Onya karong hapon na, ari na ta sa istorya kabahin sa kaagis gugma. Kaagis kinabuhi ining atong sender karong hapuna nga maokining si Kuan, Miri, nga 19 anyos mga kabayibs diin. Naun siya man pagkaunsa akha nga siya nakauna-una man sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagis sa kinabuhi mga kabayibs. O niya, simpre ato ning buhatan og duwa sa kahanginan. Adijeri kumambo, hindi kumila.
1: Hello sa ito mga kababs karon ay sa mga naminaw, pwede mo nga mo text din sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Alang sa inyong mga greetings, alang sa inyong mga requests mga kababs. O kung sa bagaon sa ang si Imiat, takahuna-huna man sa pagpabuhagay ni niyang kaagi sa gugma. Kahuna-huna man siya sa pag-share iniyang kaagi sa kinabuhi mga kababs, no? O kung sa bagaon sa ato naning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya ni Emiat, DJ Rico Mambo.
0: Again, yan muna ha sa ito mga kabayabs. Ang ating numero is 0995-472-0802. Sugdan natin sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya nining atong sinder nga si Emiat. Mga kabayabs, mauna niya.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ako di ay si Mary. 19 anyos og taga-Barili ra ko. Na ako'y close kayong nga higala mga kabibes. Nga usa ka babay. Usa ka girl rasad. Na nako makaingon ko makonsider na ko siyang best friend. Kay mag-share mi sa mong experience mga kabibes in life. Mga tawa mi, manglaag mi. Og akong nabantayan nga kon na ako'y kuyog lain nga friend nako. Mura siya og magselos mga kabibes. Mo-chat dayon siya nako. Mo-comment dayon siya sa ko ang post nga maayo ka diha. Maayo ka diha. Sila-sila lang. Oo niya kon akong chatan. Magpaluoy-luoy gani mga kabibes. Og moingon dayon nga wala na ko siya kuyoga. Kay kinsa ra man kuno siya. Mga kabibes, mga DJ. Buotan man siya mga DJ. Pero ang ako lang ba? Di ko ganahan nga ipapil niya din ako nga mag-guilty ko. Either joke ra niya o tinuod. Kung ako siyang ingnon nga naaman daw ko'y nahatag niya nga time o naasad ko'y maayong buhat nga gibuhat niya, iya kong tubagon nga namuyboy daw ko. Daghan mi og mga chat nga puro binuang mga kabibes. Karon, iyahang giutingkay ang gi-resign na ko nga nahulog nga ang binuang. Nahulog nga ang binuang namo nga kunbo. Kaya ko siyang gipasakitan. Wala na lang nako gisend, wala na nako i-share ang iyang iyahasad nga mga binuang kay musamot dayon. Musamot na unya. Dayon og ingon kay kinsa ra lagi siya. Mao nga akong gi-block. Ako na lang siyang gi-block mga kabibes. Imbes nga inigsuon ang ako ang treatment nga ito niya. Muna na hinoon o kontra mi mga kabibes. Kaya ako masyang i-block sa messenger, sa akong Facebook. Ako pangutana karon mga kabibes, mga DJ. Sakto ba ang ako ang gibuhat? Sakto ba nga ako siyang i-block sa Facebook? Tungod kay mura na ko makaingong punga ba? Mura na ko gihasulan. Sayahang mga chat na rin ako, mga kabibes. Hatagi daw ko sinyo mga bulawanong panguna-una. Hatagi daw ko sinyo hang mga advice karong hapuna. Og manginaot ko na mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Uy, Mary, namaligi ka. Na nianhi maligi ka sa amo. Sumay imuhang gianhi dinis mo ah.
1: Ay, kana ang pong manggod ni mo mara manggugog na lain. Kay imo man kung imo man kung gikuan mura man gud imo gidid ma mura man kaog na lain dir na ko ay nga nang laag may sa kong barkada nang laag may bas ako ang higay lang nga nang mura lagi kag lain og chinatan dir sa ko ang mura lagi nasuko sa ko ang lagi
0: ang kana ang waray ako ang nagudugod binuang ang raguto ako ang ragud ko ang lang ba kana ang binargadar gud nang sumagay barkada biata mura kuan lang ba ka na ang juk-juk ba? Kumbay ka matuog juk deron ha, Mary?
1: Kuan lang ka na ang matuog man, siyempre, pero mura lang kung... mura lang kung lainan ba nga. Nang laag may sa kumbarkada, unya, maingon ka din ha, mo-chat ka rin din ha nga mo na. Mo-chat ka nga, kami-kami lang, wala ka na mudal ha. Ingon ay na ba, mura kung ka na ang, mura kong makuan nga. Siyempre, barkada man punta, pero sila man akong kuyog, sila man ang na-timing nga. Naka-oban ako ugla agad tuntungora, sumay na nga, kami-kami lang usa. Muna nga, kaya nga, unta, nakasabot ba ka?
0: Naon sabag ka eh? Kasabot rabag ko ba? Binuang raginina, joke raginina nago, ha? Joke raginina nago nga nag-chat ko ginato. Sige lang, okay naman ako ba? Pero mauna, kamo-kamo lang, kamo-kamo rin lang.

0: kabibs, mga DJ. Nakabantay gid ko sa kong higala. Kabantay ko niya nga mura ba og kanaang magsilos siya. Mura bag magsilos siya kung naakoy laing kuyog. Mura ba og siyang malain nga naakoy laing kuyog nga barkada. Iyahaday kong nga chatan sa ko ang messenger. Inunday ko niya nga kamikamera ko no. O niya, mato sa mo ang mga post, sa mo ang Facebook, sa kong Facebook, mukomment ayon siya nga, mauna, kamuray ng laag. Kanabitong mga ingunana, mga kabibs. Hinoon, pong pa niya, din ako siyang ikumpronta, yaraban daw ka na ang joke-joke ba? Binuang ramang ko niya. Ako niya, usa kahigayon ni anak mga kabibs, nga diin, na nagchat-chat me sa kong higala, mo ni mga panghitabo, mga kabibs.
1: Ano man na? Sa manay mong gipang sendris ako?
0: Ah. Wala raw eh. Ako rin ang girisin kay wala man na send atong aging adlaw. Ano niya? Sa manay mong mga mura manig usahay no? Mura kong masakitan si mong chat. Mura kong malain si mong chat, Mary. Kay mura kag lain og tumong dari si mong chat rin ako.
1: Eh, wala. Sa nilay tumong? Ay nga. Ikaw no? Ay mo gina... Kay Bobia ka nga... Ikaw, joker said ka ikaw. Ni ako po, ano, mo reply said ko ni mo joke-joke. Usahay. Ay, hindi, wala naman na. O, kuan raman na siya. Kana ang normal raman na nga chat yan. Ako, normal ra ko na ba nga mga binuang. Kay ikaw, gani. Ay, kung yung namay lang ka nga maminuang dres ako. Ay,
0: kuan man, pero... ambot ba eh? Ambot ba? Murag bagbalain... Mura magsakit sa ko ang feelings eh. Labi na makakita ko ba? Makakita ko nga mura og nakay kuyog lain mga markada. Ganahan man ko, mura ganahan ko nga kita na lang magkuyog pirmi. Ganahan ko nga kita na lang mag-uban pirmi, Mary.
1: Ha? Ang ano man? Sa may rason, sa may inungdan nga magsilos man ka nga ako raman sa mga barkada. Parihan mo, barkada na ako. Nasa ko'y ikaw gani, naman po gani kay laing mga barkada, mga babae din ha. Nya, og ako di ay nai laing kuyog, mag-inana day ka, mura di kang magselos.
0: ambot ba eh? Ambot ba kay mao magani naas kong unahuna? Good, mao gani naas, mao may akong ma-feel. Nga, naagani kay laing kuyog, na kay laing barkadang magkaoban, imo i-post sa imuhang Facebook. Mura ko magsilos, mura ko ganaang kuan ba? Mura bang dili ko komportable.
1: Na, ambot lang nimo. Naragyo na nimo tanan, nga nung magingon anak ko ka, nga amigo raman ta, suod raman ta, higala raman ta. Ay, sana all ha, magsilos-silos ang higala.
0: ikaw no, pero bitaw, wag ko kay Bao Mary, wag ko kabantay, wag ko kay Bao ba, o ganong bation kong ingon ni ini. Kay Bao man ko ba nga higala rata? Kay Bao man ko nga amiga rata apan? Mura man kong magsilos, good lahi, good ba? Akong bation, mura kong masuya magtanaw ninyo. Mura kong ganahan ko ba nga kita nalay mag-uban?
1: Na, mauna ruin.

0: Mga kabibes, mao ni ako na hibulngan na akong higala. Eh bisan gani sa muang pag-chat-chat, gana usahay mag-chat me yang uting kayo ng mga chat mo kaniadto nga mga joke-joke. Unya yang ipangresend, ug mabasla na ko siya binuang kanang labi nag masak murag murag binuang bang da kana ang tinuod, murag sig masuko dagko diri mga kabibes. Ug unya usa ka higayon ni ana, nag-chat me. O nagi ko kagwanta oy. Wa na ko kagwanta ba kay mura magnalaina na gyud ko. Mauto nga nagkahuna-huna ko. Ago na lang gi-block. Ago niya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Ay, unsa man iyang giingon? Unsa man iyang giingon ni? Sa akong barkada, lalaki nga. Ginahan siya nga. Ako ra iyang kuyugon permi. Ay, kung ganyan tawagan, be. Yara. Naring na.
0: Uy, Mary. Tawag malagi ka. Nanawag malagi ka.
1: Nanawag ko kayo. Unsa man yung mga ipang-sendres ako. Unsa man yung mga katagas na ba ining mga words. Unsa man yung mga imong gichat. Uy, katagas na ba ining. Mura man kag nag... Mura naman ka ining nagkuan. Nangadjiinis ako ang messenger.
0: Bitaw, Mary, kana ang ganahan magkubo. Ganahan ko ba? Ganahan ko nga magchat-chata. Unya di magka-reply, dugay magka-reply siguro. Siguro na busy ka sa mga barkada diha. Na busy ka sa lain siguro no. Na busy siguro ka sa uban nina og reply. Mao na nga sa ko mura og tagsa na lagay ka mo chat.
1: Wala mo ganin. Kuain lang. Nagtuon pa man ko kay Babia ka nga. Buhay estudyante. Kabaho ka nga. Kanaang naatay mga exam. Ay na daghan tagbuluhaton. Sumina nga. Usahay. Mabisi ko. Usahay di ko ka-reply sa imuhang mga chat. Mauna nga. Kanaang maliit ko ag-reply. Usahay.
0: Mao ba? Edi, good. Klaro gyud kayo nga. Nabisi ka sa uban. May panguban, may pa sila, kay imuha pa dayong replyan. Mayo pa sila, kay imuha dayong tubagon. Apan ako, wagi ko nimo tubaga. Ibugi kong gilangay-langay. Mauna nga, may pagsindan, tikagdaghan kay mga, daghan kay mga mensahe. May pagdaghan na, daghanon akong chat, yan nimo.
1: Ay, kailangin nimo, ay. Ganun di ba ka, makasabot na rin ako, ha? Di ba ka makasabot sa akong sitwasyon nga kay bawa mangka nga estudyante ko, kay bawa mangka nga busy ko nga klase sa tao. Mura lagi kang masuko diri nako, kailangan ko nimo.
0: Wa ba gumasuko ba? Wa ba gumasuko pero klaro naman gud, klaro naman gud kayo nga nagkailaing priority. Klaro nagkaiba nga nagkailaing higala nga giuna. Ako, imo na lang kong gipasagdan. Wa kay mura nang kagway pa kay diri nako. Buti mo eh, wala na kong nalain eh mo.
1: Na, kailangan na nitawain na eh. Nanala eh, bahala ka din ha. Mas maayo pa nga, i-block ti ka sa kong messenger, sa kong Facebook account, bahala ka din ha eh, i-block ti ka. Kailangan ni mo tawain na ka eh. Masuko man din noong kagdugay ko ka-reply. Kinsagutaon kang masuko nga, dugay ko maka-reply. Amigo raman ta, magbuot ay ka, huwag na ako'y mga higayang lain. Ila, kailain, may pang i-block, block alagi.
0: Mga kabibes, mga DJ, ako agyong i-block. Huwag ko magduha-duha sa pag-block niya sa ko ang messenger, hasta sa ko ang Facebook. Huwag maotong nga, wala na yun may contact hantod ka ron. Maulagi naglago tamagog ko mga kabibes, mura na kong napuno ba? Kay poong palagi dayo niya, kinsara ko no siya nga akong unahon. Kay ba naman yun siya mga kabibes nga busy ko? Kay lagi, estudyante biya ko. Magtuon pa ko, napaybuluhaton sa balay. Sumuna nga, usahay, di ko makareply dayon sa mga mag-chat. Ania siya mura man og magpapiling siya nga kana ang kuan mga kabibes ug pauna gid siya ba ganahan siya nga siya giunahon og mauto nga akong gi-block mga kabibes og pila ka adlaw na karon pila ka semana nga wa na may magkontak kay sa kong higala
1: Maisip biya na ko siya nga suod kayo. Muraog ka ng best friend gina ko siya ba? Kasi kami mangyod ng taon. Kami mangyod sukat ba kani adto. Kami gyud may mo higala kayo mga kabibes. O kami gyud suod kayo. Apan, ninilang laging bangko, na-block na ko siya tungod kay gihasulan ako. Mura man og magsilos siya sa uban akong barkada mga kabibes. Bisag way kami. Bisag dili ko na ko siya uyab gud. Mga kabibes, mga DJ. Ako pangutana karon. Sakto ba? Angay ba nga ako siyang i-block? Sakto ba nga akong gibuhat mga kabibes? Sakto ba nga ako ang move nga ako siyang i-block sa ako ang Facebook tungod kay gihasulan ako? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sinong mga bulawanong pangunahon na karon. Dari na lang taman. Og daghang salamat sinong pagtagad. Ining ako nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu. Mary.

0: At ang unang mga kabayan, sa last 2 straight ay 4 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, sa mga kabayan, siguro na minaw, kumusta man ang inyong kahaponon? Mauna itong kaagi ni Kuan ha, at walang itong gibuhatan o diotang duha sa kahanginan. Ang kaagi sa itong sender, mga kabayan, nga maong katong si Mary. Problema lagi ni Ani karon tungod kay... Mauto, iyahang higala, nandi si amigo di ay. Na si amigo ba? O, na kanaang nahog niya ingnon tampunga nga iyag yung suod gaayo. O, kanaang kuan yung gaayo niya, kanaang kababata, ana. O niya, murag nahog niya o kanabitaw nga best friend mga kabayim. Suod, as in suod gaayo sila. O niya karon nakabantay mangod si Mary nga mura ba on sa... Siguro na aguro ni pagtanaw niyang maong higala niya no na siguro ni kana ang bitaw inon tapo nga Uncle Boy murag na siguro ni siya pagtanaw siyang amiga no kay nganong yun ato man mura man siyang magsilo si noon di ba Uncle Boy mao na oh kay lagi tanaw niya nga oy mura magwa na ko kuyo ba okay magpadungog-dungog man na Swiss Facebook nga yahaya kuyog-kuyog man sila. Ayahayaan, sige-sige raman silaglaag, sila-sila raman. No, mabi ni Usar yun, maulibian ni buhat sa mga kasagarang mga padungog-dungog ba. Aris Facebook sa mga batanon, ana. Nga mo ana din sila, ayahaya, sige kamo lang. Ana. Sige kamo lang sa karon. Mabi ni kasagarang mga padungog-dungog, aris Facebook. Ilabi na sa mga kabatanonan nga ining idaran niya di sinoybi anyos. Mao gini kasagaran nga ay haya sila sila raman sige kamo lang sa oy di na lang ko ana baka nang murag padungog-dungog kadang luod-luod di jeri kumambo di ba di pamilya.
1: Bueno, so ako makarelate gyud ko ani kay naagi ko yung mga higalang ingon ana nga di gani mag notes dayon ana pa ila dayon sila nga lagi ko an ingon ana nga style ba Uncle Boy nga mura sila og magpatagad kunuha. Ay na, kuan, kamukamoy lamang ilaag-laag, ana, wan mamik dalha. Bitaw no, pero mauna, sa itong mga kabahibs ka rin namin now, ilabi na sa mga kabataan, oy nan, wa man sila'y relasyon, Uncle Boy. So muna, makaingunta nga mura o dili man angay nga mag, maupo to'y isulti sa maong lalaki, nga si kuan, say nga natong tawhana, G-Heart. Dili man angay siguro siya nga mochat o ginato nga kuan, mura siya, ganahan niya nga sila lalang duha ko no permi magkuyog kay magselos man di ay siya kung naay laing kuyog ang iyang amiga na si Mary. Ay na nagselos na di ay kay ganahan ko na siya nga masolo siguro niya or ganahan niya nga masolo niya si Mary nga sila lay mag-uban-uban gyud permi sila lay magkuyog-kuyog unsa may tan-aw nimo ani di Jericho Mambo may pagtingin kaya si boy nga itong Mary.
0: Ana gyud siguro naa gyud ni klaro kayo pattern Uncle Boy no ikaw idara na magyo ka Uncle Boy no unsa may tan-aw nimo
2: mao na naa gyud di gyud masipyat kay ngano magsiselos man siya o gani ganahan siya naam sa mga higala usab ngano dag adto sa slaay mo kuyog barkada oh ni ngano ganahan man siya nga si Mary ganahan man siya nga suluhon niya naay pagbati ni tawhan ang gitaguan oh Daimer. Oh, kaning imong higalang lalaki karon, imong mandining black ay ang pangutana diri karon. Sakto ba ang Uncle Boy di Jericho Mambo? Di di pamilya nga akong i-black ang akong amigo nga diin sam muranan siya gisamukan din kay dugay siya maka-reply kay nagtuon day siya kay estudyante na masuko mahinoon. Oh, masuko maninoon kay ngano kunong wa siya, wa na kuno siya tagda, ana ganahan gyud siya magpatagad siguro. Oh, murag na suko siya kay mura og kanaang na late kuno pag-reply. Ana, oy. Ana, silos man di ay tawhana guro. No, mao na siya ang atong mga kabayabs karon di Jericho Mambo. Unsa may inyong mahatag advice sakto ba kuno iyang gibuhat nga i-block ang angay na balang i-block ning tawhana nga gisamuka na mas Mary. Oh, di Jericho Mambo.
0: Okay, yun muna ha, sa itong mga kabayabs karon ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. I-text din na inyong mga greetings, din na o request mga kabayabs. Ingan naman o sabi ng mga bulawanong panghuna-una, angay ba o sakto ra ba nga gi-block niya ni Tawhana? Pero para sa kuha, mga kabayabs, o gana ang gihasula na gyud ka, o gisamuka na gyud ka ani niya, okay raman siguro. O, i-block na lang na. Kaya nga naman po di ay ba, o kuha lang, ibalik lang ka, o kuha ni, unblock lang ka, balik. O, kaya, makabantay siya, umuingon siya nga, uy, imo man kong gi-block, ano,
1: Nagtanaw ano imo lagi kong giblock Mary atong aging semana imo man lagi kong giblock. Ino na nimo nga giblock tika tungod kay gisamukan na gyud ko nimo, gihasulan na gyud ko nimo, liman ka ana nga masuko ka og gana ang wa ka ma-reply. Liman ka ana masuko ka nga wa ka ma-reply dayon sa babae kay mauna sa imong amiga may tatog uyab mo. Kuan ra kana ang amiga ra mo niya ingnon ka nga oy kadugay ba nimo magreply oy oh mas biun na man nimo dihang kuan ana mas biun na man nimo uban kaysa ako amo man magsilos-silos na niya di ayto si Mary na busy kay napasay gibuhat sa balay niya gawas pa ana mga kabibes nagtuon pud siya kay lagi estudyante niya karon nahasulan naman gyud siya gisamukan naman gyud siya may pag-i-block na karon mao na iyang pangutana angay ba kuno saktor ba kuno nga iyang gi-block ni tawhana para sa kuha okay ra na patagma ba patagma kay basin mo gara na niya musalig uni ay na nga ini kuan mangutana siya ngano imamangkong gi-block Mary usa na nimo ingnon nga samanggod mura naman pugo gisamukan ko nimo kay bisag kay kibaw ka no kay bawo ka amigo ra biyata kay bawo ka higala ra biyata apan mo acting gani ka mura na kagkinsa imo pagyo ko padali-dali on og reply. Apan sa dili pa mga kabibes, ang itong oras, alas 2.40 na sa kahaponon, mag-time check siya at nabalik na karong tawtawd. Ang itong oras mga kabibes, alas 2.41 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Hello, Ross, mga kabayab, sa las 2:42 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayab, mauna ni. O niya, mauna itong istorya sa itong sender karon nga si Mary, nga di na problema lagi siya mga kabayab, o sakto ba yung ibuhat. Apan, ang ipangayong awit sa itong sender karong hapuna, maukining si itong ipangayong awit sa itong sender nga si Mary, mga kabayab, muli by Bugoy. Tanaw na ako na'y muli di ay. Sige to sa nipaminaw din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni.

FM Radio Favorite.

0: Mayong hapon, kabibs, padayon ang ugmao kini ang katapusang FMR News Break. Padayon ang search and rescue sa 86 ka missing sa nasunog nga MV June Star, June Astar. Padayon ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard ug ubang rescuers lang sa 86 ka tawo nga gikataho nga na missing human sa nasunog nga MV June Astar Astir sa kadagatan sa Coron, Palawan. Sumala sa Philippine Coast Guard, 134 katao ang nakasakay sa barko og 117 ka pasahero og 17 ka tripulante. Sa pinakabag-o nga datos, 43 na ang naluwas samtang 5 ang namatay. Nasunog ang MV June Astir niadtong Miyerkules sa gabi September 9 samtang nagabiyahe gikan sa Manila. Padulong sa Coron, nakadawat og report ang Coast Guard bahin sa nasunog alas 6:45 sa gabi. Gipadayon sa mga otoridad ang pagpangita sa mga missing na pasahero o tripulante uban sa tabang sa ubang ahensya sa gobyerno. Mga mananagat o mga pribadong sakinan sa dagat, nakasinati o kalisod ang operasyon tungod sa kusog nga balod, hangin o pagkaanod sa barko tungod sa kusog nga sulog sa dagat. Samtang padayon usab ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Matod sa usa ka survivor, nakadungog siya og kusog nga pagbuto duol sa cargo hold sa wa pa mikaylap ang aso og kalayo. Apan wala pa magpagawas og konklusyon ang Coast Guard samtang nagpadayon ang investigasyon. Alang sa dugang pang mga balita, makanunaya lang ang pagpaminaw sa atong mga hookup sa programang DXMM. Ingon man usab ang atong hookup sa TV Patrol karong alas 3 karong alas 6:30 sa gabi. Katapos ang hunas atong programang Request Night 31, kini si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa mga nag-unang balita. Ikan sa 93.1 FMR. Maayong hapon, mga kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 93.1.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka-Vibes Rico Mambo.
4: At oras mga kumayam sila stress by 17 nas kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay anog Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayams. Mayong hapon sa tanan. Kamusta nga ito mga kabayams karon ining adlaw nga Biyernes. Ani abit sa 11 mga kabayams sa bulan sa September tuig 2026. Kumusta ang inyong kahaponon ang kulboy DJ Pamela? Okay, mayong hapon sa pag-usap o nga kailan lang kaadlaw. Pasko na gyan. 104 naman dahil kaadlaw na lang. Anya, sa ito mga kabayabs karon nga naminaw, kabahin sa kaagi sa guma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder karon nga si Mary. Na problema si Mary mga kabayabs sa iyang hiniguan, hinigugma. Sa iya ha karon nga inuntampong nga amigo ni ay, nga mura ba o kuan ba, kana ang nakagusto sa iya ha. Anya karon, wa man mo tanyag o gugma, wa man po nanguyab. Anya karon mura ganahan ra siya ba nga makuan, kana ang siya unahog tagal. Anya mauni yang karon nga kaagi. Kay yaman ning giblock na karon di Jericho Mambo. Yaman ning giblock kay murag gihasola na siya ba kay bisag di sila uya moingon man nga gidugay-dugay gi ko nimo reply. Mas giona gid na nimo din ha ana ba. Mao to nga na sa muka na siya ha i-block bitaw na niya ron. Mao ni nga nakapangutana siya sakto ba kuno nga iyang giblock ha diba di pamilya ikaw. Unsa may pong mo di pamilya sakto ang iyang gibuhat o sayop.
5: Pala sa ko is ko ain wala pa siguro sa iyo kung yung i-block kayo may di man sila ko ain ano wala sila relasyon amigo raman sila ang callboy o niya mo na naaraman po na nato good nga kanabitong naaragyo na nato mga kabibes nga kanabitong di magpagyuta ka na ang tao raman po ta usahay hasola na ta sa muka na ta ingon na ana din kana ang muna og maoy naabot sa iyang una-una nga mas maay pa i-block aron mahilom na aron wala na yung daghang langas di. Way mahimo ang tao diha, way mahimo si Kuan sa nga nini. Wanay mahimo si kana ang tuyahang amigo laging pero og nakagusto sa iyahan. May na, og imong i-unblock og apo, og imong i-block pwede naman sana nimo i-unblock no. Kana pwede naman ani mo i-unblock karon din aron nga maistoryahan ninyo og mangutana siya mo to sa gingon DJ Rico Mambo lagi nga og mangutana siya nganong imong kong i-block og natural kay samok man kay ka. Hasol man kay ka, mura magkagkuan, ay na, di magkakahuwat, o nga nga dugay og reply ang tao, di magkakahuwat, o nga nung kuan, ana, nga nung, sa pa may dugayan, may pag-i-block, na hasol naman. O na, sa ito ang mga, katukita laging tao, mga kabibes, naaragyo na nato, o tanaw na to, gisamoka na ta, gihasola na ta, o guwan na ta makaoyon, pwede ragyo na nato, nga i-block din na, o kinsay ang i-block, ay na, o tanaw ni mo, nakahatag, nag-hasol sa imo, kay, wala na matao aning kalibutan na para hasulasulong ta, no? Wala siguro ta matao para himuon ta nga kuan, nga kanabi ta ang mura. Mag-anak ta ba, huy, kapait ba sa kong kinabuhi, ana? Nga, imbis maganahan ko, maglipay-lipay, ganahan ko, huy, mura na kong nahasul, ana, no? Sumoy na, pwede rin na nato buhaton, kay wala lagi ta gipakatao aning kalibutan para mag-antos, para mag- para kuan, ana, uncle boy, nga, mahasul ta. So, pwede rin na, naaragin na niya, di ba? Good boy?
4: Mao ka na, dahil o na nahala. O, na konsensya ka nga imong giblock, pwede rin mag-i-unblock mo. O, i-unblock lang na din ha, aron nga makuan mo ba? Imuhang masota o gonsa gindi ay, nga nung pangutan, nga nung magkuang-kuwa masag ka, ingma, larguhag ingon. Ano magana ang mura man kag magsuko-suko og dugay ko kinsa po dai kang amigo ramanta. Ta og nasa ko ilaing kauban amigo nasa ko ilaing higala nganong ikasakit man nimo nganong ikasuko man nimo oh nga naa ko ilaing kauban unsa ba di ay oh, magbuot dai ka di ay oh magbuot dai ka nga naa ko ilaing amigo ganahan dai kang ikaw ra oh magbuot dai ka sa kuang desisyon ana nga ako man ang kinabuhi imo mao na din ha. Oh, ingna na, ikakuan din na, naon sa mataon. Buot na siya ay karon og i-block siya nga, imuha mo na Facebook, no? Pwede mong din ako mag-Facebook po gani. Awan ako nag-Facebook, eh. Oh, nagpuan ako, nag-mute. Ah, siya, nanala, din dyan ko mambo. Okay, ni muna, no, sa itong mga kabayabs karon muna, sakto gina. Huwag may hindi magkabuot na to, no, sa ito, labi na, iyang hago nag-Facebook. Huwag hindi magkabuot na, kinsa iyang ipag-block din na Uncle Boy. Huwag na-appeal siya sa block, di, iyang klaro ho na muna. Huwag na-appeal ka, di, muna na ipag-aing nun nga, gikapoy na ko. Yasula na ko sa imuhang pagsigi o samok-samok. O niya, karon, masuko pag yung kag na ako'y laing kaoban, masagot taon. O hindi dahin na diay, nga masuko kag na ako'y laing kaoban. Oh, natural yun na nga na ako'y laing kauban. Kinaman po ko'y laing amiga. Kansa ko'y laing amigo. Di naman kay ikaw ra. Masuko na'y ka di ay. Mati ako di ay nimo. O niya, kanaang maunay nakaapan. O niya, garon, napunan pag yun kay kanaang na nagtuon lang siya. Doga siya nag-reply, nasuko pag yun. Murag nasuko niya kay nga no, kunong wa kunong mo-reply da yun. Di una kunong uban. Murag makaingon taba, murag nagsilos yun siya. Kapag gusto yun siguro ni siya. Oh, naagin na siya gugma siguro nga gitago-tago. Nga nga ni Mary, ni mo diha Mary. Kung napagutan na asuman, nagagusto ka, wa. Okay mo na, gana ang tanaw na to, murag na ana magin na siya gugma. Nga nung magsilos-silos mo siya, amigo raman. Amiga raman kaniya, amigo raman ni mo siya, di ba? Nanhala. Alas 3:33 nas kahapon nun mga kabayabs niya, wala man tayong oras, panahon. Karang taon-taon, magkaoban na ito sa DJ Langganida sa iya programang service yung kabayabs. Kaoban, usab. Musunod usab ang Arangkada Balita sa hapon. O niya ang TV Patrol mga kabayabs. O niya, human, ang kuan. Kini ang replay na ito sa drama. O niya, ang mga playlist, no. Wala naman tayo kong oras mga kabayabs. Ito nagkaoban karon kaganina ng atong chief engineer si Sir Berilio. Karon din na Sir Edgas. Diyan na po ang ato. Diyan po si Ma'am Junits. Sir Gabriel, ang atong station manager, DJ Langganida mga kabayabs. Wala naman tayong oras. Ikay una, gulpa. DJ Pamela.
5: Bueno, ako na lang usap si DJ Pamela. Magingon. Start doing. Nagong salamat ug may hapon. Kalatong tanahin, mga kabayes. Uncle Boy.
4: Okay, una muna. Mayong hapon sa tanan usap. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo magingon. Tiguang bitaw. Panite. Di Bataros. DJ Kumapo. Again, yung sa ito mga kabayabs, ginaminaw, adlaw karon nga Biyernes o mga adlaw sa Badosadsad o niya mag-uban-uban tagbalik karon Domingo pohon sa ito nga programang singan ni ito nga programang limot ay noong ko nanhala, basta kayo mga ito karon Domingo mag-uban-uban ta mga kabayabs Domingo Destural yay Domingo Destural uban-uban ta karon Domingo alas 6 hantod sa alas 9 sa kahaponon ini nga itong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR. Wala tayong oras hangtod susunod og maas sa magtagnaog istasyon. Ako na lang sa DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayab. Sila stress 35 sa kahaponon sa dipata mo biyayas ganginan magbilit ang mga manindot ng mga sunata. Dinhilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan ug Mindanao 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Tagal salamat ug may hapon. Bye-bye!

0: Tablet shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: favorite music radio 93.1
1: Mauna Ni 93.1 Mauna Ni

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: Kabay! Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: The president is going on a trip tomorrow.
1: Going to?
0: He is going to India.
1: Florida?
0: For the BRICS summit, because many of my cousins, they also live there.
1: Hi. So, what's your name?
0: This is Kakan Singh. Not Kakan Turing. Yes, tomorrow the president is flying to the India. Si Paolo Marcos Jr. ay meron pong nakatakdang biyahe bukas. Kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos. Babiyahe po sila ng India para nga dun sa
1: BRICS Summit.
0: What do you call it? BRICS Summit. What is BRICS, partner? I forget it.
1: Kung alam eh. BRICS Summit na yan.
0: Basta, I think it's partly R is Russia.
1: Oh.
0: I think the India.
1: So, ano, yeah. may mga bansa pala yan.
0: BRICS is an acronym.
1: Wala namang Pilipinas doon sa BRICS.
0: Wala. Pero dahil si Pangulo Marcos
1: Or
0: Jr.
1: we're
0: ang,
1: invited.
0: Yes. Dahil siya ang kasalukuyang chair ng
1: ASEAN.
0: Uh-huh. Siya po ay kinumbida in his capacity as the current BRICS chairman.
1: Mm-hmm.
0: Para po,
1: current ASEAN chairman.
0: Yes, current ASEAN chairman. Para din malaman din ano mga bansang kasapi po din sa BRICS summit kung ano din yung mga maaring makipakikipagtulungan na mga bansang kasapi sa ASEAN. So this is BRICS, no? Mga kapamilya, BRICS is Brazil, B. R is Russia.
1: Mm-hmm.
0: I, syempre, is India.
1: Mm-hmm.
0: And Iran, kasama din.
1: Ah, BRICS, ganon.
0: BRICS.
1: Oo.
0: Indonesia.
1: Ah, uh-huh, kasama din.
0: Yeah.
1: BRICS.
0: Uh-huh. China.
1: Uh-huh.
0: Yeah, you can see. Saudi Arabia.
1: Uh-huh.
0: South Africa.
1: Uh-huh.
0: United Arab Emirates.
1: Uh-huh.
0: At mayroon pa palang Egypt at Ethiopia.
1: Oh,
0: so dapat Bryce.
1: Oo, madami pala.
0: Bryces.
1: Oo, marami pala.
0: Anyway, BRICS. Tapos may kasama pang 10 partner countries. Partner, marami din.
1: So, anong nature nitong BRICS summit nila? Like, with G7 summit, we know, mga business yung mapag-uusapan nila.
0: Yeah,
1: di ba? Dealings on trade, ganyan.
0: Yeah.
1: So,
0: ganun din BRICS.
1: Ganun din.
0: Dahil sila ay may hiwalay na grupo na sila yung parang nagpapalitan din ng kalakalan, di ba? At may mga governance programs din sila na pinagtutulungan. Parang may ewan ko kung bakit nga watak-watak eh, di ba? May kanya-kanya mga
1: hindi tayo UN dyan. We're divided, we fall dyan.
0: G7.
1: Sa atin ba yung RCEP? O iba pa yung RCEP?
0: RCEP, kasi
1: medyo
0: iba yun. That's not a
1: agricultural.
0: That's not a group. I mean, that's
1: yeah, that's just
0: an agreement.
1: Agree yun nga eh.
0: Yes.
1: So, dapat meron din pala tayong ma-belong din tayo sa mga ganyan.
0: Well,
1: para parang may coalition. Diba?
0: Yeah. Actually, ang Pilipinas kasama na sa ASEAN, kasama sa UN, kasama sa APEC.
1: Mm-hmm.
0: Yung Asia-Pacific Economic Cooperation.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon din ng summit yan every year.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapalitan lang yung summit location.
1: Mm-hmm.
0: Aga-alternate siya between the Pacific countries na nasa bandang ang tawag dito, Asian side, at saka yung dun sa may American side.
1: Mm-hmm.
0: So, sometimes sa North or South America ang nagiging host ng APEC. Sometimes sa Asia ang nagiging host ng APEC.
1: Mm-hmm.
0: Actually, this year, I'm not sure kung saan gagawin yung APEC. No?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so mahalaga doon ay lalabas po muli no, ng Pilipinas ang Pangulo. Pero tiyak naman daw na babalik siya, partner. Hindi katulad daw ng iba na lumabas ng bansa, hindi ka nakakasiguro kung uuwi pa nga ba.
1: Partner, talaga siya babatayin talaga siya kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas.
0: Babalik siya.
1: Hindi naman siya. Ang laki ng katungkulan niya.
0: Kasi pinalalayas na siya.
1: Ayaw nga pala.
0: Tandaan mo kaninang umaga, may isang grupo sa labas ng Quezon City Hall na sabi dapat lumayas na daw si Pangulo Marcos Jr. Pero yung nananawagan na lumayas na si Pangulo Marcos Jr., siya yung makikinig abang pag lumayas. Kasi siya yung papalit dapat as vice president. So parang hindi mo ma-atim na ikaw yung mananawagan na lumayas yung Pangulo.
1: Oo.
0: Dahil ano naman, alam mo na.
1: Self-serving call yun.
0: Exactly. Diba? Dahil ikaw ang makikinabang. Diba? Parang, come on. Ano ba talaga po si Kat? Matagal na kitang hindi nakakausap ha.
1: Ang sasabihin na lang naman din ng supporters niya, partner, is matagal naman na niyang pinananawagan yan. Bago pa man siya makasuhan o hindi.
0: Ang masaklap doon, partner, nasabihin niya na dapat daw palayasin daw yung korap. Ano pa? Palayasin yung magnanakaw, palayasin daw yung sinungaling.
1: Oo.
0: Aba, teka muna. Diba? Kasi kung minsan pag tayo po ay nag-aakusa, umarap muna tayo sa salamin. Tama. At siguruhin natin na malinis din ba yung pagmumukha mo.
1: Ano yan eh? Diba? Ano yan? She who cast the first stone, diba?
0: At hindi lang yun. Marami pong mga kasabihan na kapag ikaw ay nagturo, yung daliri mo
1: nakaturo
0: ay meron ding nakaturo pabalik sa'yo. Tatlong daliri yun na nakaturo pabalik sa'yo. Pero lang kung yung thumb mo ay opposable thumb na
1: nakaganan din.
0: Nakaganan
1: sa'yo.
0: Bali yung thumb mo. I mean, come on, really, di ba? Sa ating pong lipunan ngayon, sa ating pong larangan ng politika, kung sabihin mo na nga po na mag-aakusa ka, eh siguruin mo muna na malinis ka rin. Because it doesn't make sense na para sa taong bayan na mananawagan ka para pababain yung pinuno ng bansa, aakusahan mo na kung ano-ano, and yet, ikaw mismo, ang dami mong hindi sinasagot.
1: Mm-hmm.
0: At marami pang mga paratang na hindi pa nare-resolve sa'yo.
1: That's the irony of it. Tanong na dalawang, tatlong taon nang tinatanong sa kanya, hanggang ngayon, iniiwasan pa rin, ayaw sagutin, di ba? At sinabi na, sa haharap sa tamang forum, lahat na ng forum, nilatag yung tanong na yan, hindi pa rin naman sinasagot.
0: At kung gusto man ng prosecution sa impeachment court,
1: naipatawag
0: nga siya.
1: Si Presidente, oo.
0: Hindi naman daw siya pwedeng i-compel, no? Partner, no? Kaya tuloy, hindi siya pwedeng humarap sa impeachment court, pinapaharap na ngayon sa isang civil court, di ba? Sa Quezon City RTC. Problema, nung pag-arap nila kanina, dahil siya po ay babasahan dapat ng sakdal doon sa kanyang kasong grave threats.
1: Na-defer.
0: Bakit nga ba? Anong dahilan?
1: Gusto pa daw nilang aralin.
0: Sino mag-aaral?
1: Yung kanilang side. Gusto pa nilang aralin ang sinasakdal sa kanila para sila ay makapaghain ng tamang pleading.
0: Na-defer, pero decision yun ng korte to defer.
1: Kasi hindi decision nung nag-request.
0: Dahil sa nag-request sila, pinagbigyan ng korte.
1: Alright.
0: So, yun po ang inaasahan po sana natin, ano, mga kapamilya, na matuloy dapat yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay Vice Presidente Duterte sa kabila ng kanilang motion na sa Supreme Court na hindi daw dapat siya kasuhan bilang isang siya ay impeachable officer. Hindi dapat siya kasuhan sa civilian court, partner. Pero parang alam ko matagal nang na-resolve yung issue na yan, dahil kahit po noong panahon ng Administrasyon Duterte, kinasuhan nila si Vice Presidente Lenny Robredo. Diba, alala mo, na-dismiss lang yung kaso. Hindi la natuloy ito. Dahil wala naman talagang basehan nung panahon na yon. Pero eto, diba, parang babalik mo na naman ba yung issue na is the Vice President still hindi siya immune, no, to lawsuits.
1: Malinaw naman sa konstitusyon, ang presidente lamang
0: ang may immunity. While he is in power, right?
1: Baka nalilito yung iba kasi may word na president sa vice president.
0: Kaya nga, or akala ba nila dahil pinalalayas na niya yung president, siya na ngayon na may immunity from suit. Aba, ewan ko na, di ba? Tsaka, yun nga po mga kapamilya, di ba? Yung grave threats case na yan, natagal na Hindi nga lang natin masabi kung why it took so long bago po talaga naihain ito sa korte.
1: Partner, diba? Kahit nga naman hindi pa inihain sa korte yan, ang dami tao na ang nanginig dun sa nangyari nung napanood nila yun nung gabi.
0: Correct. I mean, wala na namang hindi mo na pwedeng itatwa na nangyari talaga yung press conference na yun. Binanggit niya talaga yung mga banta na yun dahil obviously, hindi na nga maikaila ito ng mga depensa doon sa impeachment court. Tanggap na nila na nangyari talaga ito. This is not AI generated. Hindi naman iba yung konteksto na sinasabi niya. Kahit sabihin mo pa na iniiwasan nila yung words na
1: taken out of
0: hitman, assassin. Wala naman daw kasing binagit na ganun mga salita. Someone lang daw. I talk to someone. May kinausap ako. Okay, walang hitman, walang word na assassin, ganun. Pero yung mismong sinabi mo, may kinausap ka para ipapatay si ganyan, kung siya mismo ay ipapatay, nandun na yun. Established na yun na sinabi talaga. So, I really don't know kung itong korte po sa Quezon City can actually continue with this case kung ngayong nakabinbin pa yung motion sa Korte Suprema. Sana actionan din ito kaagad ng kataas-taas sa hukuman. Ang dami mga nakabinbin sa Supreme Court.
1: Yun nga yung sinasabi din natin, di ba? Bakit parang mabagal ang mga desisyonan. Narinig din naman natin yung sinasabi ng ibang mga retired associate justice na pag nakitaan ng Korte Suprema ng na dire need, 'di ba, na sila yung magsalita, gagawa na sila ng ruling, pero parang mabagal.
0: Kaya tuloy, the wheels of justice grind slowly. Kaya tuloy, may isa pang kasabihan na ang justice delayed daw.
1: Justice denied.
0: Justice denied. So may mga ganun ding kasabihan. But actually, hindi natin alam kung bakit ganun din po kabagal yung proseso. Ano ho ba talaga yung pag-aaral na ginagawa ng mga hukom, mga justice, para po sila ay makapaglabas ka agad ng desisyon. So, eto, nandito po tayo sa punto na hindi pa natuloy yung arraignment ng Vice President. si Presidente Marcos ay lilipad palabas ng bansa. Parang para sa kanila, tuloy lang no, ang normal na trabaho ng Pangulo at hindi siya masyadong nakikialam sa mga problema ang kinakaharap ngayon ni Vice Presidente Duterte.
1: Yung paglabas naman ng Pangulo partner ng bansa, may trabaho pa rin naman siyang gagawin.
0: Meron
1: din naman tayong iba nakita, lumabas ng bansa, wala naman trabahong gagawin, pero may excuse naman sila.
0: Ngayon, kung yung magkapatid na kahit ano po ang iniisip nyo, kung babalik pa, sabi naman ata ni, sino ba nagsabi kanina? Si NBI Director Melvin Matibag. May impormasyon daw siya na babalik naman daw.
1: Oo. Ang pinagtataka ko nga doon, partner, bakit kasama si ate kung ang sabi nilang dahilan eh para sa pagtatry ng conception ng mag-asawa, di ba?
0: Sinabi ba yun?
1: Oo, may nabasa ko na ganoon.
0: Pero hindi naman yun ang official reason.
1: So, yeah, pero ano kang reason bakit silang tatlo?
0: Hindi naman sila nagbigay ng official na dahilan sa mga pamilya. We don't know. Wala rin naman daw paalam, di ba? Hindi humingi ng paalam sa Senado. So, bakit ganoon? Hindi rin natin alam kung anong basehan at bakit sila pinahintulutan na lumipad palabas ng bansa. At kung sa Singapore, ho ba talaga ang final
1: destination?
0: Baka kasi jump off point lang or parang ano lang, may connecting flight, hindi rin natin masabi.
1: Wala naman daw sabi ng BI na nakita nga any...
0: Wala.
1: Baka kasi hindi pa bumibila ng ticket.
0: Lagi ka bang ano?
1: We don't know.
0: Lagi bang spot on ang sinasabi ng BI, partner? Lagi ba nila alam? Parang feeling ko kuwisan. Pag sinabi ng BI, ay, nakawala na pala. Ngayon lang namin nalaman. Magaling!
1: Mahirap na!
0: Ay, naka. So anyway, to tomorrow mga kapamilya, kahit weekends, naghahanda po siyempre for the parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kailan ba gagawin
1: ito? Sa Lunes na yan, partner.
0: Mondays.
1: Oo, so nakahanda na ngayon. Ang COMELEC ay naglabas na ng mahigit 1,000 mga vote counting machines. Ngayon ay...
0: Vote counting machines?
1: Yes, for today, ang balak nga ng COMELEC.
0: So ano ba sila? Automated election of arm.
1: Yes, oo.
0: Hindi siya manual.
1: Ngayon nga nila... target na matapos yung pag-check ng mga automated counting machines.
0: So Monday, magbubukas po ang election sa Bangsamoro Autonomous Region. Mga ilang lalawigan din ito, di ba? At syempre, hinigpitan na yung seguridad para po dun sa mga lugar na lalahok po dito sa kauna-unahang BARM parliamentary election. Sino makakausap natin, partner?
1: Ang makakausap natin ay Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL.
0: Nagbabantay din
1: dahil,
0: ba?
1: Dahil oo, kasama sila. Kasama ang COMELEC, NAMFREL, IBP at ang
0: PPCRB.
1: Independent Election Monitor. Hindi ko alam ang PPCRB kung kasama.
0: PPCRB, meron din.
1: Pero kausapin natin si Sir Eric Alvia ng NAMFREL.
0: Via Zoom?
1: Via Zoom, Zoom, Zoom!
0: Ayun, nasa Zoom, Zoom, Zoom. Ay, magandang hapon po sa'yo, Sir Eric, Tony, and Rica.
2: Hapon. Magandang hapon, Rica. Magandang hapon. Kakaturing pa rin ba?
0: Yes!
1: Yun pa rin po.
0: Actually, may kanta po tayo, but I will sing that later para po sa kapakanan ng lahat ng mga nakikinig. Sir Eric, thank you so much. Kayo ba ay pumunta mismo sa Cotabato?
2: Oh, mga nakaraang intact taon na nga kasi ilang beses nang pinopostpone itong BARM elections. Naghahanda kami tapos biglang nauudlot, ipopostpone, no? Ngayon, tuloy na 'to, no? Sa darating na Lunes, meron na tayong halala. So, meron tayong tao on the field.
0: May tao kayo, okay. But you're not there personally sa Cotabato?
2: Wala. Dito ako sa data center pati sa election analytics center namin. Siguro pwede ko yung bumisita dyan.
0: Okay, very good. Yung mismong NAMFREL headquarters, nasa na ba ngayon?
2: Nasa Mandaluyong.
0: Mandaluyong. Yes, yes. Dati-rati kasi
2: sa labas ng Mandaluyong.
0: Nung bata pa ako, NAMFREL laging nasa Lasale.
1: May office na sila sa Mandaluyong.
0: Hindi, yung kasi yung quick count center noon, di ba, no, Eric? Panahon ni Joe panahon ni Joe Concepcion.
2: Sa Lasal Green Hills.
0: Yes. Anyway, so ano ang magiging role ng NAMFREL dito sa BARM parliamentary elections?
2: So, liban dun sa pagbabantay nga sa pagpapatakbo ng halala, no, sinisigurado namin na nakakasa na talaga yung mga gagamitin ng mga makina, no, yung mga election paraphernalia, mga ballots, no, Yung mga makina, bukas nga may final testing and sealing kung talagang gumagano o may aberya, tapos sigurado na nakatago ito sa secure na lugar, no? Tapos yeah, syempre binabantayan din natin nung nakaraang mga linggo na yung kampanya, no, na dapat medyo nasa lituntunin, no, ng halalan, no, na malinis, no, at hindi gumagamit ng dahas, no. So far naman wala tayong nakikitang major violations. Merong konting dirian, merong konting siyempre pagkakainitan dahil may mga lugar doon na medyo may mga violations, no, related to the firearms ban, no. Tapos meron din tayong pagbabantay na gagawin sa araw ng halalan doon sa labas at sa loob ng presinto, no. Bubukas ang presinto alas 5 ng umaga, matatapos yan ng alas 7 ng gabi, kasi siguraduhin natin na lahat makakabo, no, ng maluwag at safe, no. Isa pa sa babantayan natin yung mahalaga dahil automated elections ito, yung transmission ng election results, no.
0: Yeah.
2: Yung transmission ng election results galing yan sa automated counting machine sa iba-ibang lugar ng barn, ipapadala dito sa data center sa Manila, tapos itakalat ito sa mga iba-ibang recipients, no, kasama na dyan yung major at minor minority party, accredited citizens, arm, pati media.
0: Kasama kayo na UMPREL, makakatanggap.
2: Oo, kasama doon. No? Dalawa kami makakatanggap nung transmitted election returns, pero yeah, iba ang gagawin natin, no? Dahil hindi lang namin tatanggapin yung datos tapos ikakalat namin sa madla, no? Gagamitan namin 'to ng validation count, no? Meron kaming programa, yung app namin, na kung saan ikakalat namin sa publiko para i-capture yung QR code, no, at election return metadata nung yung pinapaskil sa labas ng classroom, di ba? Ipiprint out ng 8 copy. Ikakalat namin yung app na yon at ka-capture nila yung QR code, ipapadala namin kung yung datos na pinapadala sa amin galing sa QR code ay pareho dun sa tinatanggap namin sa COMELEC, ibig sabihin malinis yung bilangan, no? Walang discrepancy. So, tapos meron pa tayong random manual audit na ginagawa dyan sa Davao City para siguraduhin, no, mano-manong bibilangin siguro yung mga 26 ballot boxes.
0: From?
2: Bibilangin mano-mano kung paano bumoto yung isang botante at kukumpara natin dun sa resulta ng makina.
0: Kailan yung,
2: so, marami tayong levels.
0: Kailan Eric gagawin yung random manual audit?
2: Ano na to? Siguro sa susunod na araw, no? September 16 na.
0: The day after the elections.
2: 15. September 15.
0: I see. Tapos pag
2: ang
0: random,
2: dalawang linggo yan sa Davao City.
0: Pag random yan, alam na ba kung saan pipiliin randomly yung mga ballot boxes? Hindi pa.
2: Hindi pa natin malalaman until noon time of election day.
0: I see. Okay.
1: Sir Eric,
2: para hindi makahanda, no, yung mga tao kung saan talaga ang bubunutin na tao.
1: Sa Monday na po yung election, meron ilan po ba yung mga may hotspot tayo sa barm ngayon?
2: Kung marami-rami yun, no? Hindi ko na, dahil nag-iiba araw-araw, eh, no? Pero yung mga mainit na lugar talaga sa Lanao del Sur, no? Marami mga areas doon, areas of concern, no?
1: Wala na ho ba tayong mga problema ngayon doon sa mga sa mga tatakbo na mga pagbobotohan ng mga ano?
0: Candidates
1: po natin. Like successions.
2: Yung kanina tinanong mo yung kung may problema, mayroon pang nakasalang na appeal, no? Yung isang partido, no, na nag-appeal sila sa Supreme Court, no, kasi tinanggal sila ng COMELEC, no, nung inaccredit sila as a political party. So that's one, no. Mm-hmm. Tapos yung kanina yung succession naman, meron nang palang dalawang mga members of parliament na napili, pero sectoral representative sila, no. Napili sila mga 2 weeks ago kung saan nagpulong-pulong yung mga IP, no, at namili ng kanilang representative. So meron ng napili, hindi pa lang na-proclaim, no.
1: Mm-hmm. Ano po
2: so,
1: ba
2: yung marami yan, 80 seats, no?
1: Mm-hmm. Ano po ba yung mga pagbobotohan nito, 80 seats na ito, Sir Eric, para lang po sa kaalaman ng lahat.
2: Okay, mayroong 40 ang ano, no, regional party representatives, no. Yung mga kandidato galing sa 12 or 13 parties ay papagpilian. Ngayon, parang party list nila ito, no? May threshold sila, no? Makakapasok ka lang ng consideration dito kung makaabot ka ng 2.5% of the total voters, no, who voted, no? For the 40 seats, no, allocated for the regional political party representatives. Tapos meron tayong 32 na papagpilian para dun sa district representatives. Yung mga lugar nila, no, kanya-kanyang lugar, no, kanya-kanyang balwarte, mamimili ng kanilang representatives, no, ayon sa kanilang distrito, no, dun sa limang lalawigan at isang special geographic area malapit sa Cotabato. Tapos merong 8 na papagpilian para sa mga sectoral representatives, yung kababaihan, kabataan, ulama, no, settlers, no, yung mga usually yung mga settlers, yung mga non-Moro ito, eh, non-Muslim, no. So ito yung papagpilian na mga posisyon, no, sa darating na Lunes.
0: Okay, because dahil ito nga ang kauna-unahan, can you anticipate, Eric, kung saan magkakaroon ng potentially, ha, ng kaguluhan o kalituhan?
2: Yung kaya binabantayan din natin pala, no, yung buti na sabi mo yun, no, yung kalituhan, no. Binabantayan natin yung social media space, no, dahil marami mga disinformation at misinformation na lumalabas, no, para siguro lituhin yung mga tao, o siguro ewan ko kung anong gustong epekto nila na hindi lumabas, no, yung mga botante para bumoto, no. Karamihan nito nangyayari dun sa Central Mindanao area, eh. Kaya nga yung kanina yung nabanggit ko, yung mga medyo binabantayan natin Husto, yung Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
0: Okay.
2: Itong mga area na to.
0: What is the prevailing situation doon sa tatlong binanggit mong lalawigan, Eric? At bakit ito maituturing na mga hotspot?
2: Halo-halo na yan. No? Very intense yung competition dyan sa lugar na yan. Tapos meron din tayo nakikitang high level of and proliferation of loose firearms.
0: Mga arm groups.
2: Or arm groups, no? Hindi, not necessarily politically or clan aligned, no? But some of them are really attached to yung secessionist groups dati, no? Yung MILF, no? Marami pa rin mga armas, no? Kasi hindi pa natutuloy yung decommissioning.
0: Uh-huh.
2: Depende sa kung sinong kausap mo, no? Publicly, pag ina-acknowledge ng AFP, 20,000 lang. Pero pag in-assess mo yung sa kanilang strength, mga 40. So, bilang mo, 40 high-powered firearms out there. No? So, yun ang concern.
0: No? Sa ngayon ba, Eric, dahil sa wala pa namang naipapasa na anti-political dynasty law sa Kongreso, meron bang, how do you say it, posibilidad na yung Barm Parliament, makapagpasa sila ng sarili nilang anti-political dynasty law? Or is that even something na malayong mangyari given na baka mas laganap pa ang dynasties dyan sa Barm area?
2: Ah, buti na banggit mo yan, no? Kasi yung BOL, no, yung Bangsamoro Organic Law, may provision dyan, no, na may anti-dynasty anti-political dynasty provision. Mas ano pa sila? Mas progresibo pa sila kaysa sa atin, no? Meron silang provision dyan, no, na up to the second degree of consanguinity bawal, no? So makikita natin, hindi lang eksperimento tong Barm elections na to, o yung pamamalakad ng autonomous government sa Barm, parang modelo na rin, no, na kung saan pwede nating gayahin, no?
0: Huh? Siya pa ang magiging modelo, ha?
2: Oo, kasi kaya nga ako very hopeful ako sa well, of course, na elections is just one step towards no peaceful normalization of the peace process, no, or transition, no. Pero sila mas progresibo pa, no. Magkakaroon pa sila ng fiscal autonomy, no. Yung pamamalakad pa nga nila ng pagpili ng kanilang mga ahensya, yung leader ng ahensya nila manggagaling sa parliament, no.
0: Uh-huh.
2: So kaya nga importante bantayan natin na yung outcome o yung resulta ng elections ay tanggapin ng lahat. At walang duda, no? Para pag namili sila ng chief minister nila, talagang maayos, no, yung pamamalakad.
0: Yun nga yung palang the parliamentary model is kung sino yung mga nakaupo na members of parliament. Sila rin ang parang bubuo ng parang gabinete nila doon, eh, di ba?
2: That's true, no? So maganda ito, no? We're running a parliamentary system under a presidential unitary system, no? So baka pwedeng modelo ito sa mga lugar katulad na alam mo nakaraang dekada yung Cordillera region.
0: Cordillera Autonomous Region.
2: Oo, di ba? Pwedeng sigurong sundin itong modelo na to, no? Tapos yung Negros yata, no? Gusto nila nang yatang gawing gano'n, no? So maganda ito dahil makikita na rin natin yung advantages ng pagpapatakbo ng isang parliamentary system.
0: Or disadvantages.
2: Yung parliamentary system. Or disadvantages.
0: Yes.
2: Kasi yung disadvantage yan, you assume that your bureaucracy has the capacity and capability to run government.
0: Correct.
2: May kakayahan ba ang barn at this stage?
0: Pero isa sa mga kinakailangang isipin din natin, partner, no, tsaka Eric, kung naaakma ba sa kultura natin, no, kahit pa sa kultura sa Mindanao, yung ganung modelo ng pamamahala, yes, no? Whether it's a parliamentary system or a how do you call it? Or a bicameral system, parang ganun. Kasi yung sa parlamento, as an elected representative, no, nung lugar mo, pwede kang bigyan ng posisyon na parang mamamahala ka sa isang particular na sector. Mm-hmm. Pwede kang maging Minister of Transportation, Minister of Health, and all that and so forth. Tapos, pag hindi ka nagustuhan, pwede mong i-dissolve yung government, di ba? Parang ganun nangyayari sa mga parlamento sa ibang bansa.
2: Yes. Even yung chief minister, no, kunyari, na pwede walang palitan. Kumpiyansa ng confidence or trust yung mga tao, tatanggalin ka kaagad. Papalitan ka ng member of parliament na sa tingin nila, kakayanin yung trabaho.
0: And isn't that somehow parang sa akin lang? Ano? Because sometimes, aalala ko yung modelo sa Italy, partner. Mm-hmm. Kuminsa sa loob ng isang taon, nakakailang palit ng gobyerno yun. Dahil parlamento
2: That's true. Oo. Palit ng palit ng tao, pero established pa rin yung institution. No? Tumatakbo pa rin yung gobyerno, tumatakbo rin yung bansa, no? Hindi nagkakaroon ng crisis, no? Dahil may nag-assume ng leadership, no? Mm-hmm. Pero madaling tanggalin yung mga tao na hindi nagpe-perform, no? Mm-hmm. So may accountability mechanism din. Perform or you get shipped out.
0: Hindi na kailangan mag-rally para sabihing lumayas kasi, chief minister, hindi na kailangan ganon.
2: Oo, kasi kung sa presidential system yan, katulad ngayon, no?
0: Yeah.
2: May fixed term, no? Aantayin mo.
0: Correct.
2: Yung 6 na taon bago mo pababa.
0: Unless ma-impeach siya. Unless ma-impeach.
1: Ako may tanong. Opo. Very curious question lang din, Sir Eric, no? Ngayon kasi meron tayong magiging parliamentary voting. Para sa hindi lang din po nakakaalam dito, what's gonna stop those pursuing the federal form of government na pag-usapan ulit ito ngayon na magkakaroon tayo ng parliamentary sa BARM?
2: Pwede nang isulong yan, no? Pero pangkahalata na, no? Ang epekto niyan, buong bansa, no? Pero what's then it might probably require some charter change, no? Mm-hmm. Or changes in our constitution, no? Mm-hmm. Mahabang usapin yan, no? Mm-hmm. And idadaan pa yan sa isang referendum, no? Ito, pwede na natin, kaya nga hindi na eksperimento ito, namili na, no? Yung mga tao, choice na ng mga tao sa BARM na magkaroon ng autonomous government, no? Para patakbuhin, again, no? Yung laban naman talaga dati, nakailang dekade na, yung self-determination and autonomy. So ito yung napili nilang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Remember, some of them, no, or most of them went into an armed struggle, no, for changes, no, and reforms, no, self-determination. Ngayon nakita nila na tapos na yung ano na yun, hakbang na yun, nilipat na sila ngayon sa isang political struggle, no. So ngayon, marami kang nakikitang may hawak ng armas, nagiging ano na, nagiging administrator na, nagiging nuyusante na, nagpapatakbo na ng gobyerno, no? So, ito na yung peaceful transition, no? So, tama na yung paggamit ng dahas, tama na yung paggamit ng armas.
0: Correct.
2: No? At nandito na tayo, political party na tayo, no? Mm-hmm. Kung gusto mong may isulong ka, pagandahin mo yung plataforma mo, pagandahin mo yung program and activities mo.
0: Anyway, since Monday will be a historic day, syempre po, para sa mga kapatid nating Muslim, inaasahan natin na sana nga po, no, na maging mapayapa, naging matiwasay at maging malinis yung pong magiging halalan nila, para yun naman kung sino yung arang karapat-dapat din, no, na mapili as mga representatives, ay sila po ang mailuklok. Eric, thank you so much at saka good luck sa inyo, ha, sa pag-monitor nyo sa Monday.
2: Maraming salamat din, inshallah.
1: Thank you, sir. Salamat.
0: Thank you, thank you.
1: Thank you, sir.
0: Eric Albion, Sec Gen Po, ng National Citizens Movement for Free Elections. Oras po natin, 6:01.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis ng doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
7: Mula noong

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Court, ng mga korte, that is always subject to the discretion of the honorable court, yung atipong judge dyan. So whatever the reason po, dadatong po yan sa husgado po kung anong pari naging dahilan. Kung may request po, or mutu proprio upon the instance of the judge, or yun nga, kung may request either of the parties for the presenting of scheduled hearing po or arraignment po.
2: Mm-mm. Sir, ako naman po mamumusta dun sa iba pa nating mga binabantayan. Kasi ang SALG po natin nagsabi na mukhang may impormasyon na sila na malapit nang mahuli. Opo, si Senator Bato at si Zaldico. I was just wondering if the NBI is in coordination din po with them.
1: Well, yung statement po ni SALG, we always support ko ano po yung kanilang findings because they have their own way of investigating, of locating yung surveillance po nila. But I have to support yung statement po ni SALG sapagkat kami rin naman po mismo, meron din kami mga monitoring. It looks promising po yung ating pong mga nakikita na lead po dito.
2: Yung pag sinabi nyo pong promising, nagko-confer po ay pareho po yung
3: tumutugma,
2: mga...
3: Tumutugma, yung impormasyon.
2: Yung impormasyon sa meron sila.
1: Not exactly na parehas po, pero at least when we have to compare yung amin pong hawak ng mga information, at least we somehow can arrive to a safe and logical assumption and conclusion na baaring malapit na po talaga natin siyang makuha.
2: But I'd like to get your thoughts on maybe this matter din, sir, no? Pero kasi ikaw po, bilang director ng NBI, mataas din po ang inyong katungkulin. Umaagree po ba kayo na yung mga ganitong klase ng mga impormasyon ay dapat isinasa publiko? Katulad na lang ng pagsabi ng malapit na naming mahuli ang isang tao na matagal na nating tinudugis.
3: Matagal ng pugante.
2: Opo, dahil nga po, di ba parang napi-preempt attorney yung mga nangyayari?
1: I agree with you, pero meron po mga reasons yan and probably yung kay SLG has his reason to say that. Ano po, meron siyang may ibang pinanggagalingan. Sa amin naman po, yung ginagawa naman po namin, kung ano yung tingin namin na pwede lang namin maibigay sa publiko para naman po updated din because this is something that's a matter of public interest. Na kailangan din na kahit naman papano or for some reason meron po tayo maibigay ng mga impormasyon dahil nag-iintay po ang ating mga publiko.
3: Okay, very good. Director, alam naman po natin na sinasabi po ni Vice Presidente Duterte na 2023 pa daw ay nangangamba na siya para sa kanyang kaligtasan dahil meron ding umunong mga banta na natatanggap niya magmula pa noong taong iyon. Yung po ba sa NBI after po na kayo ay maupo, meron na ho ba kayong nagawang pag susuri kung tuloy meron ho ba talagang banta sa buhay ng Vice President?
1: Well, wala po kaming namomonitor na seryosong banta dun sa buhay ng Vice Presidente. Ano po? At kung pakikinggan naman natin yung statement niya, sinasabi niya, minomonitor siya, sinusunod siya. Ang alam niyo po naman yan, baka naman yung sumusunod o nagmomonitor, hindi banta, hindi more so to give her the protection. Yung pong whereabouts. Dahil gusto rin bigyan security. Lalo-lalo na po kami sa National Bureau of Investigation, napakalino po sa mandato ng batas na namin na sinasabi na obligasyon namin na proteksyon na ng presidente, ang vice presidente, ang Speaker of the House, Senate President at Chief Justice. Malino po yan eh. Kaya kami po nga po mismo nung narinig namin na sinasabing walang tiwala na sa police, sa korte, kami naman po sa NBI, bagamat hindi nabanggit, baka isinasama rin po ron, we are willing to have a dialogue, to sit down with the Vice President or her team para i-assess po yung threat sa kanya. At kung meron po talaga, ibigyan namin siya ng karagdag siguridad. At kung hinahanap niya kung sino man nanagot, kung meron mangyari, ako personally as the director at itinataya natin yung bureau, we will be answerable kung under our care may mangyayari po na hindi maganda po sa ating Vice Presidente.
3: Director, matanong ko lang another matter, no? Pero medyo natabunan din po itong issue ito. May naitutulong din ho ba ang NBI sa paghahanap kay Charlie Atong Ang sa ngayon?
1: Meron po, may coordination po kami niyan. And in fact, we are using po yung ating mga technology to locate him. And we have a strong indication that Mr. Atong ang still in the country.
3: Yun, no. Kasi medyo naisang tabi itong pagre-report di pa patungkol sa paghahanap kay Charlie Atong. Kahit na tinaasan na yung pabuya para sa kanya, di ba?
1: So, tama po kayo, parang yun na nga po yung sinasabi ko kanina, yeah, na yung public somehow dapat meron tayong naibibigay na update kahit na papaano,
3: yes,
1: para hindi po naman sinasabi na napapabayaan na natin yung mga dapat natin tugunan. Hindi lang po si si Mr. Atongang, si General Bantag, andyan din po yan, of course. Andyan pa rin po yung mga high profile po tayo na binabantayan at kailangan po nating mahanap. Ano po, kabisuma sa NBA, yung aming pong nationwide na opisina ay nakatutok naman po. At kung sakali po na magkaroon talaga ng positibong impormasyon, ay nakahanda po tayo na kunin po yung mga individual na yan.
2: Mm-hmm. Dahil nandito ka na rin, attorney, sa aming programa, marami na po kaming itatanong sa inyo. Sasagari na po namin.
1: Sige lang po.
2: Marami rin po kasing nahawakan ng NBI. Makukumusta din po ako doon sa honey trap issue kay
3: Ralph Recto.
2: Opo, ano na pong nangyari dito? May naisip?
1: Opo. Umusad na po yan, nakapaghain na po tayo ng qualified human trafficking dun sa mga individual na involved dito base sa aming investigasyon. At dyan po ay naisumitin na namin yung aming affidavit of investigation sa Department of Justice National Prosecution Service para siman po ang magtandak ng preliminary investigation. At today po, nag-file po tayo ng disbarment dun po sa limang abogado na involved po dito sa kaso na ito. At sa Lunes po, bari sa Lunes or sa Martes, yun naman po sa Ethics Committee ang ipapile natin naging sa Leandro Libiste po.
3: Medyo curious din ako doon, partner, no? Bakit ang NBI ang magfa-file ng disbarment case dito sa mga nasasangkot sa honey trap scheme?
1: Well, kasama po sa mandato namin yan that all cases na aming makikita na dapat pong ihain, whether it's criminal or administrative, ay dapat po naming gambanan at gawin. Yung po kasing ginawang offense na to, this is not a private offense, this is a public offense.
3: Uh-huh.
1: And lahat po ng pwede nating ihain na kaso ay pwede pong gawin. Kasama po sa mandato ng NBI, yung po paghahain ng ganyan po. Reklamo po.
2: Pag naghain na po ba ng reklamo, attorney, automatic po ba na meron ng di pa kaso, so hindi pa HDO yan, di po ba? Ilbo po.
1: Well, I have to check with our regional office ng NCR kung naipasa na po yung request ng letter ng Ilbo po, yung Immigration Lookout Bulletin Order po. Dahil lang report po nila sa akin, they will request the Department of Justice to request an Ilbo to the Bureau of Immigration po.
3: So yung disbarment po ang magpapasya niyan is Korte Suprema mismo, di ba?
1: Tama po yan. That's why sa Korte Suprema po inireklamo.
3: Yes.
1: At ang Korte Suprema pwede pong they will account it na sila na, or they can refer it to the Integrated Bar of the Philippines to conduct the investigation po and reception of evidence. So may process po na gano'n. And that is the discretion po of the Supreme Court po.
3: Pero ang ibig niyo sabihin, aside from kunwari paghahain ng mga criminal cases dito sa mga ito, gusto nyo matanggalan sila ng lisensya bilang abogado?
1: Kasama po ito sa dapat na maging parusa. Medyo mabigat po yung naging aksyon para sa amin, sapagkat ang kita po namin kasi dito, mataas po ang standard ng isang abogado na hindi po dapat sumasali sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga ebidensya na mali po, the peke, in this case na magpapublicate po ng sworn affidavit na hindi naman po totoo yung istorya, ano po.
3: Okay. Sige. So may tanong ka pa?
2: Isa pa, partner. Isa okay, na lang. Sa speaking of disbarment pa rin naman tayo, may kaso na po laban kay Vice Presidente na grave threat. Bilang abogado din po sa kanya, ang NBI po ba magpapasa din ng disbarment laban sa kanya?
1: Wala pa pong napapag-usapan sa NBI na magpapile ng disbarment kay Vice President Sara Duterte. Ano po? So, hindi

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music.
7: Kaya mga kapamilya, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalalalal! Impeachment Court spokesperson, hinimok ang publiko na magtiwala pa rin sa impeachment process. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Rad Patrol Robert Mano. Kuya Robert!
8: Tony, ipinaliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol kung ano naging basehan ng Impeachment Court sa pagpili nito sa Amici Curie o yung Friends of the Court na silang magpapaliwanag naman sa mga senator dyan sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tonggol, kabilang sa konsiderasyon ay ang desisyon na kanilang inilabas noong nasa Korte Suprema pa sila. Tatlo sa kanila ang naging Chief Justice at isa naman ay dating Associate Justice ay si dating Associate Justice Adolf Ascuna na nag-Vice Chair ng Public Accountability Provision at Legislative ng Konstitusyon. Hindi rin na isa sa publiko pa ang kanilang pananaw sa issue. Sa kanilang pagharap ay babasahin ang kanilang paliwanag sa voting threshold at kasunod ay ang pagtatanong ng mga senator judges. Pwede rin magtanong ang mga partido pero ipapadad ito sa presiding officer. Ang mga tinukoy ay sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, Hilary Davide at retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Samantala, inimok naman ni Tonggol ang publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judge ngayong napag-uusapan ang voting threshold dahil bahagian niya ito ng proseso.
9: Parte po ito ng democratic processes natin para yung gantong mga debate po ay lalo pong tumatalino lahat po yung buong sambayanan, pati po yung ating mga senator judges at saka yung parties at tayong mga nanonood at talagang meron pong pagtutunggalian ng mga schools of thought talaga na kinakailangan mangyari in a democratic institution. Kaya huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge parang katulad nyo rin po sila, no? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila, no? May mga question din po sila at gusto nilang to finally put a nail in the coffin itong question na to.

0: Atian, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuya Robert, partner.
2: Apat na nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico arestado sa San Juan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
3: Rika kinampirman ni San Juan City Police Station Chief Police Colonel Anthony Gapang na naaresto na ang 48 maleto boys o nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico dahil sa kasong cyber libel na inilabas naman ng QCRTC Branch 93. Sila ang apat na nagrekant ng kanilang statement hinggil sa issue ng maanomalyang flood control. Kinuli sila sa parehong araw ng kanilang arraignment sa iwalay panakaso sa San Juan City Hall of Justice pero agad din nabigyan ng pansamantalang kalayaan matapos magbayad ng piyansang 10,000 piso kada isa ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat Marlene Padiernos.
1: Korte Suprema ay binasura ang administrative complaint ng Ombudsman laban sa 7 mahistrado ng Court of Appeals kaugnay ng pagbalitad ng preventive suspension sa mga opisyal ng antike. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Raj Badrol, Bert Dizon. Bert!
4: Yes, Tony, binasura nga ng Korte Suprema ang administrative complaint ng Office of the Ombudsman na inihain noon ni former Ombudsman Samuel Martires laban yan doon sa 7 Court of Appeals Justices. Kaugnay ito ng pagbaligtad ng Court of Appeals sa 6 preventive suspension na ipinataw ni Ombudsman, ni former Ombudsman Martires kay Tobias Fournier Mayor Ernesto Tahanlangit III at iba pang opisyal ng antike noong 2024. Sa resulto may pecha December 3, 2025 na ngayong araw lang itinapubliko, sinabi ng Supreme Court na walang sapat na merito ang reklamo at ang mga isyong inihain ay judicial in nature. Inaktuhan noon ng mga mahistrado ng gross ignorance of the law matapos maglabas ng TRO laban sa preventive suspension. Nagugat ang kaso sa kontrobersya sa pamamahagi ng DSWD food tax sa antike kung saan inakusahan si Tahanlangit na planong ipamahagi lamang ang ayuda sa mga piling barangay. Sa naging decision ng Supreme Court, hindi pinanagot ang 7 CA Justices sa administrative complaint dahil sa kawalan ng merito at dahil ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang tungkulin o judicial functions. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Uy, sabay pa kami. Sige, kanta na tayo. 1, 2, ready, sing!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trenta.
1: Ayun na nami-miss ko pag tangali, partner. Hindi na kayo nagko-chorus ni hindi numero 1 Jeff or na. Eh, bakit nga ba?
2: Eh, mas mag... Ayaw, hindi na. Hindi na. Yan nga rin ang aming nami-miss.
1: Bakit wala na kayong tandem na...
2: Oo, sabay na sabay, di ba?
1: Yes, synchronized to the last millisecond.
2: Wala.
1: Pero magkasama pa rin kayo sa headline ngayon.
2: Oo, ganun din ang aming ano, graduation march.
1: Nandito na si Kakanturing. Pero hindi, pero ibig sabihin, hindi na kayo sabay na...
2: Hindi na. Solo na lang.
1: But why? Anyway, sa mga pamilya, hindi ho pa talaga mawawala ang isang araw na makakalipas na hindi po nanonood at nakatutok sa kanyang 55-inch touchscreen TV. Si Kabalenzo, si Mugasmin. At meron siya mga pinapabate, partner ha. Sino yun? Kanyang kaibigan niya.
2: Sige
1: daw. Na si Customs District Collector sa Port of Clark, si Police Colonel Jairus Reyes. Pinapabati ni Kabalenzo, si Mugasmin. Pinako-congratulate din niya at pinapahappy birthday din niya si Attorney Jonna Abigail Flores Cruz ng Magalang, Pampanga.
2: Ayan. O, di congratulations, happy birthday.
1: Lahat na ang mga tao doon, po, opo.
2: Oo, ay talaga.
1: Magalang.
2: Magalang nga sila.
1: Opo. Have you been there, partner?
2: Saan?
1: Sa Magalang, Pampanga?
2: Hindi, hindi pa.
1: Mawalang galang ka
2: ba? Titignan ko nga. Baka pagdating ko doon, bigla rin akong bumait at maging
1: but
2: magalang.
1: But you're very, very mabait naman all
2: oh,
1: the
2: yes,
1: time.
2: Oh yes, totoo partner. Naman din yan.
1: Ikaw okay. Sige, ito ha, bago tayo matapos. Nakiki-80s trend ka rin ba, partner?
2: Nakita ko yun, hindi ako na ganun.
1: Ako din. Oo, para pinipilit nga ng itong mga mission control specialist natin na i-80s din ako.
2: Oo.
1: Ang hinanap nila yung tunay na 80s na litrato ko. Kasama pa kami ni partner Henry Umaga Diaz no, ni paring Henry.
2: May balbas ka pa nun?
1: Hindi! Totoy na totoy pa.
2: Baby pa?
1: Ang may bigote nun si paring Henry.
2: Uh-huh.
1: Saka naka yung alam mo yung buhok
2: fringe.
1: Na yung ganun pa. Eh grabe, pag pinakita yung mga litrato ngayon, sabi ko, my God, di ba, napaka-totoy pa ni kakanturing nun.
2: Nauso nga, hindi ko alam kung paano gawin, kaya hindi ko rin nagawa.
1: Hindi naman ako nakikisali doon. In fact, no, mga kapamilya, medyo ano ako doon eh. Ilang ako sa mga ganun yung nagsishare ka ng mga litrato mo from your younger days. Kasi baka mamaya kung anong gawin ng mga tao sa AI at gamitin yung mga litrato mo, yung face mo. In fact, yung facial recognition technology. Hindi ko alam kung magagamit pati yung mga younger photos mo. And then replicate that and use it to actually access whatever it is that you... Ayan o, yung pinapakita partner.
2: Mamayan.
1: Ano yan?
2: Baby boy ka pa nga.
1: Of course.
2: Partner,
1: yung katabi ko na may hawak ng saging for some reason, hindi ko alam kung bakit ganyan ang paghawak niya sa saging. Si paring Henry Umaga Diaz po yan, mga kapamilya.
2: Hindi niya kinakaya
1: saging. Just to provide context, ito pong larawang ito, taken sa bahay po ata ni the late Harry Gasser. Yung pong anchor po ng Newswatch. Ito po ay party nung kaming magkakasama sa news ng Radyo Veritas.
2: Ang pogi mo, partner, ha?
1: Panahon po ito na I think this was before or right after the EDSA revolution.
2: Oo, at bakit nga ganun yung paghahawak ng saging ni sir?
1: Yes, so parang Henry, kung ikaw ay nanonood dyan sa Canada, pakipaliwanag mo nga kung bakit ganyan ang hawak mo sa saging. Anyway, so magpapaalam na kami. Bahala na kayo mag-80s ng sarili ninyo.
2: May weekend pa naman.
1: Yes, kakanenturing Tony Velasquez.
2: Hindi ka naso po nyo nakasama. Ingat ka pamilya.
1: At handa na yung mga mag-80s sa TV Patrol. Susunod na. Hanggang sa Lunes. Happy weekend mga kapamilya.
5: Susunod na. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Sama-sama tayo sa pagtulog.
6: Unti-unti bumabangon.
7: Sama-sama lang kahit mahirap.
8: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
5: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
9: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sulog ni MV June Aster sa Coron, Palawan. Napasok na mga sulog na katawan. Tumambad sa mga otoridad. Ilang ganap na mga biktima sumugod sa opisina ng nasunog na barko para humingi ng tulong at linaw sa pamunuan. Gadget at dokumento tinangay ng bukas kotse sa kainta. Sa pool sa video, rider bumangga sa lumilikong truck sa Miag-au, Iloilo. Dating Speaker Romualdez ipinalilipad sa PGH para sa independent medical examination. Pagpasa ng saklal kay Vice President Sara Duterte sa kasong rape threats, ipinagpaliban, harassment at panta sa kanyang buhay, muling isiniwalat. Tiket sa sinehan, bagsak presyo sa weekend. At balik 80s, netizens, napa-throwback sa bagong AI photo trend.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Naapula na ang sunog sa MV June Aster ngayong Biyernes. Napasok na rin ito ng mga otoridad kung saan tumambad ang mga sunog na katawan ng mga sakay ng barko. Sinisimulan na ang assessment sa loob ng barko habang wala pang balita sa kinaroroonan ng kapitan. Abangan po ang detalye sa balitang ito. Maya-maya po lamang. Kalaboso ang isang lalaking dumispalko o mano sa malaking perang ipinadeposito sa bangko ng katrabaho sa Quezon City. Samantala, natangaya naman ng gadget ang isa pang lalaki na mga iniinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang sa Cainta, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
1: Umakyat at pumasok ang isang lalaki sa gusali nang lumapit ang dalawang lalaki sa kanyang nakaparadang kotse sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal noong nakaraang Huwebes. Kita sa CCTV na may isinuksok ang isa sa mga ito sa bintana sa kanang bahagi ng sasakyan. Tinangay ng dalawa ang pouch ng biktima na naglalaman ng mahalagang papeles at tablet na nagkakahalaga naman ng 45,000 piso.
2: Kita sa likuro nila, nagbababa ako ng gamit. Chinempuan nila, kailangan namin mabalik yung gadget kasi si Mrs. hindi rin mapakali dahil andun din yung mga

0: umabot sa intersection. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng tricycle hanggang sa matumba sa gilid ng kalsada. Idinaing ng driver ang tricycle ng... pananakit ng katawan pero nagkayo... di na magkabilang panig matapos magkaharap sa pulis. Sa bahay naman ang Miag-Aw, sa pool din, sa CCTV, ang banggaan ng motorsiklo at truck sa barangay Damilisan itong Huwebes ng hapon. Paliko sa kanto ang delivery truck nang biglang sumalpok sa gilid nito ang parating na motorsiklo. Natumba ang motor at kaagad naman tumayo ang rider na hawak ang kanang pisngi. Hindi na nagsampa ng reklamo ang rider at nagkayos din ang dalawang kampo.
1: Sa ibang balita naman, ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdal o arraignment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang kasong grave threats. Ito'y matapos maghain ng mosyon ang kanyang kampo kaugnay ng petisyon na inihain nila sa Korte Suprema. Muli namang iginiit ni Duterte ang umano'y pangaharas at banta sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Bahagang nagtipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa compound ng Quezon City.

0: ng administrasyon kay Duterte.
1: Kaya kahit papit ko yung mga trabaho namin, negosyo namin, dahil sa kay Bibi Sara, andito kami para proteksyonan siya.
0: Dumating si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court alas 8:30 ng umaga. Kasama niya ang kapatid na si Davao City First District Representative Paolo Duterte. Makalipas ang nasa 30 minuto, lumabas ang kampo ni Duterte. Hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya dahil sa mosyon ng kanyang abogado.
2: Habang ito pinag-aralan, habang hindi pa ito napapasyahan, deferred muna o suspended yung arraignment ng ating bisikusyon.
0: Ayon kay Lim, isa sa mga basihan ng mosyon ang mga inihain nilang petisyon sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usa ng kaso laban sa bise. Kinukwestiyon nila ang jurisdiksyon ng Department of Justice at Korte sa QC.
2: Ang aming pinag-usapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity. Ulitin ko po, limited procedural immunity. Ibig sabihin, lahat ng mga impeachable officer, hindi lang naman ng Vice Presidente, ay hindi maaaring ka... sa pwesto pa. Hindi ba tapos sa kanilang panunod? Tulan, bakit hindi naman sila na-convict by impeachment?
0: Ipinagpaliban ng korte ang arraignment sa Oktubre. Nagugat ang kasong grave threats ni Duterte sa kanyang pahayag sa isang online briefing noong 2024 kung saan sinabi niyang kumuha na siya ng taong papatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling una siyang ipapatay. Nag-issue ng arrest warrant ang hukuman. Laban kay Duterte at nagpiyansa siya para sa pansamantalang kalayaan. Bumaba sa Hall of Justice si Duterte at dumiretso sa pagtitipon ng mga taga-suporta sa labas ng compound. Doon, nanawagan siya ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Resign! Umalis ka dyan!
4: Nais na pababain ng Pangulo sa posisyon? Bakit?

0: sa Senado dahil wala pa niya siyang natatanggap na dokumento na nagsasabing kailangan niyang humarap. Michael Delizo, ABS-CBN News.
1: Pag-apula ng sunog sa MV June Astor ngayong Biyernes, mga sunog na katawan naman ang tumambad sa mga otoridad nang pasukin ang barko. Inaasahang masisimula na rin ang masalimuot na proseso ng pagkilala sa mga labi. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol si Denis. Saan nakita ang mga labi at may ilan na ang natagpuan?
2: Karan pasado alas 5 ng hapon kanina nang kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang masaklap na balitang ayaw marinig ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sakay ng MV June Astor. Di matapos matagpuan ang mga sunog na labi sa economy section ng nasunog na barko. Wala pa tayong eksaktong bilang kung ilan ang mga ito, habang dito naman sa Barangay Turda ay patuloy na nag-aabang ang mga nag-aalalang kamag-anak ng mga nawawalang sakay ng barko. Karen, pabalik-balik sa Barangay Turda sa Coron, Palawan ang mag-asawang Minandro at Lira Daco. Nagbabaka sakaling may balita na sa kanilang pangalay na anak na si Cyril nakasama sa mga nawawala pang pasahero ng nasunog na MV June Astor. Sosorpresahin sana ni Cyril ang mga magulang dahil 2 linggo siyang magbabakasyon mula sa trabaho sa Mandaluyong.
3: Sarili ko, sana na padpad lang siya kung saan. Pero ilang araw na po, wala pa rin balita, wala pa rin ano. Kaya po natatakot ako na sabi ko, baka hindi ko na siya makasama. Kagabi na panaginipan ko, sabi niya po sa akin sa panaginip ko, ma, tulong.
4: Yan, hindi namin po matatanggap. Mas masakit kung buhay siya, nagingin ng tulong, masusunog siya.
2: Kasama rin sa mga pamilya naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay si Leonzo

0: Rizal Gon Jr. Nakipaglibing lamang ang kanyang pinsan, asawa nito at kapatid at pauwi na sana nang mangyari ang trahedya.
1: Siyempre, kahit paano, umaasa pa rin ako na ngayong mga araw na umaasa pa na baka matagpuan pa silang buhay pa, na makauwi pa ng buhay. Yun ang isang inaasahan ako. Kaya medyo nagtitiwala pa rin na baka matagpuan pa silang buhay.
0: Napula ng mga tauhan ng Coast Guard at bumbero ang sunog sa barko bandang alas 10:15 Biyernes ng umaga. Sinisimula na ang assessment sa loob ng barko kung saan niya ay tumambad ang ilang sunog na bangkay sa economy section ng barko. Isa-isang ipoproseso ang mga labi para matukoy ang pakakilanlan. Dumating din kanina Explosive Ordnance Disposal o EOD ng Philippine Coast Guard Special Operations Force para imbestigahan ang sinasabing pagsabog bago ang sunog. Sa Regional Evacuation Center, nananatili ang nasa 11 nakaligtas. Kabilang na si Richard na second degree burns ang tinamo sa kanang braso at nalapnos ang mukha. Sabi niya, 6 silang magkakasamang sumakay ng barko mula Maynila dahil unang araw sana nila ngayon sa trabaho bilang sales agent sa Puerto Princesa City. Habang nagpapahangin umulis siya sa barko, biglang may nakita silang usok sa likod ng bahagi ng sasakyan. May narinig din umulis silang malakas na pagsabog.
2: Saan mo narinig yung pagsabog?
3: Doon po sa mismong tambucho. Puti siya nung una. Tapos itong segundo nakalipas naging itim, tapos may kasama ng apoy. Hanggang sa pinalibutan agad yung buong barko.
0: Wala na umunong oras para magsuot pa sila ng life vest at tumalo na agad sa dagat para makaligtas.
3: Paggalat ng apoy, nagtalunan na kami. Habang nasa tubig ako, may ilang taong tumalon, no, nag-aapoy na yung katawan.
0: Nawawala pa ang dalawa pang kanyang mga kasama at nakaligtas din ang chief engineer ng barko na si Danilo Monta. Nagulat na lamang umulis siya nang sumigaw ang kanilang chiefmate na may sunog.
4: Diba, sinalubog naman ako ng napakalakas na apoy sa starboard side kasi ang hangin nanggagaling po dito sa harapan namin sa starboard. Kaya di ako makakuan. So, matras ako, bababa sana ako sa engine room pero yung usok grabe na. Pero walang apoy doon sa engine room. Tapos nung nagkuhan, nagtalunan na yung mga kasama ko.
0: Lapnos ang kaliwang binti ng chief engineer matapos matalasika ng mga nasusulog na tolda. Nakaligtas siya, isa pang crew at dalawang pasahero matapos makasakay sa isang nalaglag na life raft. Wala pa rin balita sa kinaroroonan ng kapitan ng MV June Aster. Pero sabi ng Agensa Inter-Island Ferries, nakaligtas ito pero hindi nila alam kung nasaan ngayon.
5: Based dun sa information from a crew, kasabay niya sa rescue vehicle si Kapitan, and they were four. Naka-assign sila doon sa pilot house ng vessel, and sabay-sabay silang na-rescue going to the safe place. However, upon arrival doon sa ating safe place, nawala na ng sighting si Kapitan, and since then we were not able to communicate with him. We are trying our best to reach out yung ating Kapitan.
0: Karen, 4 pang crew ng MV June Aster ang kasama sa mga patuloy na nawawala. At sa mga nag-aalalang mga kamag-anak o may mga hinahanap pa na kapamilya, ay papakita ko namin ngayon sa inyong mga telebisyon, mga contact numbers na pwede nyo tawagan. Ito po ay sa LG.

0: papabayanan natin dito ang pagdadala ng mga lapi na makukuha doon sa nasunog na barko. Karen.
1: Dennis, ilang katanungan lang, no? Ang balita kahapon, ang official report ay 86 ang nawawala, 5 ang patay. Malinaw sa report mo na ang bilang na 5 ay madadagdagan. Pero ang bilang ng mga nawawala, nadagdagan ba, Dennis?
0: Nabawasan na ito, Karen, mula doon sa 87 ay 84 na lamang, o mula doon sa 86, kasi nung una 87, nabawasan ng isa, ngayon naging 86, so merong report na sinasabing Philippine Coast Guard na may 2 pasahero na nasa manifesto ang hindi naman nakasakay, kaya nasa 84 na lamang yung hinahanap, Karen.
1: Alright, Dennis, binanggit mo ang manifesto. Ilan ba talaga ang nakareport na laman ng barkong yan? Kasi ang lumalabas sa ibang report ay sobra daw ang pasahero kesa sa bilang ng nasa manifesto.
0: Ang sa manifesto ay 117 ang pasahero, 17 ang crew. Pero meron niya mga... ...para hindi nakasakay sa pag-alis ng barko dyan sa Baseco Port sa Maynila. So nasa nabawasan ng... 2. At meron pa may mga sinasabing meron naman daw talaga hindi nakasakay, pero kinukumpirma pa natin yan. Pero ang capacity ng barko ayon sa marina ay 300 plus. So hindi to overloaded. So marami, Karen. So 134 yung sinasabing nakasakay ng barko nung umalis sa Maynila.
1: Alright, Dennis, huling tanong na lang. Alam ko na sa retrieval operations pa rin, posibleng maituturing, may rescue pa rin. Kasi baka may matagpuan pa, di ba? Pero meron na ba silang suspecha o kahit preliminary report kung ano ang naging sanhi ng sunog? Bakit ganyan kalaki? Bakit ganyan kabilis? Di ba hindi nila nailabas ang mga pasahero in time? Eh may protocol naman yan. Ano ang posibleng dahilan?
0: Katrin, doon sa base sa mga nakausap namin ng mga pasaherong nakaligtas, sila'y nagpapahinga doon sa may likurang bahagi ng barko, doon sa may open area, nagpapahangin sila, nang makita nila na may unang maliit na usok na kulay puti doon sa may malapit sa may tambutso. So, nasundan daw ng maitim na usok hanggang sa nagkaroon ng palaking apoy. Napakabilis daw ng paglaki ng apoy. Segundo lamang, ay talagang sobrang kumalat na ang apoy, at kung kaya nga sila ay naabot ng paglagablab ng apoy, kaya tumalon agad sila. Ang isa pa sa posibleng dahilan ay may mga tolda doon sa magkabilang gilid ng barko, dahil umuulan, yung tolda pangharang sa ulan para hindi makapasok sa loob. Kaya posibleng yun ang dahilan, inabot ng apoy yung mga tolda at ito yung nagliyab ng mabilis at maring na-trap doon yung mga pasahero. Karen.
1: Maraming salamat, Dennis Dato, nag-uulat ng live mula sa Coron, Palawan.
2: Ipinag-utos po ng korte na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado para sumailalim sa independent medical examination. Hamon naman ni Ombudsman Jesus Cristine Remulla kay Romualdez na dati niyang kasamahan sa Kongreso, harapin niya ang mga kaso ng may dignidad. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Nasa Cardinal Santos Medical Center, ipinalilipat ng sandigan bayan si dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado, kung saan susuriin ang kanyang kondisyon. Giit ng sandigan bayan 3rd Division, kailangang isailalim si Romualdez sa isang independent examination para ma-verify ang resulta ng naunang pagsusuri kay Romualdez ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center, pati na kung dapat pa ba siyang manatili sa ospital. Mananatili si Romualdez sa UPPGH hanggat wala pang panibagong utos ang korte. Pinagsusumite rin ng korte ang mga doktor ng UPPGH ng ulat sa Linggo at pinaharap sa pagdinig sa Lunes para ipaliwanag ang kanilang findings. Sa kabila ito ng rekomendasyon ng cardiologist Romualdez sa si Dr. Rodisi na kailangan ng 4 hanggang 6 na linggo bago ilipat si Romualdez sa ibang pasilidad sa pangambang biglang atakihin sa puso ang kongresista pag agad itong inilipat. Ayon kay C, cardiovascularly stable o acceptable ang blood pressure ni Romualdez sa unang araw ng kanyang confinement. Pero tumaas ang presyon nito dahil sa stress noong Webes, ang araw na una siyang pinaharap sa korte. Giit naman ang neurologist na si Dr. Rogelio Libarnes, emotionally absent at hirap umanong makatulog si Romualdez kaya maaaring tumaas ang posibilidad na maulit ang kanyang stroke. Mahalaga rin aniya na sila pa rin ang patuloy na tumutok sa kondisyon ni Romualdez dahil depressed umano ang kongresista.
4: Ayun po talaga ang principal concern. We wish na walang mangyaring masama.
3: Ayon sa abogado ni Romualdez, napatunayan ng mga doktor sa pagdinig na hindi peke ang mga medical condition ni Romualdez.
4: Nagkaroon na ng mga previous surgical operations, nagkaroon na ng mga silent strokes. Documented po lahat yan at hindi po natin pinepeke yan. Imposible.
3: Tiniyak naman ng korte na makikipag-ugnayan ng BGMP na may kustodiya kay Romualdez para sa ligtas na paglipad sa kongresista sa UPPGH. Sabi ng BGMP, sapat ang kanilang pasilidad at may doktor silang pwedeng tumingin sa persons deprived of liberty na nakararanas ng mental health issues. Pero ayon sa korte, bagamat may karapatan ng bawat akusado sa makatao at makatarungang pagtrato, dapat sumailalim ang lahat sa parehong alituntunin ng pagkakaditine, anuman ang estado, posisyon o lawak ng impluensya. May hamon naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Romualdez.
5: Face the music, face the charges. Just like a real man should. Man up to it. You should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung parang nag-flake. It's very sad that the former speaker is resorting to this. I know him very well. I know him very well, but he should take it with more dignity.
3: Dagdag ni Remulla, dapat pantay ang hustisya, mayaman man o mahirap. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
6: Gretchen, weekend na! Ano naman ang magandang panoorin sa mga sinehan? At ibihigit 2 dekada matapos ipalabas ang blockbuster film na Practical Magic, nagbabalik para sa panibagong kabanata sina Sandra Bullock at Nicole Kidman. Tunghayan ang kanilang kwento sa likod ng camera sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
7: Magkapatid na may kakayahang gumawa ng magic spells ang ginagampanan ni Sandra Bullock at Nicole Kidman sa Practical Magic 2. Matatanda ang unang nakilala ang mga karakter nilang sina Sally at Julian Owens sa original hit film na ipinalabas noong 1998.
8: Do you have a favorite made-up spell or mantra that you tell yourself when you have to face something difficult?
9: And if I close my eyes and go, calm the brain, it all of a sudden just goes, and allows whatever's really supposed to feel and happen.
10: Mine is, this too shall pass. No matter how bad things are, no matter what comes at you, there's always this too shall pass. It does, it passes through you and you can go.
7: Sa pelikula, dahil sa isang sumpa, pumapanaw ang sinumang iibigin ng Owen sisters, bagay na ipinaglihim ni Sally sa kanyang mga anak. Sa totoong buhay, malungkot din ang naging istorya ni Sandra at ng longtime partner na namayapa noong 2023.
9: When we were developing the script, I was like, use it. Use whatever you want. The thing that resonated with me the most was my fear for my kids and how maybe my inadvertent harm to them by keeping secrets or not sharing with them.
7: Itinuturing naman isang malaking blessing ni Nicole na makasama muli si Sandra sa pelikula.
10: So rare that you get to work with another woman who's really, really carved her own path and been a trailblazer. You just go, what? So it's like, quick, share
9: we're
10: it.
9: Both type A stubborn mules.
10: I'm not stubborn. Am I stubborn?
9: Oh my God. She also has amnesia.
7: Kasama rin sa Practical Magic 2 ang mga young stars na sina Joey King, Macy Williams, Sholo Maridueña at Sally MacLeod. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, libu-libong deboto, nakiisa sa traslasyon ng imahen ng Nuestra Señora de la Peña Francia Sanada. Huwag patpasin, tiket sa mga sinihan bukas, 100 pesos na lang. Celebrities at mga netizens na gala 80s gamit ang viral AI trend. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TV Patrol sa DZMM!
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrosin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
18: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
22: Money, money, money.
21: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: sa mahal na Birhen ng Peña Francia at El Divino Rostro sa Naga City. Nagsimula po ang prosesyon alas 3 ng hapon kung saan inilipat ang imahen ng Nuestra Señora de Peña Francia at ng El Divino Rostro mula sa Old Shrine patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. Nagsimula ang tradisyon ng traslasyon noon pang Setyembre 1864 na hudyat ng pagsisimula ng nobenaryo na kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Hindi naman natinag ng ulan ang libo-libong deboto at mananampalataya sa pakikiisa at panalangin at pasasalamat. May naiulat ding balyahan at tulakan para lang makahawak o makapunas sa imahen. Nakarating na sa Naga Metropolitan Cathedral ang mga imahen. Susundan ito ng banal na misa. Nagtipon ng mga senior citizens sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System. Paalala ng ahensya, merong loan program para lang sa kanila sakaling kailanganin ang dagdag na pera. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Masayang nagzumba ang mga senior citizens sa SSS Pensioners Day. Bukod sa sayawan, may pag-games pa at iba pang aktibidad na layong bigyang halaga ang mga pensioners sa buong bansa. Ang mag-asawang si Nel at Lilia sumali rin. 65 years old na si Nel at 62 naman si Lilia. Masaya sila na kahit retired na, may natatanggap pa rin sila, lalo nila ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin.
2: Laking bagay, ikaw pagbili ng gamot, mga pangbayarin sa kung ano-ano, mga pagbili pagkain.
3: May balak din kami na medyo pataas yung ano namin kasi binaba kami.
1: Pinag-iisipan nila ang mag-loan para mapagawa ang bahay. Ayon sa SSS, merong pension loan program na may maliit na interes at pwede mag-apply kahit ang surviving spouse o asawa ng namatay na pensioner.
4: Nagbibigay kami ng pension loan sa ating mga retired pensioner up to the maximum of 300,000 pesos. And to dun sa mga survivor pensioners natin, we have the 150,000 maximum.
1: Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nakapag-release na ang SSS ng higit 8 bilyong piso na pension loan. Pinapalalahan. Anan rin ng SSS na sa susunod na taon, may dagdag pension pa rin matapos ang dalawang magkasunod na pension increase.
4: Kabibigay lang namin nung second tranche of the increase, the 10% increase we're in. Next year, meron pa tayong aasahan another 10%.
1: Bahagi ang Pensioners Day sa ika-69 na anibersaryo ng SSS at sabay rin na ginawa sa maraming probinsya sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Inilabas na po ng Malacanang ang official na listahan ng mga holiday para sa taong 2027 sa ilalim ng Proclamation No. 1427 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga regular holiday ang January 1, New Year's Day, March 25 at 26, Huwebes at Biyernes Santo, April 9, Araw ng Kagitingan, May 1, Labor Day, June 12, Independence Day, August 30, National Heroes Day, November 30, Bonifacio Day, December 25, Christmas Day, at December 30, Rizal Day. Idineklara namang special non-working days ang August 21, Ninoy Aquino Day, November 1, All Saints Day, December 8, Feast of the Immaculate Conception of Mary, at December 31, ang huling araw ng taon at bisperas ng bagong taon. Paalala naman ang Malacanang, hiwalay na proklamasyon ang ilalabas para sa Idil Fitir at Idil Adha kapag naitakda na ang eksaktong petsa ng mga ito batay sa Islamic calendar. Ginawa po ng Malacanang ang maagang paglabas ng listahan ng holiday para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayang maagang magplano ang kanilang mga bakasyon at lakbayin sa darating na taon. At ang magandang balita mga kapamilya, 8 ang natukoy na long weekends na naghihintay sa atin.
6: mababala kayong lumabas bukas. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magpapaulan pa bang habagat ngayong weekend o aaraw na?
7: Alvin, magbe-break muna ang habagat kaya aaraw sa umaga at tanghali. Pero aasahan pa rin yung mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi ngayong weekend. Bukod sa habagat, binabantayan din ang dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po dyan ang nasa kanluran sa gitna ng South China Sea, mahigit 1,000 kilometers kanluran ng southwestern Luzon. Sabi ng PAGASA, meron ang katamtamang tsansa na maging isang bagyo. Ang isa pang LPA naman, mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. At yung kanina sinabi ko na posibleng maging bagyo sa kanluran ng ating bansa, pwede po yung mangyari habang palapit itong potential na bagyo dyan sa may bahagi ng Vietnam. Katangayin po nito ang habagat palayo sa atin kasama ang kaulapan at mga paulan. Ang LPA naman sa silangan, mababa ang tsansa na maging bagyo pero papasok sa PAR sa araw ng Linggo at tatambay po dito sa dagat sa silangan ng ating bansa. Pwede pa magbago ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa ating mga minomonitor na weather disturbances. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 12 at 13 sa Luzon, maaraw po at mainit umaga hanggang tanghali ng Sabado sa malaking bahagi. Aasahan yung mga thunderstorms sa hapon at gabi sa Northern Luzon, lalo na dyan sa may Cordillera, at maulan din mula bago maghating gabi hanggang madaling araw ng Linggo sa Aurora, malaking bahagi ng Quezon Province, at hanggang madaling araw po dyan sa bahagi ng Kabikulan. Mainit hanggang tanghali ng Linggo pero uulan muli mula hapon sa maraming lugar ng Luzon, lalo na po dyan sa may bahagi ng Benguet, pati sa may Calabar Zone, Mindoro at paglumalimang gabi sa may Polillo Islands. Sa Palawan, malalakas ang ulan madaling araw ng Sabado sa katimugang bahagi ng probinsya. Hapon naman uulan sa Northern Palawan at sa Linggo, tanghali hanggang hapon uulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga ng Sabado pero magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan bago magtanghali. May malalakas pong boost ng ulan sa hapon sa may Northern Negros Oriental, gayon din sa may Iloilo, dyan sa Guimaras at sa Samar Province. At pag lumalim or pagsapit ng gabi, malakas din ang boost ng ulan dito sa Southern Leyte. Sa Linggo ng umaga hanggang tanghali, maulan po dito sa Eastern Visayas at aasahan hapon hanggang pagsapit ng gabi, maraming bahagi pa ng Kabisayaan may aasahang mga daraang mga pag-ulan. Sa Mindanao, maaraw din pero may kaunting ulan Sabado ng umaga sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at halos buong Mindanao na ang uulanin sa hapon. May kalakasan po ang boost ng ulan sa Bukidnon bago ang paglubog ng araw at sa gabi naman sa may Cotabato Province at Davao City. Ganun ding malakas na ulan sa madaling araw ng Linggo sa may Misamis Oriental at sa umaga sa may bahagi ng Sarangani. Uulan muli sa hapon dito po sa Western, Central at maging sa Eastern Mindanao at maulan pa pagkalubog ng araw sa may Davao Region at paglumalim ang gabi dyan sa may Misamis Oriental at Agusan del Norte. Tayo naman sa Metro Manila, kukulimlim pa ang kalangitan pero sisilip-silip na ang araw. Aasahan muli ang posibleng mga pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms lalo po sa araw ng Linggo. At yan ang update sa ligay ng panahon. Pamilya, kasabay ng tag-ulan ang banta ng ilang sakit na nauso sa panahong ito gaya ng leptospirosis. Ano nga ba ang mga dapat tandaan kung hindi maiiwasang maging exposed sa baha at paano ba natin mapoprotektahan ang sarili at pamilya? Narito po ang mga paalala. Tuwing tag-ulan, hindi lang baha at mga aberya sa biyahe ang kailangang paghandaan, kundi pati ang wild diseases o mga sakit na karaniwang nararanasan sa panahong ito. Kabilang sa wild diseases ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, dengue, at leptospirosis. At ngayong taon, higit 5,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Agosto ayon sa Department of Health.
8: Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na maaaring makuha sa pagkain, inumin tubig o baha, na-contaminated ng ihi ng hayop, particular na ang daga. Kaya basta lumusong sa baha, may sugat o wala, may posibilidad na ma-expose sa leptospira bacteria.
7: Paalala ng mga eksperto para maiwasan ang leptospirosis hanggat maaari, huwag lumusong sa baha. Pero kung hindi maiiwasan, magsuot ng rubber boots at gloves. Takpan ang mga sugat gamit ang waterproof bandage bago lumabas. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig habang exposed sa baha. Pagka-uwi ng bahay, hugasan agad ang buong katawan, lalo na ang mga parteng na-expose gaya ng kamay at paa, gamit ang anti-bac soap para protektado sa harmful germs. At agad na magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
8: Ang tamang paghugas ang ating first line of defense. Mahalagang linisin agad ang mga bahagi ng katawan na na-expose, maghugas ng maigi, gamit ang malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts.
7: Mahalagang maging maingat sa exposure at panatilihin ang malinis na kapaligiran at proper hygiene para ligtas sa germs at bakterya ngayong tag-ulan.
9: Kapamilya, ugaling mag-check lagi ng weather updates at W just always bring your umbrella. Yan po ang kwento napapanahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
7: At susunod, Team Philippines, handa nang magpakitang gila sa 2026 Asian Games sa Japan. At Alex Ayala dumalo sa New York Fashion Week. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Trendy sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
15: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
16: Money.
15: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa Talsata, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa pabig.

0: Yun nga lang ay hindi pa umano ito natatanggap ng ilan sa mga nagpakilalang kaanak na personal na nagtungo at sinadya ang opisina ng passenger vessel dito mismo sa Tondo, Manila.
1: Uyat, pagod at tulirupa mula sa higit kalahating araw na biyahe galing Leyte ang pamilya ni Wilfreda. Pero determinado silang makakuha ng kasagutan. Sinadya nila ang opisina ng passenger vessel na nasunog sa Palawan dito sa Baseco.
2: Ngayon nga lang ako dito, hindi umiyak eh. Nagdamagan, mag-anuan, lahat. Ako, Diyos ko, hindi namin malaman mo paano gagawin namin. Kaya umunta kami dito. Napakasakit talaga. Sana naman matulungan kami.
1: Anim sa kanyang mga kaanak ang sakay ng nasunog na barko, pero tatlo pa lang ang naitalang nakaligtas.
3: Basta wala siya doon, wala din po siya.
1: Problemado rin ang isang naghahanap ng kanyang kaanak. Ipinakita niya ang anay patunay na sumakay ng barko ang kanyang kuya.
4: Sinabi namin ngayon doon sa kausap namin na wala yung kapatid namin sa manifesto, wala sa list of survivors, wala sa list of casualties. Ang sagot nila sa amin, di baka hindi siya nakasakay. Ito po yung chat, pinakita ko yung chat. At hinihintay din po siya sa work niya, hindi siya nagre-report.
1: Pilit pinalalakas ni Sonia ang kanyang loob dahil isa rin sa nawawalang pasahero ang kanyang pamangkin.
5: Kung saan man kayo, sana makauwi kayo ng buhay. Naghihintay ang buong pamilya sa inyo. Harangawan nyo na. Sana makita kayong buhay.
1: Ayon sa management ng barko, inaasikaso na ang mga pangangailangan ng mga kaanak ng mga biktima. Pero may pakiusap sila sa pamunuan.
6: Pinoprovide ng ating team, yung ating hotel accommodation, yung mga relatives ng ating mga victims para while waiting for some updates, mabigyan sila ng some place to stay.
2: Wala pa po silang update ma'am, kaya nga kami pumunta dito kung ano, kasi sabi nagsasagot sila ng pamasahe. Kaso ngayon po, sabi ano, pamasahe lang daw papunta doon yung sagot nila. Yung accommodation, pagkain at pabalik, hindi daw po sagot.
7: Dapat sagot po nila pamasahe, back and forth, then yung expenses doon sa Palawan, sagutin din.
1: Paliwanag naman ng management, wala umano silang listahan ng mga contact information ng mga pamilya.
6: Pero sa ating pong Facebook page, sa ating help desk, may mga lumalapit na nagpapakilala ng relatives ng ating passengers. So pinukuha natin yung kanilang mga contact information so we can give them updates.
1: Samantala, ibinaba ng Philippine Coast Guard ang bilang ng mga nawawala matapos makumpirmang 2 pasahero ang hindi nakasakay sa nasunog na barko.
8: Ang reason po netong 2, we receive ang information from these 2 individuals po na accordingly kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na boarding ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko.
0: Maliban sa management ng nasabi passenger vessel sa LCU ng Coron, Palawan at FDR Repo, pwede makipag-usap ang mga pamilya o kaanak para sa kalagayan at pagkakakilanlan ng ilan sa mga survivors. Bernadette?
9: Maraming salamat sa iyo, Daryl Sarmiento. Sa mga motorista naman, makinig! May nakaambang malakihang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa naging galaw ng Mean of Plat Singapore at sa world market sa nakalipas na 4 na trading, namumurong tumaas ng higit 4 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina, habang ang diesel inaasahang may taas singil na 2 piso hanggang 2.50 kada litro. Bagamat may isa pang araw ng trading, hindi na inaasahan pang bababa ang fuel price. Ang oil price hike ay bunsod pa rin umano ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng US at Iran. Patuloy po ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Biyernes na itala ang pinakamababang palitan ng piso sa dolyar na 62 pesos and 68 centavos kada dolyar. Dahil dito inaasahang lalong magmamahal ang presyo ng produktong petrolyo na binibili ng dolyares at magpapalobo pa sa utang ng Pilipinas sa foreign creditors. Nagsimulang bumagsak ang halaga ng piso noong sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
10: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa Marcos Monument sa Batac, Ilocos Norte ngayong Biyernes. Ito'y para gunitain ang 100th anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama ng Pangulo sa seremonya si Unang Ginang Liza Marcos, kapatid na si Irene Marcos Araneta.

0: at mga anak na sina Ilocos Representative Sandro Marcos at Vincent. Bago nito, dumalo ang pamilya Marcos sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Sa kanyang talumpati, binahagi ng Pangulo ang mga aral na natutunan niya mula sa Ama.
1: He taught me about public service. And he always would say that you must make that nothing worthwhile is achieved without great sacrifice. So one lesson immediately that I remember was he would ever say, do not ever take the easy way out. Do what is right, no matter how difficult that may be.
0: Sa isang programa sa Imelda Cultural Center para na may pagdiwang ang nalalapit na karawan ni Pangulong Marcos Jr., pabirong nilagyan ng koronang bulaklak ni Presidential Son Sandro Marcos ang kanyang ina bago sila umakyat sa entablado. Kasabay naman ng pag-awit ng traditional Ilocano birthday song na Padapadakam para sa Pangulo, pinaunahan ng unang ginang at kanyang mga anak ang pag-aalay ng bulaklak sa presidente. Kasunod nito, hinipan ng Pangulo ang kandila sa kanyang birthday cake. Magdiriwang ng kanyang 69th birthday si Marcos sa Linggo. Biyahing India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 18th BRICS Summit na dadaluhan din ng mga leader ng China at Russia. Live mula sa New Delhi, India, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang mga nakatakdang gawin ng Pangulo at kailan siya darating dyan?
2: Alvin, ngayong gabi na inaasahan na darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa New Delhi, India para nga sa 18th na BRICS Summit ngayong weekend. At mahigit isang taon na nga mula ng huli niyang state visit dito sa India at ngayon ay babalik siya para naman sa katawanin ang ASEAN. Ang BRICS ay isang samahan ng mga developing countries at emerging economies na nagnanais palakasin ang boses ng mga bansa sa tinatawag na Global South pagdating sa mga pandaigdigang issue. Kasama dito ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, maging ang UAE, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia at Indonesia. Kinakatawa nito ang halos kalahati ng populasyon ng buong mundo at malaking bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas pero inibitahan pa rin ng Pangulo bilang chair ng ASEAN. Inaasahang dadalo sa summit ang mga makapangyarihang leader tulad din na Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Pag-uusapan dito ang mga issue sa ekonomiya, digital infrastructure, climate change at iba pang paksa. Sabi ni Philippine Ambassador to India, Jocelyn Ignacio, mahalaga ang pagdalo ni Marcos para maipakita sa mga bansang kasapi ng BRICS ang prioridad ng ASEAN bilang rehiyon.
3: Pupulong ni Prime Minister Modi at ng Pangulong Marcos pagpapatuloy no nung kanilang talakayan nung isang taon kung paano palalawigin at paangatin pa yung ugnayan natin dito sa India, no. Magkakaroon ng kumbaga ng pagre-review, no, ang dalawang pinuno kung nasaan na tayo at natutuwa tayo na ito nakalipas na taon, maraming naganap. I think the meeting of the President and the Prime Minister Modi will just continue this intensification.
2: Noong 2024 ay nagpahayag si Pangulong Marcos ng interes na sumali sa BRICS pero ayon sa DFA, kailangan pa itong masusing pag-aralan kaya hindi pa ito matatalakay sa ngayon. Ayon sa isang international affairs analyst, may mga benepisyo ang pagsali sa BRICS lalo na oil exporting ang mga bansang kasapi nito na posibleng makatulong sa energy security. Kailangan lang aniyang balansihin ang posibleng pagiging miyembro dito sa interes ng ating mga kaalyado gaya ng Amerika.
4: Ito yung pagiging benefit nito para sa atin, hindi lang ma-diversify yung ating foreign policy, kundi

0: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mula noong

0: hindi muna sinagot ni Vice President Sara Duterte kung sasalang siya sa witness stand sa kanyang impeachment trial. Pero kinikustyon niya kung bakit muling nabuhay ang usapin ng conviction threshold o ang kinakailangan bilang ng boto para hatulan siyang guilty sa Senado. Sinagot naman ito ng mga taga-Senate Impeachment Court. Nagpapatrol, RG Cruz!
1: Itinanong kay Vice Presidente Sara Duterte ang matagal nang inilulutang ng prosekusyon. Personal ba siyang tetestigo sa impeachment trial kung ipatatawag siya?
2: Hindi ko muna masagot yan dahil wala pa namang papel o dokumento at sasabi na kailangan ko
1: Ayon sa kanyang tagapagsalita, may iniintay ang kanyang mga abogado bago sila makapagdesisyon.
3: Ang huling conversation ko dyan with Attorney Poa, and

0: Si VP Sara naman will base her decision on the recommendation of her defense team. Sabi niya sa akin is merong trigger, nag-aantay siya ng trigger point.
1: What is that trigger point?
0: Kung saan pag may trigger point, ibig sabihin may pre-presenta yung prosecution na mabigat na kailangan i-address ni VP Sara, eh baka i-recommenda niya na mag-testify si VP Sara. Pero sa ngayon, mukhang ang understanding ko is wala pang ganung trigger point.
2: May pahayag din ang BCE sa issue ng conviction threshold o bilang ng kailangan boto para ma-convict siya sa impeachment trial at ma-ban sa gobyerno habang buhay.
3: Yung threshold naman, na decision na yun eh, sa unang panahon.
2: Tiniyak naman ang mga taga-korte na hindi nito pakay na i-convict na ang bise.
4: Wala, bakit ang mag-judges na? Hindi, kasi kailangan na i-convict. Hindi pa rin sigurado, di ba? Sigurado naman, mako-convict, hindi naman. Unfair naman po yun. Sinasabi lang natin, binibigyan natin ang opportunity yung mga wala dito. Bibilangin ba o hindi? Maraming nawala na sa amin, di ba?
5: This is just an ongoing process at adulting, in other words, ng ating democratic processes.
2: Ayon pa sa tagapagsalita ng korte, ang inaasahang pagbobotohan sa issue ng voting threshold kung nararapat ba ang apela ni Tulfo at kung may merito ang mismong apela. Pagpapasyahan ito pagkatapos mapakinggan ng mga amici curiae of Friends of the Court at ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Kailangan mayorya sa mga natitirang senador ang pumabor sa apelang ibaba ang threshold para ito masunod. Ipiniliwanag din ng tagapagsalita kung paano napili sina dating Chief Justice Hilario Davide, Artemio Panganiba na Trinato Puno at si dating Associate Justice Adolfo Ascuna na amici curiae na magpapayo sa korte sa isyong ito.
5: One, yung kanilang credentials, yung kanilang mga decisions na mga inilabas nung sila ay nasa Korte Suprema, yung mga naisulat nila sa mga legal journals at yung kanilang mga Supreme Court decisions na mga naisulat din. So technically, dalawa doon, framer ng 1987 Constitution, at yung dalawa naman ay kilalang head at ng dating Korte Suprema.
2: Masaya rin ang panig ng prosekusyon sa mga napiling tagapayo ng impeachment court.
6: Credibility, expertise, and integrity. So these are perfect experts that have chosen by the Senate to be part of this process.
7: We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
2: Sa pagharap ng mga inimbitang amici curiae sa September 16, makapagtatanong ang Senator Judges pati ang prosekusyon at depensa, pero dadaan ito sa presiding officer. Sa September 23 naman, ang pagkakataon ng magkabilang panig na maghain ang sarili nilang argumento bago ito pagbutuhan. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Nagtungo si dating Public Works Secretary Manuel Punoan sa Office of the Ombudsman para magbigay ng kanyang testimonya kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, marami nang nasumiti sa kanila ang dating talihim na makatutulong sa investigasyon. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
9: Mula sa pagiging akusado, naghahanda na bilang testigo ng Estado si dating Public Works Secretary Manuel Punoan. Pumunta siya sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes para magbigay ng testimonya. Matatandaang noong Hulyo lamang, nasa PNP General Hospital si Punoan dahil sa alta presyon at chronic kidney disease. Iminungkahi ng ombudsman na gawing state witness si Punoan sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal.
10: He's been allowed to be a witness already by the court. Siyempre, a witness has to be vetted properly. We have to ask the right questions. We have to know what the answers will be.
9: Ilang opisyal din ng National Bureau of Investigation ang nagtungo sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Remulla, nagkaroon ng conference kasama ang Department of Justice tungkol sa reklamong obstruction of justice laban naman kina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla at iba pang sangkot sa umano'y pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala si Remulla na babalik sa bansa si Senador Alan Peter na nakita sa Singapore kasama ang kapatid na si Senador Pia Cayetano.
10: We probably need a break. Yeah, I know that they have been under stress lately, and that's what Senator Ping Lacson said, and I would follow the words of Senator Lacson.
9: Sa ngayon, sumasailalim sa preliminary investigation ang obstruction of justice complaint kina Cayetano at Padilla. Dagdag ni Remulla na relieve na sa posisyon ang kanilang personnel na inimbestigahan dahil hindi agad na log sa Central Records ang isinumiting counter affidavit ni Padilla. Matatanda ang sinabi ni Remulla na dinerecho ito sa division na nag-iimbestiga ng obstruction of justice, kaya hindi agad nakita.
10: Nilipat muna sa ibang trabaho kasi if he or they cannot carry out the duties properly, then they probably deserve another job, not that one. Or if in case they will not be dismissed.
9: Dagdag ni Remulla, naghain na ng kanilang kontra sa laysay sina Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. Kaugnay naman ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest na may kinalaman sa solar firm ni Leviste. At nang tanungin kung nasaan ang mag-ina,
10: Paris pa rin yung alam namin. Pero nagpupunta rin sila ng, alam ko, Switzerland. We're not going to get them out at any technicality. We will still consider the counter affidavit. Para due process, walang masasabi. Ang problema, paano yan pag may questions kami? Nasaan sila?
9: Base sa Senate records, naka-medical leave pa rin si Legarda, habang on leave din sa Kamara si Leviste. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.

0: halos 10% ng handa ang Commission on Elections para sa makasaysayan at unang Bangsamoro parliamentary election sa Bangsamoro region sa Lunes. Tiniyak po ng COMELEC na nakalatag na ang contingency measure sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, naka-heightened alert ba ang puwersa ng Philippine National Police at Militar? At kung hindi pa pala 100% handa ang komisyon, ano pa ang kulang?
1: Bernadette, aminado ang COMELEC na talagang merong karagdagang puwersa mula sa AFP at PNP na galing sa iba pang rehiyon ang nandito ngayon sa Bangsamoro region. Yan ay bahagi naman ng latag ng seguridad ng full body para sa gagawing kauna-unahan na parliamentary election sa Lunes. Ang sabi ng COMELEC, halos 100% na silang handa at meron na lamang kinakailangan na plansyahin ng kaunti. Kabilang na dyan yung final testing and sealing o pagseselyo ng mga gagamiting vote counting machines sa Lunes.
2: 99.5% na po kami ready.
1: Ganito kataas ang kumpiyansa ng Commission on Elections sa kahandaan nito sa idaraos na makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections tatlong araw mula ngayon. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naipadala na ang lahat ng election paraphernalia sa bawat bayan at lungsod sa Bangsamoro region. Handa na rin ang mga contingency plan ng komisyon sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan sa Lunes.
2: Walang perfect na election, tatandaan natin. But so long as the expectation is well manageable, so long as the peace and order is sustained, so long as the people will vote, pinaka-crucial po yan eh. Yan po ang pinoproblema ni COMELEC, boboto ba ang sambayanan?
1: Ayon kay Garcia, naipadala na ang tinatayang 7,000 makina sa iba't ibang parte ng Bangsamoro region na gagamitin sa halalan. Kasama na dito ang 1,228 na pasobrang makinang pamalit sakaling may mga masisira o magkakaaberya. Nitong Biyernes, lumagda ang komisyon, ang NAMFREL, Integrated Bar of the Philippines at iba pang election stakeholders sa isang kasunduan para sa malinis at kapanipaniwalang pagdaraos ng botohan. Handa na rin ang 3,000 volunteers ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Kapansin-pansin naman sa iba-ibang kalye sa Cotabato City ang kaliwat kanang checkpoint at mas maraming ipinakalat na sundalo. Pero paliwanag ni Garcia, maituturing pa rin itong normal lalo't may mahalagang aktibidad na inaasahan sa rehiyon.
2: Yung mga may mga nagrereklamo, yun nga po katulad kanina, bakit madaming military dito? Bakit may mga tangke na naandyan sa mga kampo o doon sa dinagdag? Eh natural lang po 'yon. Natural lang po 'yan. Are we at war? No. But we wanted to ensure a clean and honest election. Hindi po ito gera. Sa ating mga kabayan, lalo na yung mga nanonood ngayon po sa live streaming, huwag po kayong mag-alala. The COMELEC is in full control.
1: Bukod sa mga taga-Bangsamoro, nakatutok din dito ang international community. Tiwala siya sa matagumpay na bunga ng kauna-unahang regional BARM elections.
2: Hindi po ito calm before the storm. Talaga lang pong calm ang buong Bangsamoro. Mukhang wala naman pong storm. Sa Maynila may storm. Okay. Pero dito po sa Bangsamoro mukhang wala.
3: Promise
2: naman po yan.
1: Handa na rin ng pulisya sa Maguindanao del Sur para sa Lunes kahit pa nakasailalim sa red category ang 3 sa 24 na bayan dito, kabilang na ang Sheriff Agwak, Pandag at Sheriff Saidona Mustafa.
4: Ang threats na nandyan man lagi yan, hindi mawawala yan. So, it's a matter kung paano lang namin i-deal.
1: Matatanda ang noong 2025 midterm elections, nabalot ng tensyon ng Marawi City. Pero ngayon, wala na ito sa listahan ng areas under great concern ng COMELEC. Nasa 1,300 pulis na handang humalili sakaling may mga guro ang hindi kakayaning magsilbi sa Lunes.
5: This PNP trained and of course certified too by the DOST. He will serve as the members of the electoral boards and they are now called the special electoral boards. Although most of them are contingency in nature.
1: Sa buong rehiyon, tinatayang 15,600 na mga guro ang inaasang magsisilbing electoral board members sa 5,212 na clustered precincts. Bernadette, bukas bandang alas 8 na umaga, sabay-sabay na isasailalim sa final testing and sealing ang nasa may 1,186 na mga eskwelahan o yung mga makinang gagamitin. Gagawin yan sa higit 1,000 eskwelahan na magsisilbing mga voting centers na mga taga rito sa Bangsamoro region. Tinawag naman ng COMELEC na isang fake news sa mga kumalat na post sa online na nagsasabing meron na mga balota ang pre-shaded na umani ginawa sa iba't ibang munisipalidad dito sa Bangsamoro Region. Ang paliwanag ng COMELEC, malabong mangyari yan dahil ang lahat ng mga balota na gagamitin sa Lunes ay vacuum sealed at bubuksan yan hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa Linggo, kundi sa Lunes pa. Bernadette.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat. Mag-break muna sa streaming. Mag-aya ng kapamilya, kaibigan o jowa. Sa sinihan dahil ngayong weekend, 100 piso na lang ang ticket para sa pagdiriwang ng kauna-unahang National Cinema Day. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Saan aabot ang 100 piso mo? Sa Sabado, pwede ganitong dalhin sa sinehan. Bahagi ito ng kauna-unahang National Cinema Day sa pangunguna ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines kasama ng Film Development Council of the Philippines at iba pang industry stakeholders.
6: It's a great privilege to be launching the National Cinema Day here in the Philippines. It has always been part of our entertainment culture for decades and decades. The Filipinos, at the very heart of it, still love cinema. We just want to give them, keep giving them reasons to come back.
3: Para sa FDCP, ang National Cinema Day ay isang hakbang para mahikayat ang mga Pilipino na bumalik sa mga sinehan.
7: Iba pa rin yung isurrender mo ang sarili mo sa magic ng cinema. Importanteng-importante ito sapagkat parang nakalimutan na natin ang saya, ang ganda at ang hiwaga ng papanood ng pelikula sa loob ng sinehan.
3: Applicable ang discounted price sa selected cinemas.
7: There are no special screenings. In other words, yung mga regular na pelikula na palabas sa mga schedule na yon, yun ang papalabas sa September 12. Pero with a difference.
3: Isa sa mga showing ngayong Linggo ay ang Puon. Sampok ang yumaong mga bituin na sina Jacqueline Jose at Ronaldo Valdez. Showing na rin ang Life After You ni na Maricel Soriano at Bella Padilla. Sasamahan pa ni Bella Padilla na umiyak at tumawa ang ilang manonood sa iba-ibang sinehan na kasabay sa kanyang mall tour para sa Life After You.
8: Hello everyone, September 12 is National Cinema Day.
9: And we encourage everybody to continue watching your favorite films in cinemas and of course, please support ours that's coming out on September 30.
3: Hinikayat naman ni Julia Barreto at Joshua Garcia ang mga kababayan na gawing regular na bonding ang panonood sa sinehan. Pupunta din sina Joshua at Julia kasama ng iba pang cast ng Always Yours, Never Mind sa Robinson's Antipolo sa National Cinema Day, September 12. Inaabangan ang kanilang big screen reunion sa September 30. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Sunod, 80s AI trend ginagigiliwan pero eksperto may babala. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
11: DZMM Numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 11:01 bago mag alas 8 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ang bagong wage order o dagdag sahod sa National Capital Region epektibo na sa September 26. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
15: Tatanggap ng 60 pesos na dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa National Capital Region simula September 26. Ito ay kasunod ng paglalathala ng Department of Labor and Employment o DOLE ng Wage Order Number NCR 28 dahil dito mula 695 pesos ay tataas sa 755 pesos kada araw ang minimum wage sa mga non-agricultural workers sa NCR. Makakatanggap din ng parehong 60 pesos sa dagsahod ang mga agricultural workers. Ang wage order ay inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR matapos ang isinagawang tripartite wage setting process. Ayon sa DOLE, layunin ng wage increase na mapataas ang purchasing power ng mga manggagawa at makatulong sa inclusive economic growth. Sinabi naman ni DOLE Secretary Francis Tolentino na kumilos ang wage o ang wage board para mabigyan agad ng karagdagang kita mga manggagawa habang nakabinbin pa ang legal na usaping kaugnay ng wage order number NCR 27 o ang naunang 85 pesos na umeto sa sahod na hinarang ng ilang kumpanya sa korte. Binigyan din ni Tolentino na hindi ibabawas ang 60 pesos sakaling maipatupad ang 85 pesos na increase sa ilalim ng wage order number 27 dahil hindi pa nga ito na ipatutupad. Pinaalalahanan naman ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong wage rate sa oras na maging epektibo ang wage order. Tinayak din ang ahensya na imomonitor nito ang pagpapatupad ng bagong minimum wage sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
16: Money.
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
11: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: isang college student sa Nueva Ecija na kalaunay natagpuang sunog ang katawan. Yan ang kasong hihimayin ni Gus Abelgas at Jeff Caparas sa nagbabalik na Soho, Scene of the Crime Operatives.
1: Noong February 10, 2026, nagulat si Alfred nang mabalitaang hindi pumasok si Andrea sa kanyang kolehiyo.
2: Sabi ng mga kaklase niya, first subject pa lang hindi na siya pumasok. Tinawagan daw nila yung cellphone niya, nag-ring, may sumagot pero hindi nagsasalita.
1: February 12, 2026, pasado alas 7 ng umaga, sa isang liblib at masukan na bahagi ng Sitio Dayog, Barangay Madyangat sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya, nagimbala ang mga residente sa kanilang natuklasan. Isang bangkay na halos maabo sa tindi ng pagkasunog mula sa ulo hanggang sa mga hita.
2: Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Ako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas.
1: Panoorin ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado alas 5 ng hapon.
0: Ibang level na ng kapihan ang binisita ni Nagwanti Nelay Cantiveros Francisco at MJ Felipe. Pero bakit nga ba nahirapan silang hanapin ito noong una? Alamin ang kwento.
3: Okay, Nelay, ang sabi sa akin dito sa GPS, dito daw yung Sun Space Cafe.
4: Hindi ko nga alam.
3: Naiinis ka na ba sa akin?
4: Hindi, kasi nasaan nga? Kasi kayo na pa tayo naghanap.
3: Ewan ko.
5: Simpleng laundry shop naman kasi talaga ang makikita kung pupunta ka rito.
3: Tingnan nga natin. Tingnan mo, ito yung washing machine.
4: So laundry nga to.
3: Kaya nga.

0: Sige!
1: Pintuan na! May lagusan!
2: Ha? Siguro naman, tama na umakyat kami dito.
3: Welcome to Sunspace!
0: Yo! Ito na nga! We found it!
1: Paano kung nagpalabalang na lang sila, tapos umuwi na lang sila? hindi nila naisip na may kape ba sa taas?
3: Oh, yung parang nagpalaba? Okay lang po yun. Kasi ano talaga siya, parang medyo sikreto talaga siya na style na kung alam nyo, kung hindi, parang gano'n. So actually, meron po kaming ibang level pa dito sa aming speakeasy.
1: Hindi pa kayo nakontento, Miss?
3: Hindi pa. Meron pa kami isang sikreto.
1: Oh my God, may sikreto pa sa
3: ano? Sana mahilig kayo sa surprises. Meron din kaming bar.
1: Ha? Huh? Saan?
4: Mapapanood ng ibang level to tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, OTV2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at I Want.
5: Kapamilya, sumakay na rin po ba kayo sa 80s AI photo trend? Aba, marami na pa-throwback ha, sa pagbibihis ng kanilang mga larawan sa posible nilang itsura noong dekada 80 gamit po ang AI. Pero may paalala rito ang isang technology risk and security expert. Alamin sa pagpapatrol ni Anjo Bagawisan.
6: Mga naka-denim jacket, mala material girl sa malalaki at makukulay na earrings, retro vibes in neon lights, at syempre, pataasan ng blow up at pahabaan ng buhok. Tila just got lucky ang pormahan ng mga celebrity na nireimagine ang mga itsura nila noong dekada 80 sa tulong ng AI. Mula sa bagets na artistang nag-ala Miami Vice, hanggang sa mga Gen Xer na isinama pa ang kanilang pamilya sa tinaguriang 80s AI photo trend. Ang Showtime co-host na sila si doble kara pa bilang lalaki at babae. Hindi man kumagat sa AI trend, Back to the Future, este 80s pa rin ang halungkat sa baul ng mga naabutan ang dekada for real. Ang ilan ipinagtabi ang AI-generated photo at ang totoo nilang litrato noon. Hindi rin nagpahuli sa throwback ang maraming ordinaryong user sa social media.
7: Pero ika nga ng sikat na kanta noong 1980s, Don't You Forget About May Kapalit, sa nostalgic at tila walang panganib na trend na to. Pinagagamit kasi natin sa mga AI service ang isang mahalagang pagmamayari natin tuwing makikiuso sa social media, ang ating mga face card.
6: Pero the moment... Kaya para sa technology risk and security specialist na si Ralph Frondosa, dapat maging maalam ang lahat kung ano ang pinupuntahan at paano ginagamit ang pinapasok nating mga litrato sa AI services na maituturing din na personal identifiable information natin o PII.
8: Para sa atin, litrato lang yan eh. Pero sa isang machine, talking about machine learning, potential source of information yung tungkol sa identity tsaka physical characteristics na. Kapag nalitnang password, pwede mong i-reset, di ba? Kapag nalit naman ang face data mo, wala ka ng bagong mukha. Ang risk, actually, pinapababa ng trend na mga ganito, yung guard natin.
6: Rondosa, ilan sa pwedeng maging panganib ng pagbigay ng ating PII gaya ng mga larawan ay malalantad ang ating identity, magagamit ng ibang kumpanya ang data, at pwede pang ipanturo sa AI para lalong mapaganda ang synthetic media o mga deepfake na pwedeng magamit naman para makapanloko.
8: I think before you input, mas maganda na i-minimize natin yung data na binibigay natin, no? Huwag na tayong mag-upload ng higit pa sa hinihingi ng application o ng AI systems. We are not only putting ourselves, but our community and even our country in great danger. Tandaan natin, hindi magkapareho ang popularidad at safety.
6: Kung usapang 80s naman, hindi na rin natin lagi kailangang i-imagine dahil marami na rin alaalang mababalikan dahil din sa internet.
5: Magandang gabi, bayan.
6: Pero kung sakaling gustong sabayan ang trending, isipin muna ang mga ipinagpapalit natin sa bawat ina-upload na larawan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
9: you.
4: Alam mo, ginawa ko yan. Ginawa ko, dapat pala sinabi mo niyo, pinakita natin.
5: Sa diba sabi ni Rachel sa'yo, ibigay kay Rachel, hindi mo ginawa.
3: Meron ako.
4: Basta ano, gusto ko sabihin yung akin, lumabas, yung ubod ng laki ng hair ko na malaki pa rin.
3: Naalala mo yung tinitis ko yung buhok?
4: Oo, tapos ang dami.
3: Grabe spray na.
4: At saka ang mga blazer, diba, noon talagang gano'n.
5: Pero narinig mo yung warning.
4: Ano warning?
5: Huwag mo ibigay ng ano yung, kasi magbibigay ka ng personal data.
4: Ay, oo. Oh. Kaya nga, at the end of the day, that's still data.
5: Yeah.
4: At saka yung mga nilalarong ganyan, mahal sa tubig.
5: Correct.
4: Ito tayo.
3: Diba? Ay, paliwanag yan.
4: Oo, oh, diba?
5: Mag-inip po kayo, data nyong nandun, ipoprocess ng makina yun.
4: Yan.
5: Sa ating si laro-laro lang, diba?
3: Yeah. Kasi nakaka-aliyo eh.
4: That's true, ha? Okay, so, happy weekend na tayo. Sabi mo this weekend, ano?
3: Sunny
5: okay. Sa umaga, sa hapon baka na maulan.
4: Yan. At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
3: 105 days na lang.

0: ABS-CBN sa OTV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat. Happy weekend at magandang gabi, bayan.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Maunang wala pa tay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kung romantiko ka, ka-vibes ka.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa kawanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
0: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad lang ganeda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

0: Mayong gabi mga kabay. Sawa makabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sinder nga si Mary. Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni
1: FM Radio. Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Mauna ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Una minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayan. Mayong hapon sa itong mga kabayan sa karang naminaw, kumusta ang inyohang adlaw nga? Kumusta ang inyohang adlaw nga Biyernes, mga kabayan, no? Ingon na nagkapaspas ang pagdagang panahon na Biyernes na, mga kabayan, og pizza 11 ining bulan sa Setyembre tuig 2026, mga kabayan. Onya sa ito, mga kabayans, karong hapon na lahi na pun kakaagi sa gugma, lahi na pun kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ining atong programang Request 931. Sa mga naminaw karon, hala sige, pagkusgin yung mga radio, bulyom yung mga radio, mga kabayans, kay mag-uban-uban na usap ta ining atong programa sukad sa launa hangtod dangadto sa alas 4 sa kahapon. Onya, siyempre ako yung mag-uban DJ Rico Mampo. Onya, din na po si Uncle Boy og si DJ Pamela. Uncle Boy, pasok! Okay, mayong hapon sa itong mga kabayabs karon, mayong pagsikay-sikay sa itong tanan. Kumusta man ang adlaw nga Biyernes, mga kabayabs? Kumusta man mo sa adlaw nga Biyernes? Kumusta man ang inyuhang adlaw nga kuan, ha? Kaniang Biyernes, adlaw nga, sini? Biyernes ining kahaponon. Onya, siyempre mga kabayabs, di ta malimot nga diin kita makanunayon gayon ang panghinaot nga naamo karon sa maayo kaayo nga kapiskay kalagsik panglawas. Manghinaot usab ta nga sa adlaw nga Biyernes, mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabayabs nga naminaw. Onya nanhala, pakusgin yung mga radyo kay sukad kita sa launa nga res alas 4 nga mag-uban-uban sa atong programang Request 931. Onya, kinsa naman pod kahang kaagi sa gugma, kinsa naman pod kahang kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karon ining atong programang Request 931, mga kabayabs, no? Nanhala, ang atong numero is 09-95-472-0802. Kuha, akong balikon sa makausap. 09-95-472-0802. Okay, muna siya. Digiri ko mambo. Again, sa ito, mga kabayabs, karong naminaw, at ito naon ng karon o kinsa na pong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. O niya, sa ito, mga kabayabs, karong naminaw, ang atong numero karong hapon na pwedeng i-text 09954720802. Okay, may hapon, DJ Pamela.
1: Kabayabs, karang naminan, nila, pakusgin yung mga radio din ha. Kaya ito na ning sugdan karong taod-taod. Og himay-himay, ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi na niya itong sinder mo lang. Si Kuan, ba na kisa niyo ha? Ito karong tanahon na karong taod-taod na lang, mga kabayabs, no? Aron na inyuhang masabtan ang tanan sa atong pagbalik, atong sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya nining atong sinder nga si Mary Manino. Tanaw na itong unsa pagkaunsa ang anong siya nakahoy na sa pagpabuhagay, kaaniniyahang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, mga kabayabs. Si Jericho Mambo.
0: Again, sa itong mga kabayabs garon, pila na lang kaadlaw, 104 na lang kaadlaw, mga kabayabs, 104. Ah, kaadlaw na lang, mga kabayabs, Pasko na, no? Kaya nagkapaspas ang pagdagas panahon, panahon, oras, mga kabayabs, sumuna. Karong taon-taon, sa di pa di ay, atong tanaon ang kaagi sa gugma ni Mary, mga kabayabs, atong hatagan ni siya og pagtagad, og naunsa pagkaunsa ang siya nakaunahon naman sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi, mga kabayabs, no? Oh, murag na problema na po din, na na po, babae na po din ng atong sender garon, nga maukining si Kuan, mga kabayabs, Mary, 19 anyos para ba, nga taga-Barili, mga kabayabs, no? O kung sa pagkaunsa, ah, karong taon-taon sa itong pagbalik din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, mga kabayabs, mauna ni...
2: Mauna ni...
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni
4: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
5: Request 931.
0: Maayong gabi mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Imiat, ania, ang replay sa iyang istorya.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Ako di ay si Mary. 19 anyos og taga-Barili rako. Na ako'y close kayong higala, mga kabibes. Nga usa ka babay. Usa ka girl rasad. Na nako ma makaingon ko ma-consider nako siyang best friend. Kay mag-share mi sa mong experience, mga kabibes, in life. Mga tawa mi, manglaag mi. Og akong nabantayan nga kon na ako'y kuyog lain nga friend nako. Mura siya og magselos, mga kabibes. Mo-chat dayon siya nako. Mo-comment dayon siya sa ko ang post nga maayo ka diha. Maayo ka diha. Sila-sila lang. Oo niya. Unya kon akong chatan, magpaluoy-luoy gani, mga kabibes. Og moingon dayon nga wala na ko siya kuyuga. Kay kinsa ra man kuno siya. Mga kabibes, mga DJ. Buotan man siya mga DJ. Pero ang ako lang ba? Di ko ganahan nga ipapil niya din ako na mag-guilty ko. Either joke ra niya o tinuod. Kung ako siyang ingnon nga naaman daw ko'y nahatag niya nga time o naasad ko'y maayong buhat nga gibuhat niya, yakong tubagon nga namuyboy daw ko. Daghan mi og mga chat nga puro binuang, mga kabayes. Karon, iyahang giotingkay ang gi-resign na ko nga nahulog nga ang binuang. Nahulog nga ang binuang namo nga kunbo, kaya ko siyang gipasakitan. Wala na lang nako gisend, wala na ako i-share ang iyang iyasad nga mga binuang kay musamot dayon. Musamot na unya. Dayon og ingon kay kinsa ra lagi siya. Mao nga akong gi-block. Ako na lang siyang gi-block, mga kabibes. Imbes nga inigsuon ang ako ang treatment nga to niya. Muro na hinoon og kontra mi, mga kabibes. Kaya ako man siyang gi-block sa Messenger, sa akong Facebook. Ako pangutana karon, mga kabibes, mga DJ. Sakto ba ang ako ang gibuhat? Sakto ba nga ako siyang gi-block sa Facebook? Tungod kay mura na kog makaingong punga ba, mura na kog gihasulan sa iyahang mga chat na rin ako, mga kabibes. Hatagi daw ko sa inyong mga bulawanong pangunahona. Hatagi daw ko sa inyong mga advice karong hapuna. Og manginaot ko na mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Uy, Mary, namaligi ka. Na dianhi maligi ka sa amo. Sumay imo hanggianhi dinis mo ah.
1: Ay, muntun na ang pong manggod ni imo, mura manggugog na lain. Kay, imo man kung... Imo man kung di ko ayon, mura manggod ni imo gidid ma. Mura ba kaog na lain din na ako, ay nga nang laag mo sa kong barkada. Ang laag mi ba sa kong ang higay lang, nga na, mura lagi kag lain og chinatan din sa kong, mura lagi kag nasuko sa kong lagi.
0: Ang kana ang waray, ako ang nagutugod, binaw ang raguto. Ako ang ragod, ko ang lang ba? Kana ang binarkada ragod, ang sumangkay, barkada biyata. Ko ang lang ba? Kana ang juk-juk ba? Kung may kamatuog juk deron ha? Mary?
1: Why lang, kana ang matuwa man, eh, siyempre, pero mura lang kung lainan ba nga? Nang laag mas akong barkada, unya, muingon ka din ha, mutsyat ka rin din ha nga muna. Mutsyat ka nga, kami-kami lang, wala ka na mudal ha. Ingon ay na ba, muragog ka na ang, muragog makuan nga. Siyempre, barkada man po ta, pero sila man akong kuyog, sila man ang na-timing nga. Nakaoba na ko ugla agad tuntung oras, umay na nga, kami-kami lang usa. Muna nga, kaya na ang, unta, nakasabot po ta.
0: Ang sabag ka eh, kasabot rabag ko ba? Binuang raginina, joke raginina nago, joke raginina nago nga nag-chat ko ginato. Sige lang, okay naman ako ba? Pero mauna, kamo-kamo lang, kamo-kamo rin nila.

0: Mga kabayabs, mga DJ, nakabantay gid ko sa kong higala. Kabantay ko niya nga, murabaog ka na ang magsilo siya, murabag magsilo siya kung naakoy laing kuyog. Murabaog siya malain nga naakoy laing kuyog na barkada. Iyahadayin kong nga chatan sa kuang messenger. Ignoday ko niya nga kamikamera ko no. O niya, mato sa muang mga post, sa muang Facebook, sa kong Facebook, mukomentayon siya nga, mauna, kamuray ng laag. Kanabitong mga ingunana, mga kabibes. Hinoon, poong pa niya, din ako siyang ikumpronta, yaraban daw ka na ang joke-joke ba? Binuang ramang ko niya. Ako niya, usag kahigayon ni anak mga kabibes, nga diin, na nagchat-chat me sa kong higala, mauni mga panghitabo, mga kabibes.
1: Ano man na? Sa manay mong gipang-sendris ako?
0: Ah. Wala raw eh. Ako rin ang girisin kay wala naman na sin atong aging adlaw. Aniya, sa manay mong mga mura manig. Usahay no, mura kong masakitan si mohang chat. Mura kong malain si mong chat, Mary, kay mura kag lain og tumong dari si mohang chat na rin ako.
1: Tumong, ay nga, ikaw no, ay mo gina, kay Bobia ka nga, ikaw, joker said ka ikaw, ni ako po, ano, mo, reply said ko ni mo, joke-joke, usahay, ay, hindi, wala naman na, o, kuan raman na siya, kana ang normal raman na nga chat yan, ako, normal ako na ba, nga mga binuang, kay ikaw, gani, ay ko, yung namay lang ka, nga maminuang dres ako,
0: kuan man, pero, ambot ba eh? Ambot ba? Murag balain. Murag sakit sa ko ang feelings eh. Labi na makakita ko ba? Makakita ko nga murag na kay kuyog lain, mga markada. Ganahan man ko, murag ganahan ko nga kita na lang magkuyog pirmi. Ganahan ko nga kita na lang mag-uban pirmi, Mary.
1: Nga naman, sa may rason, sa may inungdan, nga magsilos man ka, nga ako raman sa mga barkada, parihan mo, barkada na ako. Nasa ko'y ikaw gani, naman po gani kay laing mga barkada, mga babae din ha, niya, og ako di ay nailangin.

0: Mga kabibes, mao ni ako na hibol nga na ni akong higala. Eh, bisan gani samuang pag-chat-chat, gana usahay mag-chat, may yung uting kayo ng mga chat mo kaniadto nga mga joke-joke. O niya iyang ipangarisin, o mabasla na ko siya binuang, kanang labi nag masakmurag, murag, binuang ba nga, dahil ka na ang tininood, maras yung masuko na ko din mga kabibes. O kunya, o sa kahigayo ni Ana, nag-chat me, o naging ko kagwanta, oy. Wala ko kagwanta ba kay mura magnalaina nagyug ko, mauto nga nagkahuna-huna ko, ako na lang i-block. O kunya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Uy, unsa man niyang gingon? Unsa man niyang gingon ni? Mas ako margayda ng lalaki nga. Dinahan siya nga. Ako ra iyang kuyugod, permi. Ako rin tawagan, be. Yara. Naring na.
0: Uy, Mary. Tawag ba lagi ka? Nanawag ba lagi ka?
1: Nanawag ko kayo. Unsa man yung mong ipang-sendres ako, ah. Unsa man yung mga katagas na ba ining mga word? Unsa man yung mga imong i-chat? Uy, katagas na ba ani? Mura man kag nag... Mura naman ka ining nagkuan? Nga G-inis ako ang messenger?
0: Bitaw, Mary, kana ang ganahan magkubo. Ganahan ko ba? Ganahan ko nga mag-chat-chata. Unya, di magkamu-reply. Dugay magkamu-reply, siguro. Siguro na-busy ka sa mga barkada diha. Na-busy ka sa lain siguro no. Na-busy siguro ka sa uban din ha og reply. Mao na nga sa ko mura og tagsa na lagay ka mo chat.
1: Ay, wala man ganin. Kuain lang nagtuon pa man ko kay babiya ka nga buhay estudyante. Kabaho ka nga kanya ang naatay mga exam ay na daghan tag bulo haton. Sumina nga usahay mabisi ko. Usahay di ko ka reply sa imong mga chat. Mao na nga kay na ang maliit ko og reply usahay.
0: Mao ba? Edi gyud. Klaro gyud kayo. Klaro gyud kayo nga na busy ka sa uban. May panguban, may pa sila kay imuha pa dayong replyan. Mayo pa sila kay imuha dayong tubagon. Apan ako wa gyud ko nimo tubaga. Ibog gyud kong kilangay-langay. Mao na nga may pagsindan tikag daghan kay mga daghan kay mga mensahe. May pagdaghan na daghano na kog chat diha nimo.
1: Ay, kailangan nimo oy. Nganong di ba ganun di ba ka makasabot din ako? Ha? Di ba ka makasabot sa ako ang sitwasyon? Nga kay bawa man ka nga estudyante ko? Kay bawa man ka nga busy ko nga klase sa tao? Mura lagi kang masuko din ako. Kailangan ko din mo.
0: Wa man ko masuko, pero klaro naman good. Klaro naman good kayo nga na nagkailaing priority. Klaro nagkaiba nga na nagkailaing higala nga giuna. Ako, imo na lang kong gipasagdan. Huwag kay... Mura na kagway pa kay din ako. Buti mo eh. Mura na kong nalain eh mo.
1: Na, kailangan na ditawain na eh. Nanana eh. Bahala ka din ha. Mas maayo pa nga. I-block ti ka sa kong messenger. Sa kong Facebook account. Bahala ka din ha eh. I-block ti ka. Kailangan na mo tawain na ka eh. Masuko man noong kagdugay ko ka-reply. Kinsagutaon kang masuko nga, dugay ko maka-reply. Amigo naman ta, magbuot ay ka, huwag na ako'y mga higayang lain. Ila, kailain, may pag-i-block, da, block lagi.

Mga kabibs, mga DJ. Ako giyong gi-block. Huwag ko magduha-duha sa pag-block niya sa ko ang messenger hasta sa ko ang Facebook. Huwag mo ito nga wala gin may kontak hantod ka ron. Maulag yung naglago at tamagog ko mga kabibs. Mura na kong napuno ba? Kay poong palagi dayo niya. Kinsara ko no siya nga akong unahon. Kay ba naman yun siya mga kabibs nga busy ko? Kay lagi, estudyante biya ko. Magtuon pa ko, napaybulo haton sa balay. Sumuna nga, usahay, di ko makareply dayon sa mga magchat. Ano siya, mura man og magpapiling siya nga kanaang kuan mga kabibs. So paunagin siya ba? Ganahan siya nga siya giunahon. Og maotong akong giblock mga kabibs. Og pila ka adlaw na karon, pila ka semana, nga wa na may magkontak kay sa kong higala. Maisip biya na ko siya nga suod kayo. Mura og kanang best friend gyud na ko siya ba? Kay si kami magyud nang taon, kami magyud sukad pa kani adto. Kami gyud may moy higala kayo mga kabibs. O kami gyud suod kayo. Apan ninila laging bango, na block na ko siya tungod kay gihasulan ako. Mura man og magselos siya sa uban akong barkada mga kabibs. Bisag way kami, bisag dili gyud na ko siya uyab gud. Mga kabibs, mga DJ. Ako pangutana karon, sakto ba? Angay ba nga ako siyang gi-block? Sakto ba nga akong gibuhat mga kabibs? Sakto ba nga ako ang move nga ako siyang gi-block sa ko ang Facebook tungod kay gihasulan ako? Tambag gid ako ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawanong pangunahon na karon. Dali na lang taman. Daghang salamat sini pagtagad. Ining ako nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Cebu. Mary.

0: O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, sa mga kabayabs ko rin na minaw, kumusta man ang inyong kahaponon? Mauna itong kaagi ni Kuana at walang itong gibuhatan og diyotang duha sa kahanginan. Ang kaagi sa itong sender, mga kabayabs, nga maong katong si Mary. Problema lagi niya ni Karon, tungod kay... Mao to, iyahang higala, nandiyan si amigo di ay... Nasa'y amigo ba? O, na kanaang nahog niya ingnong tampunga nga iyag yung suod gayo. O, kanaang kuan yung gayo niya, kanaang kababata, ana. O niya, murag nahog niya o kanabitaw nga best friend mga kabayim. Suod, as in, suod gayo sila. O niya, karon, nakabantay mangod si Mary nga mura ba? Unsa, siguro, naaguro ni pagtanaw niyang maong higala niya, no? Na siguro ni kanaang bitaw inong tapong ang kulboy. Murag naasiguro ni siya pagtanaw siyang amiga, no? Kaya nga nung yun ato man, mura man siya magsilo si noon, di ba? Ang kulboy. Mauna. O, kay lagi, tanaw niya nga, o, mura magwan ako pa kuyo ba? O, kay magpadungog-lungog man na Swiss Facebook nga. Ah, yahaya, ah, kuyog-kuyog man sila. Ayahaya, ah, sige-sige raman silaglaag, sila-sila raman. No, maabi ni Usar yun, maulibian ni buhat sa mga kasagarang mga padungog-dungog ba. Aris Facebook sa mga batanon, ana, nga muana din sila, ayahaya, sige kamo lang, ana, sige kamo lang sa karon. Maabi ni kasagarang mga padungog-dungog, aris Facebook, ilabi na sa mga kabatanonan nga ining idara niya 19 anyos. Mao gini kasagaran nga, ay, haya, sila-sila raman. Ah, sige, kamo lang siya, oy. Di na lang ko, ana, baka nang murag padungog-dungog na daang luod-luod di Jericho Mambo. Diba? Hindi ko ngilang.
1: Bueno, so, ako makarelate yun ko, ani, kay naagi ko yung mga higalang ingon ana nga, o di gani, mag-notes dayon, ana, pailada yung sila nga, lagi ko, ingon, ay na nga style ba, ang cool boy nga, mura sila og magpatanggad kunuhan. Ay na, kuan, kamukamoy lamang ilaag-laag, ana, wan mamik dalha. Di ka, no? Pero mauna, sa itong mga kabayabs ka rin na minaw, ilabi na sa mga kabataan ni Oynan, wa man sila'y relasyon ang cool boy. So, mina, makaingon tanga mura og dili man angay nga mag maupotoy isulti sa maong lalaki nga si kuan, say nga natong tawhana, G-Hard. Dili man angay siguro siya nga mochat og inato nga kuan, mura siya ganahan niya nga sila lang duha ko na pirmi magkuyog kay magselos man day siya kung naay laing kuyog ang iyang amiga nga si Mary. Ay na, nagselos na, di ay. Kay ganahan ko na siya nga masolo siguro niya. Pero ganahan niya nga masolo niya si Mary nga sila lang mag-uban-uban gid pirmi, sila lang magkuyog-kuyog. Unsa may tan-aw nimo ani DJ Rico Mambo? May pagtingin kaya si boy nga to Mary?
0: Ana gyud siguro, naana gyud ni, klaro kayo, pattern ang cool boy, no? Ikaw, idara na magyud ka ang cool boy, no? Sa may tanaw ni mo.
2: Mauna, naa gyud, di gyud masipyat, kaya nga no, magsisilos man siya. O gani, ganaan siya naam sa mga higala usab, nga no, nag-anto sa slae mo kuyog barkada. O, nga no, ganaan man siya nga si Mary, ganaan man siya nga saluhon niya. Ah, naay pagbati ni Tuhan ang gitaguan. O, Daimer, oh, kaning imong higalang lalaki karon, imong mandining black kay yang pangutana diri karon. Sakto ba ang cool boy di Jericho Mambo? Ah, di di Pamela nga akong gi-black ang akong amigo nga diin sam muranan siya gisamukan. Ug dugay siya maka-reply kay nagtuon day siya kay estudyante na masuko mahinoon. Oh, masuko maninoon kay ngano kunong wa siya, wa na kuno siya tagda, ana ganahan gyud siya magpatagad siguro. Oh, murag na suko siya kay mura og kanaang na late kuno pag-reply, ana oy. Man, silos man di ito hana guro. No, mana siya ang atong mga kabayabs karon di Jericho Mambo. Unsa may inyong mahatag advice, sakto ba kuno iyang gibuhat nga i-block ang angay na balang i-block ni tawhana nga gisamuka na mas Mary. Oh, di Jericho Mambo.
0: Again, yun muna ha, sa itong mga kabayabs karon ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. I-text din na ini mga greetings din na o request mga kabayabs. Yung naman usabi ni mga bulawanong panguna-una, angay ba o saktura ba nga giblock niya ni Tuhana? Pero para sa kuha, mga kabayabs, o gana ang gihasula na giyog ka, o gisamuka na giyog ka ani niya, okay raman siguro. O, i-block na lang na. Kaya nga naman po di ay ba? O, ikuan lang, ibalik lang ka o kuani, unblock lang ka ha. Balik. O, hindi ha. Makabantay siya, Umingon siya nga, ay, imo man kong giblock. Ano na gina? Nagtanaw, ano imo lagi kong giblock, Mary? Atong aging simana, imo man lagi kong giblock. Ino na limo nga giblock tika, tungod kay gisamuka, nagyugunin mo. Gihasula, nagyugunin mo. Liman ka, anak, nga masuko ka o ganang wak ka ma-reply. Liman ka, anak, masuko ka nga wak ka ma-reply dayon sa babae kay mauna sa imong amiga, may tatug-uyab mo. Kuan ra ka na ang amiga ra mo niya. Ingnon ka nga, oy, kadugay ba ni mong mag-reply, oy? Oh, mas biun naman ni mo dihang kuan, anak. Mas biun naman ni mong uban kaysa ako, ah. Ang mga mamang silos-silos na. Oh, niya di ito, si Mary, na busy kay napasigibuhat sa balay, o niya gawas pa anak mga kabibes. Nagtuon po siya kay lagi estudyante. O niya karon, ah, nahasula naman yun siya. Gisamuka naman yun siya, ah, may pag-i-block. Anda, karon, mauna ka, iyang pangutana. Angay ba kuno, o saktor ba kuno nga iyang gi-block ni Tawana? Para sa kuwa, okay ra na. Patagma ba, patagma? Kay basin, mugara na niya, musalig o niya. Ay, nga, inikuan. Mangutana siya, ganun, mamangkong gi-block Mary. O saan na ni mo ingnon nga? Samanggod, mora naman pong gisamukan ko ni mo kay, bisag kay bao ka no? Kay bao ka, amigo rabiata. Kay bao ka, higala rabiata. Apan, mo acting gani ka, mora na ka kinsa. Imo pagyo ko padali-dali on og reply.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Tambag nga makapag-an sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay anong Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabibes. Mayong hapon sa kanan. Musta nga ito mga kabibes. Garoon ining adlaw nga Biyernes. Ano yung pizza onsi mga kabibes sa bulan sa September. Ito yung 2025. Kumusta nga ninyong kahapon nun, Uncle Boy DJ Pamela. Okay, mayong hapon sa pag-usap niya. Tulang lang kaadlaw, Pasko na yun. 54 naman di ay kaadlaw lang. O niya, sa ito mga kabibes karon nga naminaw, kabahin sa kaagi sa guma, kaagis kinabuhi sa itong sinder karon nga si Mary. Na problema si Mary, mga kabibes, sa iyang hiniguan, hinigugma. Sa iyang karon nga inuntampong nga amigo ni ay. Na mura ba o kuan ba, kana ang nakagusto sa iyang. O niya karon, wa man mo tanya gugugma, wa man po nanguya, bunya karon mura ganahan ra siya ba nga makuan, kana ang siya unahog tagal. O niya, mauni niyang karon nga kaagi kay iya maning giblak na karon di Jericho Mambo. Iya maning giblak kay mura gihasula na siya ba kay bisag di sila uya, muingon man nga, gidugay-dugay, gikunin mo gripay. Mas giona, ginanin mo din ha, ana ba? Mamot ko nga na, sa muka na siya, ha, i-block bitaw na niya ron. Mauni nga nakapangutana siya sakto bakono nga iyang giblock sa diba DJ Pamela ikaw onsa may pong mo DJ Pamela sakto ang iyang gibuhat o sayop
7: mara bala sa ko is ko ayin huwag ba siguro sayo kung iyang i-block kay huwag may di ba sila ko ayin ano huwag sila relasyon amigo raman sila uncle boy unya muna naaraman po na nato good nga kanabitong naaragyo na nato mga kabibes nga kanabitong di magpagyunta ka na ang tao raman po tao sahay hasola na ta, sa muka na ta, ingon ay na din ka na ang muna, og mao'y naabot sa iyang una-una nga mas maay pa i-block aron mahilom na, aron wa na'y daghang langas di, way mahimo ang tao di ha, way mahimo si Kuan sa nga nini, wanay mahimo si ka na ang tuyahang amigo laging, pero og nakagusto sa iyahang may na, og imong i-unblock og imong i-block, pwede naman sana ni mo i-unblock no? Na pwede naman na nimo i-unblock karon din haaron nga maistoryahan ninyo og mangutana siya mo to sa gingon DJ Rico Mambo lagi nga og mangutana siya nga nung yung mangkong i-block og natural kay samok magkaay ka hustle magkaay ka mura magkakuan ay na di magkakahuwa to nga nga dugay og reply ang tao di magkakahuwa to nga nga kuan ana nga nung sa pa may dugayan may pag i-block nga na hustle naman mo na sa to ang mga katukita laging tao mga kabibes na aragyo na nato og tanaw na to gisamoka na ta gihasula na ta og wala ta makaoyon pwede ragyo na nato nga i-block din na kung sa'yo ang i-block ay na
1: tanaw nimo nakahatag naghasol sa imo kay ay wa man ta matao ning kalibutan na para sulasulon ta no wa man siguro ta matao para himuon ta nga kuan nga kanabitawong mura magana ta ba hoy ka pait basta kong kinabuhi ana nga imbes maganahan ko maglipay-lipay ganahan ko ay mura na kog nahasol ana no sumay na pwede ra gyud na nato buhaton kay wa lagi ta gipakatao aning kalibutan para magantos para mag para kuan ana Uncle Boy nga mahasol ta so pwede ra gyud na naaragin na niya di ba Uncle Boy
2: mao ka na dai o na nahala og na konsensya ka nga imong giblock pwede ra mag-unblock nimo i-unblock lang na din ha aron nga makuan nimo ba imo ang masota og unsa gyud ay nganong pangutan ang nganong magkuan-kuha mo sa ka ingma larguha gingon ano magana ang mura man kag magsuko-suko og dugay ko kinsa po na ikaw amigo raman ta og nasa ko'y laing kauban amigo nasa ko'y laing higala nganong ikasakit man nimo anong ikasuko man nimo nga na ako'y laing kauban unsa ba di ay magbuot tay ka di ay magbuot tay ka nga na ako'y laing amigo ganahan tay ka nga ikaw ra magbuot tay ka sa kuhang desisyon na nga ako man ang kinabuhi imo mao na din ha. Ina na, ikakuan din na, naon sa mataw. Buot na siya na ikaroon o i-block siya nga. Imuha mo na Facebook, no? Pwede mong hindi ka mag-Facebook po gani. Awan ako nag-Facebook, eh. Nagkuan ako, nag-mute. Nanala, hindi dyan ako mambo.
8: Okay, ni muna, no? Sa itong mga kabayabs karoon, muna, sakto gina. Huwag may hindi magkabuot na to, no? Sa ito, labi na, iyang hago nag-Facebook. Huwag hindi magkabuot na, kinsa iyang ipag-block din na Uncle Boy. Huwag na-appeal siya sa block, di, iyang klaro ho na muna. Huwag na-appeal ka, di, muna, ni pagaing nun nga, gikapoy na ko. Yasula na ko sa imuhang pagsigi o samok-samok. O niya, karoon, masuko pag yung kag na ako'y laing kaoban. Sa good town, pwede di ay na di ay, nga masuko kag na ako'y laing kaoban. Natural yun na nga na ako'y laing kaoban. Kinama po ko'y laing amiga. Sa ko'y laing amigo. Di raman kay ikaw ra. Masuko na ka di ay. Di ako di ay nimo. O niya, kanaang, maunay nakaapan. O niya, karon, napunan pag yun kay kanaang na nagtuon lang siya. Dugay siya nag-reply, nasuko pag yun. Murag nasuko niya kay nga no, kunong wa kunong mo-reply dahil. Di una kunong uban. Murag makaingon taba, murag nagsilos yun siya. Kapag gusto yun siguro ni siya. Naagin na siya gugma siguro nga gitago-tago. Nga nga ni Mary, ni mo diha Mary. Kung napagutan na asuman, nagagusto ka, wa. Okay mo na, gana ang tanaw na to, murag na ana magin siya gugma. Nganong magsilos-silos mo siya ang amigo raman. Amiga raman kaniya. Amiga-amigo raman ni mo siya. Diba? Nanhala? Ala, wala man tayo kong oras panahon. Karang taon-taon niya, human. Ang kuan, kini ang replay na to sa drama o niya, ang mga playlist to. Wala naman tayo kong oras mga kabayabs, ato nagkaoban karon kaganina ng atong chief engineer si Sir Berhilio. Karon din na Sir Edgas, di na po ato, di apod si Ma'am Junits, Sir Gabriel, ang atong station manager, DJ Langganida mga kabayabs. Wala naman tayo kong oras, ikay una ang gulong ang atong Pamela.
7: Mano, ako na lang usap si DJ Pamela, magingon. Start doing. Nagang salamat ug maayong hapon kalatong tanan mga kabayes. Uncle Boy.
2: Okay, unya muna maayong hapon sa tanan usab. Ko na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw panite di Bataros di diri ko mapo.
8: Again, yung sa ito mga kabayabs, ginaminaw, adlaw karon nga Biyernes, o mga adlaw sa Badosad-Sad, o niya mag-uban-uban tagbalik karon Domingo pohon sa ito nga programang Domingo Discural. Domingo Discural, uban-uban na karon Domingo, alas 6, hantod sa alas 9, sa kahaponon, ini nga itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Wala tayo kong oras, hantod susunod o mas sa magtagnaog istasyon. Ako na lang sa DJ Rico Mambo, magingon lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon, na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayo. Sa dipata mo biyayas ganginan, magbilit ang mga manindot ng mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMI. Your favorite music radio, Cebu. Oy, mga kabayos, mauna ni. Tagal salamat, ug may hapon. Bye-bye!
3: Request 931.

0: Yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad, na mao na ni.
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
1: Mauna ni!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes. Kabibes.
2: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni! Ninety-3.1.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1